0: mga higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome na usab nga kaigsunan. Binglain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon mga higala, nanukad live nag CB live from the heart of City Tuburan Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ni ato nagbalabuol galungsod na nga mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. It's the number one and the only one FM radio station, the DYPS 11 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po, pagkagalan nyo makauban kini yung pubring igsoon, pubring silingan, panadunahan sa respeto at pagmahal sa si Kingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way deportito.
0: Makiguban kini mga kagsoonan sa Gapon, hangtod sa alas 9 sa kabutagon karon. Sige po, pagkagala, marigsaw igsoon day, kinintibo ko sa kauras katalo mo nun. Ngagisabag, kagisa po ang si Gapon, pagkagala, ubos administrasyon. Or sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jumante. So, ding tibok ko sa kauras nga tulumanon mga higala sa Gyapon. At ibarangat niya kaninyo karon kini mga nagbaga o mga labas nga balita karon nga niya napatiks mga pabantalaan. Like din karon sa The Freeman Banat News o sa Sunstar Super Balita. At ipadangat kini karon mo ang mga balita, mga kingsunan, kalabots, mga nagkumpang hitabo karon, no? Nga doon ay bakuhaan at pagtulunan mga higala. Labi na yun sa estado karon, no? Sa taong kabatanunan, sa taong baga, kinindi ang tunghaan karon mga higala. Mayroon kay way klase holiday mga kingsunan. Nagpaminaw nga itong mga magtutudlo mga higala, ginikanan o igunman. Ang ato ang gabaga tinunan labaw sa tanan. Okay, di lang ni mga higala kabalaka. Nato mga kaigsunang baga ginikanan o mga magtutudlo o sa mga tinunan. Kundi kabalaka ni mga higala. Nato ang tanan mga igsoon. No? Kaya dili tanan mga higalang. Kini ang magtutudlo. Walay mga anak mga higalang nag-eskwela po mga igsoon. So, doon ay mga magtutudlo. No, nga naapod mga higala nagpadayon, nag-eskwela mga private nga mga eskwelahan, ilang mga anak, no, nasa mga public sa mga higala. Kurag ato aning kabalaka aning tanan mga igsoon. So, responsibilidad po natin tanan mga higala kung unsay angay natong buhaton, na mapungan mga kigsoon aning mga panghitabo karon mga higalang wa na to mga higala gituhuih, no, nga mahitabo ni mga igsoon. No? Bisan sa damgo mga higala, no, nga wag dito nga laumi ni mga higala mahitabo ni sa tuan nasod. No? Doon naman siguro yung mga panghitabo ani. Tapos gawas nasod mga higala but wag tabag dahom, no, nga ni abot yung mga panghitabo karon sa to ang gadnasod mga higala. Inaot nga pinagis to pagkigtambayayong pagkigtinabangay mga higala mapugan o di na mausab ng susamang hitabo mga igsoon. So di panagat karo di ka magkabalita karo tataon mga kingsunan. Apas di pa mga higala, nabuti sa kunyos pagpangay katahuran nga tos to mag-opisyalis ni Kadlong Lungsod sa Tuburan. May pagpaminag may butag.
1: Tuburan!
0: Tuburan, Mayor Siri Jumante. Karos barangay kugon mga higala, kay holiday takaron mga kingsunan, Ninoy Aquino Day mga higala. So way trabahong munisipyo karon mga kingsunan. Mga opisyalis, mga empleyados sa munisipyo, ala, mga higala, karon sila ang tagsa-tagsa ka mga panibalay. O kung ba, di bakasyon ba siguro mga higala sa iyong minggikan, mga kingsuna. Mayor Siri Jumante na aron des, barangay kugol silang residensya. Diha karon mga higala sa compound. Ito mo rin, former Mayor Aljon Jumante. Good morning, may pagpaminag, may buntag ni Budha, Mayor. Vice Mayor Danny Jumante, mga higala, sa Jumante compound gihapon mga kingsunan dito sa may unahan, no? Left side mga higala di paingon sa dito sa may dump side mga higala hapon na mga kingsunan ilang compounds mga Jumante di kapabidaw karon mga higala Vice Mayor Danny Jumante, Kapitan Rodelo Udi Jumante mga higala at ang ABC President to, naapon na sila di mga kingsunan karon, no? Sa tanan di karon Jumante compound may pagpabinag may buntag. Samta mga kingsunan, feel free lang mga higala sa Gapon pagpadangat sa inyo ha mga pa-shoutouts, greetings mga public service ug uban pa maghigala din hey karon sa tuang Facebook live maghigala. Jeriel, bihasa mo rin yung si Jete Facebook account. Please like and follow maghigala and share sa to Facebook live karon. And please feel free to type this comment section sa inyong mga bensay. Okay, maghigala. Sugda na to magkaigsunan. Arita karon sa pagkabalita magkaigsunan. Jis minutos na nagkalabay sa alas 8 sa kabutagon maghigala adlaw ta karon Gabiyernes pizza 21 sa Agosto 2026. Musta karon inyo hangga bay dito Gabiyernes sa kabutagon karon da holiday. Oban maghigala. Gustong mag beach mga kaigsoonan just like summer mga igson. Okay, imbis nga tinguan na karon maghigala mura balag hapog Mayo. Abril maghigala no nga grabe kay dito sa adlaw karon pagka kaigsoonan. Sumbodi maghigala no. Padayon nga pagpahimang no sa tuwag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office binagyo sabda ni Engineer Richard Hernandez. Nga kuan maghigala kana na ang padayon magnapingon ng ginitong sa adlaw karon kay mo nagitawag mga higala ko no og mga sinyale sa ilinyo mga igsoon. Padayon maghigala ginitong sa adlaw para ga camping kita no. Mag-kwag kita sakto ginaghanong tubig, minum tag sakto ginaghanong tubig, mga higala rin dito ma dehydrate mga kaigsunan. Arita mga kaigsunan, Riz Balitas, Provincia Sugbo, mga higala, Pambari 4. Mangayong reports, kahimtang sa mga basura sa lokalidad, mga igsun. Matod pa mga higala gitigob ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga sakop sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board kung CPSWMB aron hisgutan ang gadugang lakang nga makatabang sa husto nga paglabay sa mga basura sa probinsya sa Sugbo. Ang tigom nga gipahigayon ni atong Huwebes sa Agosto 22, 2026 naghisgot sa formal nga konstitusyon sa CPSWMB subay sa Executive Order Number 3 S2026 nga giluwatan ni Bari 4. Kini magtabang sa probinsya nga adunay insakto nga framework nga sundon para sa sanitation, waste reduction, segregation, recycling o composting nga mahimong ipatuman sa mga panimalay, patigayon na tunghaan o tourism establishment sa lalawigan sa Sugbo. Gisgutan sabda ni ini ang proposed resolution nga nag-auhag sa mga lokal nga kagamhanan loko probinsya sa Sugbo nga sa regular nga pagsumiter sa ilang solid waste management status report mga higala. Kini aron mahatagan og solusyon ang mga lokalidad nga nagkinahanglan og dugang abag sa kagamhanan. Lakip na ang mga waste disposal facilities, sanitary landfills og waste to energy projects nga gikinahanglan hatagan og pundo og insakto nga plano mga igsoon. 13 minutos naman mga labay, lasutsos kabutagon na. Good morning, may pagpaminaw karon na. Captain Joseph de Gracia Aspi, mga higala. So, diya karon mga kingsuna ng giyahang kuhaan mga kingsuna di Aspi Lights and Sounds, mga kingsuna. So, diya Casablanca, mga higala. Oh, karon na gyud kuno ning gabi matod pa mga kingsunan ayaw gyud si Piata laag na. Matod pa ni DJ. Sosa ka DJ mga higala, pasalamatan na mga tao nga nagpaluyo ning gabaong kalihukan. Live band sponsors Mr. Joseph Aspi at Babunina Balsa Mamagid Aspi. Daghan kayo salamat guest singer sponsors Consul Mark Linonhera and family, daghan kayo salamat. Diin ba ninapitan ang concert bro? Casablanca mga higala. Okay no? Di rin matod pa mga kingsood at Biyernes sa gabi eh. Gabi eh eh. Pizza 21? O oh, karong gabi eh. Kay Biyernes man taro no? Ayaw mo kalimot. Laag mo diris karidad. Plaza kay Mudoyong ta. Sa kasadya sa inang sunata. Powered by Aspi Lights and Sounds and Casablanca Band. Okay, mga higala. Dengan salamat. The main sponsors, mga higala. Captain Joseph Balsa, Mamagid Aspi, and Ma'am Munina. Captain Joseph de Gracia Aspe at Babunin na Balsa ang mamagin Aspe mga Ikson. 15 minutos man magalabay ang alas 8 sa Kabuntagon mga Ikson. At kapag-ahigala sa mga balita sa Gyapon mga Ikson ng probinsya Sugbo. Dirita pag-ahigala din ang hulgang baton pa mga Ikson ng mamusil sa Osaka Universidad Sikop mga Ikson. Na dakpan sa Prian Police Station dito sa Cebu City Police Office ang usa ka 20 anyos nga culinary graduate nga giigong ng hulga nga mamusil sulod sa usa ka universidad sa San Siangco Road Barangay Kamagayan Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 8:50 sa buntag Miyerkules sa Agosto 9, 2026. Gila suspect nga si alias Renz residente sa sitio Manggahanda Barangay Tabok Siyudad sa Mandawi. Sa investigasyon sa Parianda Police Station nga nang hulga si Renz sa pinagi sa pag-comment sa usa ka TikTok live nga mamusil siya sulod sa mong campus. Ang gamaong pagpanghulga gi-report sa kapulisan ug ganda siren nga nagpuyo ang suspect sa siyudad sa Mandawi. Hinungdan garigig alayon ang kapulisan sa Mandawi City Police Office aron na matultulan ang iyang pinuyanan. Ang kabanay sa suspect ang dibutyag nga tua siya sa puro isla sa Kamotes nga mao hinungdan nga ni coordinate sab sila sa kapulisan na ngadto na sa maugang lungsod. Pagkalas 8:20 sa gabi Agosto 19 ilang nadakpan si Renz sa puro Kamanga Barangay Alta Vista lungsod sa puro isla sa Kamotes ug gidala sa Parian Police Station. Giangko ni Renz nga siya ang nag-comment apan na usa lang kadto ka komedya. Nga nagmahay matud pa. Siya sa iyang gagibuhat. Giandam na sa Parianda Police Station ang kasong kalapasan sa Republic Act 10175 kung Cybercrime Prevention Act of 2012 bang higala. Unsam nga igsoon magpasiaw di ba di butas lugar? Iba mga higala rin mga tao nga na kuyawan na panik na mga higala ni mga panghitabo kani pagpamusil sa tunghaan sa pagkakaroon. Unsam po siya nga hinoon nagpasiaw man mga higala o was lugar mga igsoon eh nahimutang hinon siya ron sa insaktong lugar no? Mao ang bilangguan mga kigsoonan. Okay mga higala, padayon ta mga kigsoonan, 17 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. May kalamigitan gihapon igbong isyo mga kigsoonan dito sa lungsod sa Dubanhog. Mayor Hika mga kigsoonan matod pa cellphone sa mga tinunan for emergency communications only. Ani mga higala, boy, himo gyud og lakang way pagduha mga kigsunan, himo og lakang mga higala pag hingpit nga pag inunta bang likay mga higala, no? Aga ba hitabo sab dito sa ihang lungsod di Mayor Gungun Hika mga higala. So sa Dubanhog, sa maghitabo dito sa Ateneo di Sambuanga mga higala. Baton pa siya din gabalita mga kigsunan, gibakwi ni Dubanhog Mayor Efren Guntrano, Gungun Hika, ang hingpit na pagdili sa paggamit og cellphone sulod sa mga tunghaan. Human sa shooting incident sa Ateneo di Sambuanga apan gitugutan ang mga estudyante na magdala diini alang lamang sa emersiya o communications. Osa or una nagi bando sa local chief executive nga si Gungun Hika aga hingpit nga pagdili sa cellphone nga nagsugod diatong Hunyo 29, 2026. Initungod sa katuyuan nga makafocus sa classroom pagpalambo ang reading comprehension o mahiuli ang gabayong relasyon sa mga estudyante. Ang direktiba subay sa shooting ni Antong Hunyo sa Tacloban City. Diin duha ka mga minor na edad na suspect ang nakapatay o tulo ka mga estudyante o nakaangol o ubang pa mga biktima. Bisan pa nga itugutan na ang mga estudyante sa mga magdala o cellphone sulod sa school grounds, magpabiling istrikto ang pulisya bahin sa paggamit ini sulod sa classroom. Aron ba pa na yun ang focus sa classroom? Gimanduan na agabaga bagtutuldo nga magandam o gabaga storage sa containers diin ibutang ang mga sa mga estudyante ang ilang cellphone panahon sa instructional hours o kuhaon kini human sa klase mga higala. Agad mga kingsonan kinato kalikayan ng mga higala no nga kay kininga panahon karon na magitas bagong technology. Bata, di na magiging mabuhig way cellphone. Hindi lang mga bata, mga higala, hasta mga guwang ng mga kaigsuunan. Matamang hingala, imbis nga pagpasalamat sa Ginoo, mga hingala na pungwat pa rin atong mata ng kabutagol pagkaigsuun. Ari ba doon silpon magtanaw din mga hingala o kung sa trending karon mga kaigsuun, no? Muna nga, di ginato kapugna na ang teknolohiya. Ang henerasyon sa pagkakaroon mga higala, naging kapugan nga kurang sumpay naging kinabuhi ng cellphone mga isoon. Niyan to mga higala, pero ba to mga calculators niyan to, we did an mga higala, aron nga di ta magkakuhan bro, no? Ito to ma, inuntang ma, paano na nga to pagtuon ba? No, so karon mga higala, cellphone mga kaigsunan, mas grabe kayo noon eh, pero i-regulate mga kaigsunan. Mas maayo po dito sa dumanhog mga higala ilang pamaagi kay doon ay mga containers ang eskulahan o doon ay mga aparador ba ron nga ito'y pamutang ng mga silpon. Mas maayo po na mga higala nga didan yun mga kaigsunan kay isa masagdaan lang mga higala pag una-una nag-tiktok ang maestra sayaw din dahil sa tiktok mga kaigsunan pakiot din dahil sa tiktok mga higala nindo ito magigay ni mga kaigsunan maestra o sahit anaon na binagyan ka ng mamords nga klases pagka teacher mga igsoon yung mag-post-post diha sa social media paghigala binigil sa TikTok yung mag-filter na yun mga igsoon na kanang murang guwagi isang usakabuk bugas lugas bugas mga higala sa aping ba artin idota niya magkatanaw din ang mga hilig si kay mga mamors bro view din manguryoso din mag-sus idota ang teacher eh. So wala mga higala no mo ani dag views mga kaigsoonan mag-viral na mga higala mo daghan ang followers wala nga si teacher nahimo na nung vlogger mga higala wala siya ay nahitabo mga kaigsoonan which is mo'y makahatag og dakong impluensya sa mga tinunan mga kaigsoonan okay sa sigunas kong gingon mga higala dili lang ang problema nato mga higala ang violence ni ining social media lakip na mga higala ang ga-upbringing sa mga bata mga kaigsoonan no? Eh, di lang ang upbringing mga higala dahil sa sa kalanaang panimalay ang upbringing sa kinitibukan niyang komunidad mga higala kung unsa ang nasa iyang palibot mga kaigsoonan naanad siya diha mga higala nga sa bata pa mga kaigsoonan elementary days mga higala nagsige nag-nod-nod anang lipsticks iyang simod nagsige na mga higala pakigol diha mga higala kaya may makita social media di badlungos ginikanan. Una nga, magdako ang bata mga higala, sayo kayong mag-igat-igat. Padulungan mga kaigsoonan, sayo po nga mamabdos, which is mo ay problema sa itong nasod garon, ang early pregnancy nga mo ay hinungdan sa pagkadaghan sa populasyon sa itong nasod nga mo ay nipasamot sa kalisod sa itong nasod mga higala. Di ba tinoon? Di ba mga higala mo na itong problema sa pagkakaroon? Daghantang mga tao diri sa nasod na to mga higala nga way mga trabaho. Ang Canada mga kaigsoonan, ang Canada bro, sa kadako silang nasod gamay ra ilang tao, nagkinahanglan silang trabahante. Daghan ang trabaho kaysa ilang trabahante. Kita diri mga higala sa tuang nasod, gamay ang Pilipinas, daghan ang tao, way trabaho mga igsoon. So sa may resulta mga higala, o sa may equivalent ana mga kaigsoonan, poverty mga higala, no? Kalisod o kapubrihon mga kaigsoonan mo kana mga higalay atong padayon nga gisagubang sa pagkakaroon 23 minutos suman makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan arita mga higala ato suyan pagkontak si bro Alcer Dungog alang sa iha gabagabalita karon o sa tabuliso mga higala sa mga balita sa kalabuan sa lungsod sa tuburan na may pagpabinag may buntag karon Kapitan Idol Dexter Clarity das Barangay Kugon Tuburan Cebu komento siya mga higala padayon ang ilang feeding program sa Barangay Kugon Tuburan Cebu mga igsoon arita mga higala sa kinidiag mga comments ito ang Facebook live mga higala no? Okay mga kaigsoonan matod pa mga higala Kapitan Idol Dexter Clarity palihog kong shout out sa tanang gabagabata sa Barangay Kugon kada atay ice cream ugma sa itong feeding program na has covered course sa Barangay Kugon good morning matod pang Kapitan Idol Dexter Clarity oy mga bata sa Barangay Kugon ala kalami na mo ice cream ugma eh yan na kanindot ha ayaw mo kabalaka kung naamos layo kay kuhaon mo diha. Ipakuha mo dahil sa driver, Kapitan Idol Dexter Clarity, yan ikaw man, ihatod po mo. O kabong kini kanan mabalaka mo halakuyog mo kay pwede ra tanan ang feeding program para sa tanan kini mga higala mabata og mahamtong mga igsoon. Alita mga higala si Bro Alcer Dungog dinas pikas linya mga igsoonan alang karon si Hagab mga balita mga higala. Atong i-check the captain moves kuya i. Alcer Dungog please come in.
2: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo ni DJ Roland Butoy yung sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Visayas Grid, gilauman nga mubalik sa normal sa September. Gilauman nga mubalik sa normal ang supply sa kurente sa Visayas Grid sa September 11, 2026 kung matuman ang schedule sa pagbalik sa operasyon sa mga dagkong power plant o magpadayon ang igo nga power imports gikan sa ubang rehiyon. Matod ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, yan, nakaagi ang grid og 73 kaadlaw nga yellow red alert tungod sa mga kalit nga pagkaguba sa mga planta. Sumala sa NGCP, 4 ka power plant ang nakasinati og forced outage sa samtang 15 pa ang nag-operate sa mas ubos nga kapasidad karong Agosto. Importante usab ang pagbalik sa duha ka coal fire unit sa Terma Visayas Incorporated o TBI nga gikatakdang mabalik sa Agosto 22 o September 11. Kung matuman ang mga schedule gilauman nga mukunhod ang brownouts o mahimong mas ligon ang supply sa kurente. Makahatag usab kini sa kahupayan sa mga negosyo o komunidad nga napiktuhan sa kanunay nga power interruption. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, og nanukad na lang diri sa Sibikoto, shoutout sa ato ang Direktor sa Sibikoto nga si Engineer Aldin Orlano og shoutout usab sa atong konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan SB member Honorable Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves Kuya E. Alcer Dungog.
0: Daghan salamat ni Kuya E. The Captain Moves Alcer Dungog. Nukad live gikan sa Sibikoto manghigala siya mga balita karon. Labot mga higala estado sitwasyon karon sa supplies kurente mga kaigsoonan. So dili normal mga higala no matod pa sa balita ni Alcer Dungog subasin sa September po di na nato mas sinati mga higala mga kalit-kalit nga mga power outage mga kaigsoonan no. So inaota mga higala balik kay karon gud mga igsoon gubika di mga higalas problema nato sa kalibutan hong crisis mga higala no, sa pag-estado karon sa nasod di nagkuha tag enerhiya mga higala like fuels, oils mga higala, gasoline man pa mga higala diha ganang crude oil mga higala or crudo mga kigsoonan diesel mga igsoon og labi na gyud ang kiningi kuhaan mga higala sa energy mga kigsoon source energy sa aliga kuryente mga kigsoonan kining coal munay usa sa kuhaan mga higala karon rason mahal ang supply sa coal mga higala muna nga ang tingil sa kurintis pagkakaroon mahal po mga higala o niya doon na po yung mga sitwasyon panahon nga power outage mga higala kalit-kalit nga mga kinidiabag pagkapahong sa ito ang power mga higala kining sugang dagitab nun mga igsoon. Okay mga higala arita mga kaigsoonan sa ito ang mga nag-comment sa Facebook karon Ma'am Leonela Barroquelio Hofstadter maimbuntag din mo dyan Sir Jeriel. Salamat sa abdi mo diha, Bamba Leonela. No? Dito gitigabi, nakita mi Ma'am Leonela no? Dito sa ihapon nga kaliwat. No? Gibileran in towns pagkakaroon. Ang suod nga higala, yung Marion Abilar or Abilar mga higala junior. Sa ilubong ugmang adlawa mga higala in town po. Alas 2 sa hapon, adlaw Sabado, diha, sa ang misa ni Ines, ito ang simbahan, diha sa Katoliko ni Gato Galungsod. Ito di ilubong sa Barangay 2 mga higala sa Municipal Cemetery. So, rest and peace, no? Ito sa konsul ng higala, Marion Abilar. Condolence nga ito sa baga kaliwatan, Bardo Kilio, and kini ni ang Abiliar family. Pag-usap ba yung pagpaminag may buntag diha karo ni Bam Leonela, diha karo siyang apartutsal, diha karo nag akin-akin siguro ron diha siya ang swimming pool, siga sunbathing ning sayos kabuntagon. Siyang gatinaw, nindot kayo nga swimming pool diha sa Leonela apartutsal. Para kay 5 tumuran Cebu. O si Dinten Subang, good morning kuya, watching from Consolacion, Kansaga, Cebu. Salamatin niyo diha. O si Sir Joseph de Gracia Aspi, good morning. O gingon man si Kapitan Idol Dexter Clarity, akong usbon ha. Shout out sa tanang mga bata sa Barangay Kugon nga naay ice cream ugma sa ilang feeding program dito sa Covered Court sa Plaza sa Kugon. O niya, pag kuan mo, kini ni ang andam lang mo diha sa inyo ha, mga tagalagyo no, diha sa Tagatuong. Tapos may mantawihan kay Duna Ray makuha ninyo diha. Atod kuha nga sakyanan aron dili mo mahago no sa pag-atos sa Covered Court kato mga tagalagyo. Libreng ice cream timan ay gina ninyo no? Ika na ni Kapitan Idol Dexter Clarity o siya mga konsyales. Si Alejandro Pinka, good morning ni mo, may buntag di apart. Di ako no, dahil sila sa Lapyahan. Sila si Bard Large Pink o si Ma'am Ina Pinka. Di karon sa Barangay Utsol, diha sa Baybay sa Punta Beach mga higala, Public Beach mga higala. Maayong buntag dong, naminaw, matod pa. Sila karos kalambuan sa Tuburan. Ya karos Lapyahan sa mga karon. O si Adelaida Aparicio, may buntag Sir Gikad ni Papa Gabriel. Okay, may pagpaminaw ni mo diha karon Sir Gabriel. Wako ka adtos pipiestas ilaha de ito uda. Sir Gabriel nga Ortizano. May pagpaminaw ron ni mo diha Sir Gabriel. Yan yan Lumakang, shout out ko sa ako ang kapapa Jimmy Lumakang. Ang kay Jeriel nga sayo kayo nga gigikan kay mamutos bisan pag namutos na minaw gihapon siya nimo. Salamat sa pagbasa bitaw ay. Ni Aaron Resluyo sa Sitio Ran ara sa tuang palibot to. Ni Inko Timoy ang habilin si Inko Timoy mga higala ni. May manis siya musunsoon at Rolando Dungog si Inko Timoy mga higala. Paminaro diha Ampings makalunayon diha pre. Pare bro, GB Lubakang si Muhang pagpamutos diag bangga kay hangin-hangin ra ba. Siguro do agi ng mga sanga sa mangga nga ligon gyud ang imong gikaptan no. Bako lang no. Nga smayo gyud nga kinidi ang safety gitadaan no. Igot bakos gyud tag PC o di baka kadag yung mas maayo na pwede ra ka na mga mamutos sa mangga, pwede ra mo order si Api na may kuan siguro kananga harness ba no nga kanang kuan ng safety belt lang ayo ikaw it and hang gusto inyo kakaw it ang ligon simbakog buta pigas no safe ra gyapon magbitay ra ka no. Si Ma'am Filomena Hinabi, good morning idol may pagpaminaw sab ko ni Sir Judilito Gonzales og ni Konsyal Lini Paruni Gonzales des Barangay Mama Tingkubals tinuod jud na boss idol Lisura jud bitaw way trabaho kat kutas kayo tinuod jud boss eh. May lang na may lag na bitaw tinuod tigbakay no maning amigo tingkubal kay ayam na sila kay magkakuan pa sila kina amla suod no tinuod kina tingkubs no? Tampo lang tas buwan September buwan Mayo ng Agosto kadagang pista pero guwag kay pista wapon pwede pa ita no? Nga si Ligaya Repisyo, may buntag, may pagpaminaw, ilang kapitan ko noon di Asperger Kugon, sa tanahan ka mga opisyalis, na binigyan sa tanahan ka membros tupag. Apalagin ko ni bro, ikuan bro. Matod pa, nawala gyud ko noon sila mag-lison sa pagpaningil, malipayon kayo sila nga muhatag, ug mayong buntag sa presidente sa tupag. God bless ninyo tanan. Salamat kayo ha sa mga membro in town. Ito ang mga membro karon maghihigala na kanam tagkadaghan. Doon na sa tela yung tabanganan karon o mga adlaw. Sabado, ito na i-turn over mga kingsuran ng ito sa tagtungod. Ma'am Rogelia Murato mga higala. No? So, ang ito ang binipisyari. Murato ang mga higala bang kinini ang tabanganan, no? Sa ito ang tuburan ng pagtinabangay o mga adlaw. At ngayon ninyo, alas 9:30, doon sa last G sa buntag. Sa Estasyon Radyo 1 Cebu, mga Ikson. Samta maghihigala arita mga kaigsoonan sa mga balita sa Kalambuan ng atuaga lungsod sa Tuburan. At maghihigala ng mga balita karon sa mga Kalambuan ng atuaga lungsod Purbida. Nagkadaghan na mga higala ang okay mga kaigsoonan, no? Tunig ya tagsa-tagsaon mga higala ning mga Kalambuan ni Gatuaga lungsod mga igsoon. Okay mga igsoonan, arita maghigala sa SSS Service on Wheels na kagahapon mga igsoon nakadala sa serbisyo sa mga tuburanon mga higala. Kagahapon ng adlaw, no? Malampuson kayo mga igsoonan ang maong kalihukan. Ipahigayon kagahapong adlaw. Agosto 22, 2026, Adlang Hoybes, ang SSS Service on Wheels sa Municipal Covered Court sa Lungsod sa Tuburan. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon, naghatag ang Social Security System o nagkalain-laing servisyo alang sa mga membro o mga pensioner sa Bauga Lungsod. Lakip sa mga servisyong gipahigayon na ang Records Inquiry and Verification, Assistance, Annual Confirmation of Pensioners, pag-isyo sa mga purma, o guban pang online services sa SSS. Daghang mga SSS member o pensioner ang nakapahimos sa maong kalihukan tungod sa kung tungod kay mas napaduol sa ilang lugar ang mga servisyo o mas sayon ang gikinaha kanilang pag-access diini ang SSS Services on Wheels usa sa mga pamaagi sa SSS aron mapalapdan ug mapaduol sa mga miyembro ang ilang mga serbisyo labi na kadtong adunay panginahanglan sa mga transaksyon nga kasagaran kinahanglan panilang adtuon sa SSS branch ilauman nga magpadayon ang maong mga ang maong inisyatibo aron mas daghang SSS members o pensioners ang makapahimo sa serbisyo nga mas duol, sayon o epesyente mga igsoon. Trenta City Binotos, man magkalabay, last otos, kabutagon. Good morning, bye, pagpabinaw karon Katmon, Cebu, SB member, Kuya Kon sa Buena Puntilias. Good morning, Nibuda, Kuya, diha sa lungsod sa Katmon, sa magkakaroon yung malagaron, matinabangon, o labaw sa tanan, mapinanggaon ninyong konsyal sa lungsod sa Katmon, Buena Puntilias. Konsyal, ikaw ba sa maghigala si Konsyal Delia Puntilias, diha karos, barangay, Agsuwaw, Katmon, Cebu. May pagpabinaw, sab, diha karos, barangay, Apalan, ni Ma'am Gemma Sarlatan sa pagkakaroon, no? Andam ug tagana maghigala ng mo serbisyo ninyo ng taga-barangay Apalan, Ma'am Gemma Sarlatan. Ikaw ba maghigala sa Sir Abner or Konsyal Abner Arnad Arnejo dito karon sa barangay Bulwang, Tuburan, Cebu. Sa duga pagkabalitas, Kalambuan sa lungsod Tuburan, maghigala turnover sa Fitz Center, bagong kaayuhan alang sa agrikultura sa lungsod sa Tuburan. Opisyal ng dadawat sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan, ubo sa pagpangu sa liderato maghigala ni Mayor Christian Daniel C. Dijabante, ang Farmers Information and Technology Services kung FITS or FITS Center pinagi sa usa ka turnover ceremony sa pag-turnover nini sa mga gamit og signages alang sa Maoga Center. Gipahigayon ang turnover ni atong Agosto 19, 2026 dito sa Municipal Agriculture Office kung MAU sa lungsod sa Tuburan. Agabaw kalihukan gisuportahan ni ATI RTC 7 og nagtumong gabagpaduol sa mga lokal nga pagabag-uuma ang mga impormasyon, teknolohiya ug serbisyo nga may kalabutan sa pagpaguma. Pinaagi sa FITS Center gilauman nga mas matabangan ang gabagabag-uuma sa paggamit sa mas bago, epesyente o malungtarong nga pamaagi sa pananom o pagdumala sa ilang mga pagkinabuhian sa agrikultura, mga higala. 39 minutos man magkalabay, alas 8 kabutagon. Good morning, may pagpabinaw karon diha sa Barangay 2, Tuburan, Cebu. Konsyal Odette Presbitero, maghigala o ingon man ni Konsyal Mark Anthony Jamante. Good morning, Nimo Diag, Desbarge 1 karon, numero 1 o number 1 nga konsyal ninyo diya. Nag-alagad sa tinudanay, nag-servisyong tinudanay. Konsyal Christian Ducante. Samtang maghigalas lain balitas kalambuas nung susubrad edukasyon sa agrikultura sa Ireneo V. Jamante National High School. Gipaligon pinagi sa pagiguban sa MAUA or Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Tobran. Gipaligon ang edukasyon sa agrikultura sa Ireneo V. Jamante National High School pinagi sa pagigtabayayong diini sa Municipal Agriculture Office kung sa LGU Tobran niatong Agosto 14 tuwing 2026. Gipahigayon ang seminar kabahin sa native chicken production dito sa Kabagkalan Covered Court. Diin gipaambit ni LGU Veterinary Consultant Dr. Serila S. Loop ang iyang kibalo kabahin sa pag-atiban o pagpadaghan sa native chickens. Niyatong Agosto 20, nakadawat usab ang mga eskulahan o mga Madre de Agua seedlings. Liso sa mga utanon o organic fertilizers isip suporta sa ilahang school garden o poultry production program. Ipaabot usab ang native chicken sa nga gamiton alang sa breeding ubos sa animal production poultry specialization. Matod sa eskulahan, dako kayo kini og tabang sa pagpalambo sa praktikal nga kahibalo sa mga estudyante sa agrikultura. Ingon man sa pagpaligon sa National Greening Program o gulayan sa paaralan program mga higala. 41 minutos man kalabay alas 8 sa buntagon. Grabe mga higala ka. Inon ta mga kegsunan. Kapambor na to mga higala karon mga kegsunan, no? O baghisgot ag agrikultura mga higala. No, kaya nga to mga kegsunan na munuas to ang lungsod. Agit mga higala karon nakapukos mga higala. Ining kinini abang sa food supply na to mga higala. Sa may atong himuon mga kaigsoonan aron atong makabot ng higala ang insaktong food supply mga kaigsoonan. Di ang pagpalambo sa ato ang mga mag-uuma, pag-empower sa mga mag-uuma aron nga maka-produce pa sila og mga daghan pang mga produkto sa ilahang kaumahan mga igsoon. Nga ang ato ang pangagamhanan mga higala sa tuang lungsod, no, naghimo gyud mga higala og mga pamaagi nga makahatag ta og igong suporta baga kay igsuonan. Ini sa tong ipang balita karon mga igsuon. No, katong ang Fitch mga higala, Fitch Center mga higala na naron diri sa tuang lungsod. No? At mo dito pwede magtuon mga higala, mangutana kamo mga mag-uuma. Ha, diha karon nga nagpabinaw nga gusto pa din yung i-upgrade inyong pagpanguma mga kay igsuonan, no? Pwede mo makig-alayon mga higala. Ha, ngadto sa tuang Municipal Agriculture Office. No, kamo mga asosasyon diha. No, dili lang kay kutob lang tayo maghigala o kung sa'yo mga kayuhan tumadawat maghigala kundi ang pag-enhance inyohang kaibaw, no, sa inyohang mga kinini abilidad sa pagpananong mga kaigsuunan sayo tayo mga pagpananong mga higala abilidad po di mga kaigsuunan ay kinini ang doon naging mga sekreto po yun ano mga pananom niya, pagpananong mga higala niya, ang nakalindot ano sa pagkakaroon kaya doon ano mga bagong technology mga higala ni ini. Oni padayon karon natong gi tigom diha sa tong opisina sa tuang mao mga higala. Karon atong mahatag dinyo diha matunol ma kuana paambit nato diha ninyo mga mag-uuma ba. Sus berbida. Ang ato a mga higalang Department of Agriculture dirito bang higala ato nakalabang adlaw. No nya. Isusi mga higala ang mga proyekto, mga programa nila diri sa Tuburan. Di lang diri sa Tuburan, kundi dito pa doon sa Norte, mga higala. Kung sana'y naabtan, mga higala, sila ang mga paambit rin nato ng mga proyekto, mga programa, mga kaigsoonan. Ang karsada, mga higala, diha sa kininia, mga higalang karidad, pa doon sa Bakyawan, mga kaigsoonan. Pa doon na ito sa Kansina, mga higala. No, nga nagkonektar sa ito, mga mag-uuma, mga higala, nga aron kung doon na sila mga higalay ani, mas mapasayo nila mga higala. Ang ilang pagtumod din sa ito ang lungsod mga igsoon. Pagbaligya nila mga higala. Muna, nga kanantanan mga kigsoonan, di ba yan ato na makabot mga higala? Di patungod mga kigsoonan sa dakong pagpaningkamot mga higala. Sa ito ang kanhi Mayor Aljon Jamante o sa ito ang kasamtangan karong Mayor, Mayor Cidy Jamante mga higala. And of course mga kigsoonan sa ito ang Vice Mayor Danny Jamante o sab na nagsuporta sab nato mga kigsoonan. Our ever supportive Vice Mayor mga igsoon. Amo na nga ining tulo ka mga tawo nga kung gisgutan ninyo mga higala ni sa tuanong sud taod-taod na mga kaigsoonan since 2010 naghatag na og dako kayong kayuhan ato sa tuanong sud pagpaningkamot nila mga higalaw karon ato nagyong nakita mga kaigsoonan ato naman nakita na kong kausaban nato sila tong uban mga higala nga nagpakabutabungo lang gihapon mga higala kay tinuyuan mana kanang ingon ana nila mga higala ang ilang gipang luwatan sa Facebook nga magamit og mga dami account so swerbida anay lang mga higala mismong ilang kaugalingon ilang mga giilad mga igsoon diba ilang gilumbungan mga higala kala tinuyuan man ang mga klase sa kuan mga higala no pagpakabuta bungol no pero kita mga igsoon ang tinud anay nagpangga sa tuan lungsod ato man ginang nakita ha dili kasakit sa dughan mga higala ang ato ang tinud anay nga hitabo sa lungsod tuburan kundi kalipay mga igsoon labi na gid mo dihas taga ibabaw. Labi na gid mos nagpuyo diha sa pipila ka mga barangay nga nakapahimos ron anang anang manghigalang karsada diha from Barangay Alegria paingon na karon dito sa Bagkito. Na muabot magida. Muabot magid ang panahon mga kaigsoonan nga musangko gina dito sa Barangay Bagkito manghigala. Nang maong karsadahan mga kaigsoonan. No si bisan kinsa siguro mga vlogger mga higala si bisan kinsang mahiligon sa pag-travels. Pagkuhag mga videos mga higala ma-amazing yun hinoong ka anang karsadaha diha anang kabungturan from Barangay Alegria paingon dito sa Barangay Bagkito mga kaigsoonan karon napas numugpa ang karsadang siminto mga kaigsoonan ma-amazing mangyag ka why dili ma-amazing mga higala kung giunsa mga kaigsoonan walay imposible kung ang usa ka namunuan mga kaigsoonan nagtan-aw sa kayuhan siya mga konstituente O ganong mga higala nga nahimo nato na nga ato na pagkarsadaan ang kabungturan mga igsoon. Mingon tan resyutang patag mga higala atos pagkakaron. Ha? Matrabaho man tuod mga higala pero abtan sa pila pagkakinabuhi ang makalas mga kaigsoonan kana diha sa mangga. Kana diha mga higala slangtad. Pila pagkakinabuhi ang nakalas mga kaigsoonan usa pa mga higala. Ha? Karon ang nalangtad gihapon gyud na matrabaho. O nya ang uban mga kaigsoonan o daghan kita maghigalag reklamo nga mo ni mo na. Sayo nagikay mga kaigsoonan. Ang ato ang mga higalang kinini ang mga higalang panahon ato mga higalang makapili tag insakto panahon pinili ay eleksyon mga kaigsoonan. Na karon mga higala. Karon lang mga kaingon ta mga kaigsoonan karong umabot 2028. Magtuboy kuno tag taas nga posisyon mga higala nga nagikan sa tuang lungsod nga ang karong kining tersero distrito mga higala karsada ang dugay na nato mga kaigsoonan gisigihag bagulbol mga higala basin kung dunay taga tuburan nga mahimong ha dunay mahimong naa sa taas nga posisyon mga higala dinhi sa tersero distrito wayan kuno nato mga kaigsoonan ha kada kapakarsadaan ginang tumoy sa bungtod mga higala kala na lang hinuong naa diha sa yutang patag mga igsoon. Unya ang budget sa nasyonal mga higala dagko kayo na nga nugot taong dili na mahimo pagpalapad ang karsada mga higalas lukop tersero distrito di man lang tuburan di man lang siguro tuburan mga higala nag-antos ang kalisod nga karsada karon mga higala lukop tersero distrito muna'y realidad mga kaigsoon hindi na lang taingon nga daghan pataog ka pa sa kalye mga higala nga nung malagi ng kwarto distrito mga higala gikan sa lahi naman po na mga higala nagdumaan ang distrito dihas kwarto mga higala or fourth district mga igsoon. Nga naman lagi na dihas sa barangay sa lungsod sa Tabuylan. Paingon dito sa Bugo, paingon dito sa Medellin, paingon dito sa Daan Bantayan. Nga nung lindot may lang kasada. Ha? Diri sa to ang mga higala. Usa ka apelido, perti ng dugaya naghupot. Pila ka henerasyon ng mga higala. Dekada ng mga higala nga gihupta ni usa ka apelido ng tersero distrito. Antod karon mga kaigsoonan, 40 lang gihapon mga higalang paitas karsada sa tuang. Ha? No? So, inana ba mga higala? So, mag-ingon ta mga kaigsoonan, bibag tuboy ta. O gikan sa tuang lungsod mga igsoon ka noon, no? Tama tay tingog mga higala diya sa social media. Nganon di man nato himuon mga higala ng tingog mga kaigsoonan nato kung doon na gita tinudanay, na malasakit mga higala sa tuang lungsod. Sa atong distrito, be. Basin patuog atong maagni mga higala ng atong hisgutan karon nasa tamo pagawas mga higala o kwan. Kaya layo pa ito mga kaigsoonan. O niya, waksan ni gikwan mga higala. Gihimo na itong programa para sa pamulitika mga kaigsoonan. Gihimo lang ni mga higala para sa paghatod sa mga kalambuan sa atong lungsod mga kaigsoonan. No? So part of kalambuan masada mga higala ang pagpasabot mga kaigsoonan ngadto sa atong mga listeners mga higala kung unsay hitabo mga kaigsoonan tinud anay nga hitabo. Isa ko nang ingon nakapakarsadaan gyud ang mga higala nang gikan sa Alegria paingon tus bangkito. Na kung ikaw hilig kag travel, hilig kag rides, swag suroy dito mga higala. Di ba ma-amaze ka? How come nga nahimo mga higala ning mong karsada mga higala taliwa sa kabungturan mga kaigsoonan? Tungod na mga higala sa tinud-anay nga sa tao or sa leader mga higala ganunay tinud-anay nga pagpanglantaw alang sa kayuhan siya mga konstituwente mga kaigsoonan.

Ipadayag sa Tuburan Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Major Geoffrey Grande ang ilang padayong pasalig or batod pa sa paghatag og serbisyo sa komunidad o pagsiguro nga ang mga eskwelahan magpabiling luwas, sigurado o angay alang sa pagkat-on. Luwas nga eskwelahan, luwas nga komunidad. Ari ta baga kay suna no sa aning okay, matod pa paghigala ato rin ipadagat ng kuwan na to ni Sir Ray Serras, no? Atong paliyaga pa shout out sila karon ay diha sa TL Babuhay. Ay, no? Ay, may pagpabida ng buntag diha di Sir Ray Serras, Sir Ray Serras sa pagkakaroon, no? O niya, ang TL Babuhay, mga kaigsoon, doon na sila ay kuwan maghigala mobile enrollment dito karon sa Barangay Putat or Ugmang Adawan, siguro yun, saling Adawan eh, 23, so sa ato pa, sa adlaw Domingo di mga kaigsoon, nagwa ko ba sayo, no? Domingo di bro, 23, Agosto 23, Domingo yun, no? Okay, mga higala, announcement, no? TL Mabuhay, Tuburan Mobile Enrollment at Barangay Putat, Tuburan, Cebu. Atensyon sa mga residente sa Barangay Putat o mga interesadong makakuha o driver's license o driving license. Ang TL Mabuhay Driving Lesson Academy magpahigayon o mobile enrollment karong Agosto 23, 2026. Ika sa alas 8 sa buntag at sa alas 2 sa hapon. Diha sa Barangay Putat, Covered Court, Tuburan, Cebu. Nga serbisyo nga i-offer mo ang TDC Theoretical Driving Course kung PDC o sub 1 para sa motor o PDC 2 para sa four-wheel vehicles o PDC 1 and 2. Aduna sab sila medical certificate gikan sa Prime Health Medical Clinic na 550 pesos lamang. Kining kalihukan gipasiugdahan pinagi sa sponsorship ni Kapitan Rosmen de la Serna og mga opisyalis ni nas Barangay Putat, Tuburan, Cebu. Ayaw ni ninyo si Piata ang mong kahigayunan. We love you and amping sa pagbiyahe. From TL Mabuhay, labi ni gyud ni Sir Ray Serras, mga igsoon. Ay, tapag higala sa ato ang mga dugang mga kaigsoonan atong mga messages mga kaigsoonan dari sa ato Facebook Live karon. Apan sa di pa mga kaigsoonan, matod pa nga good morning Sir Jeriel, lihog ko. Nya shout out nila nalang po sa ilahang new branch associate nga si Mark Anthony Irat. Okay, Mark Anthony Irat, matod pa manghigas ilahang bag-o nga branch associate, matod pa ni Sir Ray Serras manghigala. Oh, so alita baga kay Zoran. Oy, sus berbida ba. Duna intay ipost diri manghigala sa duna intay na kuan. Gi layasan mga higalang nadamagan sa motor, gi hit and run mga kaigsoonan. So matod pa rin sa usa ka post ni Chi Librado Lumakang, matakasan manimo ang tao dong nga imuhang nadasmagan na ay nagtanaw nimo bisan kanus adili nimo matakasan pag-ampo o pag-amping adili mahitabo sa imong pamilya unya. Kini kong nahibaw-an ha, mahinaot kinahibaw-an ning kuan mga higala kinsa ni nakabangga in town aning tatay gi post diri ni Chi Librado Lumakang, no? Kini di ag na biktima sa hit and run mga higala in town ni tatay kaluoy ani mga kaigsoonan, no? Ta magtiwas ta sa tuag kuan bro, no? Si Ma'am Evangeline Parilla may pagpaminaw. Laki Kiros pamilya Parilla, no, may pagpabinaw sa inyo diha. May buntag Sir Jeriel Dias Bergidos nagpaminaw sila karon. Og Ma'am Narsing Kulipano, good morning idol. Oy, good man kisa pa mani. Boards Parilla, good morning. Naminaw kuno sila karon diha sa ilang kabalay naglanog-lanog ang ilang radyo. Thanks pagbasa. Onya si Ligaya Repisyo, may buntag, okay. Si ilang kapitan kuno des Barangay Kugol. Salamat kayo ha. Wala tayong igong oras mga kaigsoonan. Ako lang ning i-greet bro ang kato sa Tuburanong pagtinabangay ko ana to. Officers na tuloy tagaan sa kuan des sa kuang patupag oh. Ari og tag sir sa tuburanong pagtinabangay.

Okay, mga kaigsoonan, arita paghihigala sa Cluster 2 officers at i-greet paghihigala. President S. Ma'am Evangeline Pinton, Vice President Corazon Milano, o Secretary Jocelyn Labostro, Tesorer Sabida Abis, o Auditor Gina Mihio. O gingon man, maghihigala dirita sa Cluster 1, kuno bro. Ato kuno nintanaw sa Cluster 1, ibaksa siya.

0: Okay, no, arita manghigala. Malagi tayong oras eh. Kalunis sila na po. No, sa gihapon, paghigala. Akin ko ninyo sa sunod semana. Unya, ugma sa tuang Radyo 1 Cebu manghigala. 90.1 FM. No? Alas 9 imidya. Di manina, alas 9 imidya. Hantun sa alas 10 sa buntag. Matlawa inyo tayong madungog na kauban na to si Consul Cristina Lucmayon sa Baragay City paghihigala ako ang organizer sa Tuburanong pagtinabangay tupag program ng Tagalungsod sa Tuburan. Inyo madungog sa paghihigala ugma minsahe sa pamilya paghihigala ni Nanay Rogelia Morato no atong tabanganan karon ning si Manaha manghigala sa Cluster 1. Sa gapon kiniyang pubring iksoon, pubring silingan ang padudunahan sa respeto pagmahal sa sige ngon Jeril Asindiente manamilit sa sagungmingon ninyong adlaw ng Biyernes Kabutagod. Magbabungahag, magbalipayon. Daghan salamat sa pagpabinaw, may mabuntag pag-usab.
1: Jeril Asindiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo ling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Mawalagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
12: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
0: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul.
0: DTX 500.
13: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
14: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
0: Marja Auto Parts Trading.
14: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
15: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
16: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
15: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
16: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
15: Ha? Unsa din na anak kuya?
16: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
15: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
16: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tao. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
15: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay kubi.
16: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
15: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
16: Na, asa naman ka?
15: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyang Coffee.
16: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
20: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga ang-ikap na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
19: Huh? Dili hapdos.
20: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
19: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
20: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
19: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
22: Jumpstart your day right here.
23: Good morning.
24: The Morning Drive.
22: Morning Drive.
24: BT 98.1.
25: Can't we just like keep this old school?
26: You know, back in the day.
27: Let's go back to the old school.
28: Old school!
27: Time for a throwback.
28: Time for a throwback.
26: That one, that's throwback.
27: You're gonna love this.
29: Check it out! Check it out!

0: 98.1 Radio.
1: Ang aos adunay talaga sa ung gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Agatan insurance services babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908 1452 6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginom sa mga G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan nag mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
5: V-tron, subok na!
6: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko sa Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan mo siya at imanan dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya V-tron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron, grabe.
5: V-tron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1

0: 1FM.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive. The Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day. Every day.
7: Can't we just like keep this old school?
8: You know, back in the day.
9: Let's go back to the old school.
10: Old school!
9: Time for a throwback.
11: Time for a throwback.
12: That one, that's throwback.
9: You're gonna love this.
13: Check it out! Check it out!

0: BT Radio.
1: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
1: DTX500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya

0: Noon, Sir JP, ka nang wala pagisulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo.
1: Mm.
0: Kaya nato, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini.
1: Mm.
0: Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa health nga gallbladder, Sir JP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
1: Correct.
0: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
1: Kumon kaayo ang gallstones, usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir JP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
1: Ay, katagad.
0: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay!
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyan ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: GTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako na yung gibanatan ng inong duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batanon karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
1: Usto.
0: Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mabag-ong jita sa mga tao na mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong buhaton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na'y taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og MyTC.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
0: Mag-DTX 500 o mag-MyTC yug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o MyTC, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 o MyTC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 o MyTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 o MyTC aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wala dyan tayo panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinirasab si Doc Ramil Oising, mayong lawas ampingan,
1: ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga angga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat na ganun mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
3: Away na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly o Giyampo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly o Giyampo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly o Giyampo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact line aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day. Every day.
14: Can't we just like keep this old school?
15: You know, back in the day.
16: Let's go back to the old school.
17: Old school!
16: Time for a throwback.
17: Time for a throwback.
15: That one, that's throwback.
16: You're gonna love this.
10: Check it out! Check it out!

0: inyong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan, manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
4: Malunggay paligun sa imong immune system,
5: Tubo natural energy booster,
4: Ginger panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: This for life.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na mahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
3: Marcia Auto Parts Trading.
7: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapapaba ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
12: This is the Morning Drive.
13: Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT98.1.
16: Every day, every day.
17: Can't we just like keep this old school?
18: You know, back in the day.
19: Let's go back to the old school.
20: Old school!
19: Time for a throwback.
21: Time for a throwback.
22: That one, that's throwback.
19: You're gonna love this.
23: Check it out!
24: Check it out!

0: 89.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niyadto nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dahil ginidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Oh, si Marcy Villar taga Imelda sa Mongga, Cebu. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga terapya. Dayon ginapainom nako siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron terapya. Dayon karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo sad.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
7: the product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal

0: habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: This is the Morning Drive.
2: Morning Drive.
3: The Morning Drive.
4: BT98.1.
5: Every day, every day.
6: Can't we just like keep this old school?
7: You know, back in the day.
8: Let's go back to the old school.
9: Old school!
8: Time for a throwback.
10: Time for a throwback.
11: That one, that's throwback.
8: You're gonna love this.
12: Check it out!
13: Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa ato ang lawas. Okay? Ang ato ang immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kanang mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kanang magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina kung gusto kag natural naaman mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan but dili siya

0: organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system. Dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sako-sako nga utanon. Kun nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo dugay na mong gaampo si Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-60-70-750. Again, 0906-60-70-750. Okay? Once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Tayo lang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang sambayanang Pilipino na itaguyod ang kalayaan at demokrasya sa pagunita ngayong araw ng Ninoy Aquino Day.
5: Headlines. Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid na ilaan na ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad.
3: Headlines. Waste to Energy Program na ipupursige ng administrasyon kaya ng ikasa sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Headlines. Mga eksaktong lugar na sinasabing dumaranas ng kagutuman inaalam na ng Malacanang.
3: Headlines. Nationwide simultaneous school safety drill for active attacks ilulunsad ng Department of Education sa susunod na linggo.
5: Headlines. Department of Justice ikinokonsidera na ang isang akto ng terorismo ang Zamboanga School shooting.
3: Headlines. At recantation ng tinaguriang Maleta Boys, pinahina ang akusasyon ng kanilang cash deliveries.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Oras natin 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon pong Biyernes, August 21, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mugol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpahayag ng kanyang pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita ngayong araw ng sambayanang Pilipino sa Ninoy Aquino Day. Sa inilabas na mensahe ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nitong ang pagunita ng Ninoy Aquino Day ay isang paalala sa katapangan ng bawat Pilipino para tindigan ang demokrasyang natamo ng bansa. Isa rin itong pagkilala sa mga aral ng nakalipas upang ganap na maprotektahan ang natamong kalayaan ng bawat Pilipino, pagpapatibay pa sa mga institusyon at pagpapalalim pa sa pagkakaisa ng bansa. Dagdag pa ng Pangulo, bagamat nagbago na ang mga pagsubok na kinakaharap ng demokrasya, ay nananatili pa rin ang responsibilidad ng bawat Pilipino na pangalagaan ito. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magsilbi sanang gabay ang iniwang legasya ni dating Senador Ninoy Aquino upang mapagtagumpayan ng bansa ang mga pagsubok tulad ng disinformation, distrust at civic indifference. Sa huli, binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat patuloy na bitbitin ng bawat Pilipino ang mga aral ng nakaraan at patuloy na isulong ang mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapwesto na anyang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Binigyan din ng Pangulo na kahit na malakas ang pumping station ay mababaliwala pa rin kung mababarahan lang ang mga ito ng basura.
6: They are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
5: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping station sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chair Attorney Romando Artes na nakikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay City para mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Nakikipagtulungan din ang DPWH sa pagpapataas pa ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling committed ang Administrasyong Marcos sa tuluyang pagresolba sa problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
2: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
3: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Waste to energy program na ipupursige ng administrasyon kaya ng ikasa sa susunod na taon ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang masimulan sa susunod na taon ang mga hakbangin na may kinalaman sa ipinupursige ng kanyang administrasyon na Waste to Energy Program. Ito ay isang programa kung saan ang basura ay pinoproseso para ma-convert sa enerhiya o kuryente. Ayon sa Pangulo, nagsisimula ng mag-auction ng Department of Energy ukol sa nasabing programa na kung saan ay DOE ang naghahanap ng mga pribadong kumpanya o project developers na gustong magtayo at magpatakbo ng mga WTE power plant. Nagbibid anaanya ang kagawaran para sa isinusulong na programa na ayon sa Pangulo ay kumpiyansa siyang magiging mabilis ang takbo ng proseso. Sa sandaling maayos ng financing at maging available, sabi ng punong ekutibo, ay maaari nang masimula ng programa sa 2027 na ang layunin ay makabawas sa problema ng basura at makagawa ng dagdag kuryente. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: The Department of Energy is already starting to auction. As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila para itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod ng auction ng Department of Energy. Sa panayam ng boses kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, sinabi nitong mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction dahil dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ito rin kasi ayon kay Chairman Juan ang magiging pamantayan ng DOE kung sino-sinong planta ang kanilang aaprobahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC na isang malaking tulong ito para madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Imbes kasi na coal ang gagamitin, ay basura na ang gagamiting panggatong para makalikha ng enerhiya.
9: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Yan ang tinig ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nagbabana ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod na pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababana sa blue mula sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag na ahensya, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na ang operational requirements sa mga national response cluster. Gayunman, mananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone system sa bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga nagsinikas dulot ng mga nagdaang sama ng panahon na dagdagan ayon sa NDRRMC. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng masamang panahon dulot ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa pinakauling datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council, pumalo na sa 1.7 na milyon o halos 2 milyong pamilya na o katumbas ng mahigit 6.6 na milyong individual ang apektado sa 11 rehiyon sa bansa. Buhat ito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, NCR, Cordillera, Calabarzon at Mimaropa. Sa nasabing bilang, umakyat na sa mahigit 15,500 pamilya o katumbas na mahigit sa 52,500 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 701 evacuation centers. Nananatili naman sa 27 bilang ng mga napaulat na nasawi, 19 ang nasugatan na habang 3 nawawala. At pumalo naman sa mahigit 2,000 ang mga napinsanang kabahayan. Pumalo naman sa mahigit 4.8 milyong piso na itanang pinsala sa infrastruktura habang 1.7 milyong piso naman na itanang pinsala sa agrikultura. Naabot naman sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektadong kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nadagdagan pa mga lugar na maipatutupad ang price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng State of Calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry o DTI, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang October 9, 2026 at may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14 ng taong kasalukuyan. Ang price freeze ay pinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay ng mga consumer ang mga pangunahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid ang nailaan na ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sumampa na sa 1 bilyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga unidad na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad at ng habagat. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, nakapamahagi na ito ng 1.4 milyong family food packs, mahigit 21,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items sa mga apektadong lugar. Sinimula na rin ang ahensya ang pamahagi ng cash assistance lalo sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha. Kabilang sa nakatanggap nito ang mga residente ng Barangay Kalumpang sa Kalumpit, Bulacan na lubog pa rin sa baha kahit maaraw na ang panahon. Aabot sa 10,000 piso na cash assistance ang natanggap ng bawat pamilya apektado para may pantustos sila sa kanilang mga pangunahing pangailangan habang hindi pa humuhupa ang baha. Sa kasalukuyan na nanatili namang nakahanda ang nasigit 4 na milyong standby funds ng DSWD at mahigit sa 4 na milyong family food packs na nakaimbak naman sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi tumitigil ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mapababa ang involuntary hunger sa mga Pilipino sa tulong ng Walang Gutom Program at Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong bukod sa family food packs ay handog din ng kagawaran ang mainit at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagitiyak ng DSWD, may sinusundang standard at protocols ang kanilang walang gutom at mobile kitchen sa paghahain ng pagkain upang siguruhing ligtas, malinis at masustansya ito. Sinusugan din ni Asik Dumlao ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa na isang malinaw na testamentong gumagana ang programa at iba pang inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
12: Nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028, ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutong.
5: CDSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aalamin ng Malacanang kung saang eksaktong mga lugar nagmula ang mga Pilipinong nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa kakatapos lamang na survey ng Social Weather Station ay kinakitaan ng improvement ang walang gutong program ng administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 pamilyang Pilipino na ang may tuturing na food secured. Bukod pa rito, tuloy-tuloy aniya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
14: Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Tiniyak ng bagong pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibong mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA. Kabilang sa mga tututukang strategic focus sa ilalim ng UNA, ang pagpapalakas o pagpapalakas pa sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa UNA ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at ng DOH, pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, pagpapaunlad din sa data analytics at pagpapabuti pa sa performance management ng ahensya. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga nauna ng inisyatiba na inilunsad ng dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayon Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
15: Una sa pagtutulungan, para tuloy-tuloy ang alagang daman ng bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKAP in schools and workplaces to widen primary care access. While DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
5: Yan ang pahayag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alas 11:21 po ang ating oras. Sa iba nating balita, ikinukonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng terrorist act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang layunin ng nasabing pamamaril ay magdulot ng takot sa publiko. Pero sa kabila nito, pagtitiyak ng DOJ na lalabanan nila ito at hindi hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano'y mentoring sa suspect ng pamamaril, kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
16: On the aspect of it being a terrorist act, Definitely. Nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahaman.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Ipinunto ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng kamakailang insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ani Angara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas magiging ligtas sa mga estudyante ay ang paglalagay ng metal detector sa mga paaralan, CCTVs, pagkatalaga ng mga security guard at magpapatupad ng mas mahigpit na pagpapasok sa mga school premises.
17: The funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive, then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinupondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
5: Si Education Secretary Sunny Angara.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinababahala na ngayon ng Department of Education o DepEd ang tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isinagawang pagdinig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, ay problema rin nila ngayon ng online threats dahil oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang klase saan mang paaralan ito nangyari. Bunsod dito ay hindi lang mismo ang mga klase ang napaparalisa, kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahi na ng DepEd na taasan ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act, kundi sa pagbibiro o pagbabanta rin ng paggawa ng karahasan.
18: Once may threat po, pasasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin. And that already paralyzes learning, no? Insofar as learning is concerned. So, number one is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
3: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Ipinagutos ng Department of Education o DepEd ang pag-asagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa, kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas na memorandum ng kagawaran ngayong araw, inaatasan ito ang mga paaralan na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pag-asanay sa Agosto 25, araw ng Martes, ganap na alas 9 ng umaga, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Layan nito na patatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan ito ng disaster risk reduction and management services ng mga paaralan para palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Hiniling na rin ni Secretary Remulla na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes kasabay ng grief counseling para unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faith sa nasabing lugar kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat umanong mas pagtuon ng pansin at matutukan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin aniya ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
19: Let me assure you, Zamboanga is safe and we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it is not a cultural, it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
3: Ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakikita ang dahilan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang impluwensya ng video games kung bakit nagawa ng batang sangkot sa pamamaril ang nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang inihayag ng Kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Matapos anyang suriin ng mga otoridad ang social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversation sa chat groups nito.
20: Check namin yung social media apps niya. Wala naman siyang, wala siyang conversation out of the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It's all in his head. And that's why we believe that it's a supplement by the games that he played. In fact, kung titignan nyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video games. Nung una ko nakita ka, akala ko video games. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na pinakita niya yung first-person perspective.
5: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok naman ni Senador Risa Ontiveros ang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta, ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pang social media platforms. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugon sa mga mapanganib o nakakapinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng Senador, dapat Meta ang manguna para pigilan ang mga content na may malinaw namang elemento ng karahasan at mga aspetong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aniya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nitong bakuran.
21: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapa-viral sa ganyang klaseng content or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence para pa sa NVE in other cases, ay magamit ito. So, wala man dito physically ang Meta, nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better. No? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
3: Yan ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iminungkahi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isa lang na at repasuhin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10-175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gindi Paraiso na masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws, bagay na hindi na nasasabayan ang mga nangyayari sa kasalukuyang technological setup at trends. Isa sa mga inahalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng streaming platforms na kinukonsumo ng mga kabataan na karamihan ay video contents na may elemento ng karahasan. Nagpapasalamat din ng CICC sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga isinasagawa nilang threat monitoring.
22: We're faced with absurd situation na ang higpit-higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin ang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, yung mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung teams niya violent na rin, so appealing ho talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures.
5: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Renato Aboy para ISO.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines na palakasin pa ng pamahalaan ang kampanya para ipabatid sa publiko na may parental control mechanisms sa existing games at applications para sa mga kabataan. Ito po ang pahayag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng sunod-sunod na karahasan sa paaralan at tila isinisisi ng ilan sa online games tulad ng Roblox. Ayon kay Lu, mahalagang mabigyan ng kamalayan ang mga magulang o guardian na dapat magsimula sa tahanan ang screening ng aktibidad ng mga kabataan at magamit ng mabuti ang parental control. Madalas kasing nangyayari sa ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho kaya nawawala ng control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyang diin din ng grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin dahil ang totoong salarin sa mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party player sa Roblox na gumagawa ng mga larong kinahuhumalingan ng mga kabataan.
1: The first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh, and then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like yung nga, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do this. It's third party inside Roblox.
3: Si Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Patakaran sa seguridad ng baril ng mga pulis, hihigpitan ng Philippine National Police. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hihigpitan pa ng Philippine National Police sa mga panuntunan o tumiiral na patakaran hinggil sa hindi maayos na pagtatago ng armas sa mga pulis. Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng access sa mga bata at iba pang hindi autorisadong individual sa mga baril na inisyo sa mga pulis. Kasunod dito, pinalalahanan ni PNP Chief Police General Luzon Meles Natatas Jr. ang mga pulis na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas lalo na kapag sila'y day off o di kaya naman ay nasa bahay. Ipinagutos din niya sa mga pulis commander na palalahanan ang kanilang mga tauhan hinggil sa pananagutan sa mga baril sa panahon ng mga unit briefing at formation. Layan nito na palakasin ang kamalayan ng mga tauhan at maiwasan ang mga insidenteng dulot ng hindi wastong pag-iingat ng armas. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang pirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11.36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Presyo ng produktong petrolyo inasahang tataas muli sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, John, inaasahan nga na patuloy na tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas dyan ng 2 pesos and 23 centavos ang kada litro ng diesel. Abang sa gasolina naman dyan ay posibleng tumaas pa rin ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. habang si kerosene ay papalo ng nasa 1 pesos and 51 centavos. John, inaasahan pa na magkakaroon pa ng pagbabago ang presyo nito ngayong linggong ito dahil inaantay pa ang penal na trading ngayong Biyernes at inaasahan sa Linggo ay i-anunsyo ko na ang final price estimate at sa Lunes i-anunsyo na rin na ito, John, ng Department of Energy para sa penal na presyo sa Linggo ang oil price adjustment. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Due process, hindi dapat makompromiso sa pagpapabilis ng impeachment trial. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kaisang House Prosecution Panel sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., private prosecutor. Gayunman, ang sinabi ni Tolosa na hindi dapat isakripisyo yung pagkakataon ng magkabilang panig na maiharap ng buo ang kanilang mga ebidensya at testigo, gayon din yung due process. Saan niya ginagawa na ng prosecution yung bahagi nito para mapabilis yung paglilitis kabilang na yung pag-alis sa listahan ng ilang testigo na hindi na kinakailangang iharap dahil magiging paulit-ulit lamang yung kanilang testimonya. Gayunman, hiniling niyan sa defense team na iwasan din yung mga hakbang na maaari magdulot ng hindi kinakailangan delay sa paglilitis. Diin din ni prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong na ang mabilis na disposisyon ng kaso ay maaari makasabay naman sa due process basta hindi makokompromiso nga yung paglalahad ng kaso, ebidensya at mga testigo ng kapwa prosecution at defense panel.
7: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. No?
2: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakakabahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na testigo at mababanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, pero kalaunan ay babawiin din. Reaksyon nito ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng recantation na pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide din dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pag-deliver niya umano ng mali-maletang pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Gutesa na binitawan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangkang gumawa ng peking kwento para makapanira ng kapwa. Marahil ang rason dito na isaniyang pabagsakin ang pamahalaan.
8: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Recantations ng tinaguriang Maleta Boys, pinahina ang akusasyon ng kanilang cash deliveries. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inihayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ang pagbawi ng pahayag o recantation ni Orly Gutesa at ilan pang tinaguriang Maleta Boys ay mismong sumisira sa kanilang dating akusasyon ng cash deliveries. Ito ang inihayag ni Adyong matapos tuluyang iatras ni Gutesa ang nagpakilalang dating security aide ang kanyang salaysay laban kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mambabatas. Ayon kay Adyong, ang mismong pagbaliktad ng mga testigo ay nag-iiwan ng malaking mansya sa kredibilidad ng kanilang orihinal na salaysay. Giit ni Adyong, maaaring kinakain na ng kanilang konsensya ang mga testigo dahil wala namang katotohanan o ebidensya ang kanilang mga ibinibintang. Nilinaw naman ng mambabatas sa Office of the Ombudsman ang pinal na pagpapasya sa legal na epekto ng mga pagbawi na ito sa nagpapatuloy na investigasyon.
24: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba po nating balita, paghahanda para sa Nazareno 2027, sinimula na ng simbahan ng Quiapo. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
13: Radyo Pilipinas Report.
0: Umarangkada na ang Quiapo Church ng maagang paghahanda para sa Nazareno 2027 matapos tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon ngayong taon, ang pinakamahaba sa kasaysayan. Ang Quiapo Church Rector and Parish Priest Father Ramon J. Likuanan, nakikipag-ugnayan na ang simbahan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa seguridad, crowd control at logistics dahil sa milyon-milyong deboto ang inaasahang dadalo sa susunod na taon. Sinabi ni Likuanan na nagsagawa na rin sila ng mga pulong kasama ang pulisya, militar at mga kinatawan ng Malacanang bilang bahagi ng paghahanda. Hinihikaya din ng Quiapo Church ang mga diocese sa buong bansa na magsagawa ng sariling pagdiriwang sa pamagitan ng Dalaw Nazareno Program upang mabawasan ang dagsa ng mga deboto sa Maynila. Tuwirin ninyo ang paraanan ng Panginoon ang magiging tema ng Nazareno 2027. Binuksan na rin ng Quiapo Church ang patimpala para naman sa opisyal na logo ng pagdiriwang na nakatatanggap na ng 40 kalahok. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang butihing may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Ngayong araw ang kanyang ika-67 taong kaarawan. Sa kanyang social media post, inilarawan ng Pangulong Marcos Jr. ang araw na ito bilang pinakamahalagang petsa sa kalendaryo.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa atin pong balitang sports, Gilas Pilipinas Boys tatangkaing umabante sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup kontra sa China, pwesto sa Under-19 World Cup target din ng Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
11: Pipilitin ng Gilas Pilipinas Youth na makarating sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup laban sa China. Magtatagpo ang Asian rivals sa knockout quarterfinal match mamayang alauna ng hapon sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India. Higit pa rito, tangkari ng nationals na masigurong masusungkit nila ang inaasam na tiket patungo sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Ang magiging Final Four kasi ng Continental Championship ay automatic na ring qualified sa World Cup sa Czech Republic. Nakalusot ang Pilipinas sa playoffs para sa pwesto sa quarterfinals matapos patalsikin ang Syria 72-63 kahapon. Umiscore si Aidan Green ng 18 points habang nagdagdag si JB Kagrunga ng 12 markers para tulungan ang Pilipinas na manatiling buhay sa torneo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manirilipong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs, kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:50 po ang ating oras. Karagdagang balita dito sa Luzon, JBM Patrol System, opisyal ng inilunsad sa lalawigan ng Nueva Ecija para sa mas malakas na paglaban sa krimen. Mula Radyo Pilipinas Tayog, magbabalita si Leslie Hemino.
13: Radyo Pilipinas. Report.
17: Opisyal ng inilunsad ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pamuno ni Provincial Director Colonel Richie Clarabal ang Joint Police and Barangay Peacekeeping Action Mobilization Teams Patrol System sa post-covered court ng Camp General Mariano en Llanera, Cabanatuan City. Ano sa aming programa ay naglalayong palakasin ang seguridad at paglaban sa krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng mas malapit na pagtutulungan ng pulisya at komunidad. Isinusulong ng GBM Initiative na pinangunahan ni Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng PRO3, ang konseptong Activate, Organize, and Mobilize upang pag-isahin at palakasin ang kakayahan ng mga police official ng barangay at barangay peacekeeping action teams. Sa pamamagitan nito, inaasang tatas ang police visibility, mapapabilis ang palitan ng impormasyon at magiging mas mabilis at maayos ang pag-responde sa mga insidente sa bawat barangay. Nakisa sa paglunsad ang mga kinatawan ng iba't ibang barangay, LGU at BPAT sa buong lalawigan. Dumalo rin bilang mga natatanging panauhin sa Attorney Jose Maria Cesar San Pedro ang kumatawan kay Governor Aurelio Matias Umali, Honorable Julius Balbin, ABC Vice President at LGU 5, Christian Rob Santiago mula sa DILG. Binigyan din ni Colonel Richie Clarabal na ang tagumpay ng programa ay nakasalali sa pagkakaisa at tuloy-tuloy na kooperasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at ng mamamayan. Ang paglulunsad ng JBM Patrol System bahagi ng pagpapatibay ng NEPPO sa pampublikong seguridad na nakalinya sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug Makapuno Production, palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Sa balita mula kay Mildred Kokya.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagpartner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para

0: Via campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa startup activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibo agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butet na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, PCA Bicol target ang mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carrillo.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Ni Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Doon na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, pamahalaang panglungsod ng Marawi. Kasalukuyang pinagdiriwang ang ika-86 na araw ng Marawi. Si Malik Mambuay sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Ay sinasagawa ng pamahalaang panlungsod ang Marawi ang pagdiriwang ng ika-86 araw ng Marawi sa pangunguna ni Mayor Sharifa Zain Gandamra. Naging panahon naman sa pagdiriwang ang Vicial Kali ng Karatig Lungsod ng Iligan na si Wikwika Siuy. Tampok sa selebrasyon ang makulay na float parade, cultural showcases, vibrant sports at traditional na laro, public service exhibits, raffle draws at fund run na naglalayong palakasin ng pagkakaisa at pagkikilaw ng mga Maranao sa pagdiriwang. Ayon kay Mayor Gandamra, bukas ang selebrasyon para sa publiko at hinikayat nito ang mga mamamayan na makiisa at aktulong makilaw sa iba't ibang aktividad. Layunin ng pagdiriwang na bigyang halaga ang kasaysayan, kultura, tradisyon at pagkakakilala ng Marawi habang pinatitibay ang pagkakaisa ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Pambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao pa rin, DSWD Region 11 naglunsad ng proyekto para sa mga dating rebelde sa Davao City. Si Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas Davao para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 ang Naghiusa Farmers Pamana Livelihood Association o PLPA sa Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City kahapon Agosto 20. Kasabay nito, itinurn over sa 21 Friends Rescued o FRs ang 300,000 peso seed capital para sa kanilang agri-trading supply project na layong makalikha ng sustainable na kabuhayan at mapalakas ang self-reliance ng komunidad. Bahagi ito ng Peace and Development sa Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng DSWD na nag-uugnay sa livelihood assistance at peace building upang nga isulong ang mas matatag, mapayapa at progresibong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga barangay mula sa 7 munisipalidad sa Sulu natanggap na ang Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang ng pamahalaan. Si Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas Holo sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Natanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luos, Tapol, Luok, Kalinggalan, Galawang, Panglima, Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development

0: Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Magbabahagi ni Association of Barangay Captain Presidents with the chapter in Nurhay Paberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan. Una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga scholar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street lights, generator set, office equipment, gaya ng laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagsaservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 scholar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga scholar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa balitang pandemi. Umaasa si Beto na magagamit ng mga scholar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed barangay development project. Nagpasalamat naman si Beto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Abdusakur A. Tan II, ganyan kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Paliklian niya ang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 21, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sige kahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas, hinungdan nga ikaw na sakit? Kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good o bad bacteria sa lawas, pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics, mao ang Lacto Puffy Food Supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus Probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang na daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring

Macto Coffee Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Coffee Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Coffee Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home.

0: Maingon to Sugbo, Kabisayan o Mindanao, lakip na tibok kalibutan. Pamaagi sa tuang Facebook page Bantay Radyo Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sabta sa tuang mga local radio station nga naka-hook up na to karong mga orasa. 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Maingod to diya si Rang Sir John Magubat atong station manager, si Renail, Sir Roland. 95.3 DYEG 1 Heart Radio Sambuan. Na diya si Sir Alan Rosite. Maingod to diya tanang taga Sambuan. No? Adlong Bernes. Pizza 26 na Sambuan sa Agosto. 2026. Pirti ng dali Arayunos. Panahon niya. Mag-uban ta. Ning atong usa ka oras ng programang Gabay sa Kalambuan. Alas 12 hantod karong alauna sa kauntuhon. Ya, uban ni minyo dire ni atong natay bisita dire no si Sir George Kayon, ha? Maingod to da Sir George.
1: Maingod to po Sir William.
0: Oh. Ato ang PNPFI nga president no kaning Philippine National Peacekeeping Eagles Force Incorporated. Atong presidente na dire Sir George Kayon. Maingod to da Sir George. Uban nimong mga kaubanan sa imong grupo. Labi na gyud diha sa 30 distrito Sugbo. Oh, maingod to nyo tanan diha. Sa dili patamo adto sa unahan ato atang pasalamatan no ang ato ang nagpasiugda ning ato ang programa Wildline ato ang former board member sa 30 distrito Sugbo ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated sa Lacto Biotics Woodward Corporation Engineer Gigi Sanchez. Maingod to diha Ma'am G. Ano ba na usab sa ato ang BP admin no si Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to nyo diha Attorney Ma'am G. Ako sab diha inyuhang kauban karong utuha William Rasbuyan, no? Mag-isgota ka ron o kaning kabahin aning ato ang I Love Project na to nga program. Kung sa gyan na mga kalambuan nga nahatag, ginagmay, gikan sa I Love Project, gumikan ni Ma'am Gigi Sanchez. Sir George, kumusta? Mayungod to.
1: Mayungod to, Sir William. O atong pangustahon ang ato ang mga I Love Project members o sa PPPI. Nagmalambuon dyan eh. Kay ongoing magyun na ato mga programa pagtabang sa I Love Project sa ato mga membro po. Muna nga Mayo ang epekto o kami sa gani karon dito sa Sanamiyo kinawahan na gisugdan na namo ang paghimo sa Sustainable Livelihood Program nga mo tabang po ang si Ma'am J.J. Sanchez ang I Love Project sa ila pong mga panginanglanon dito.
0: Okay.
1: Para magbalampuson dyan.
0: Oh, kaning bang mga imuhang mga grupo sir sa PNPAPE ay maupod ni ang imuhang mga mohimo o kaning sustainable food security diri sa tua?
1: Oh, mao sir ni.
0: Kaning mga grupuhan nimo, kani sa imuhang grupo.
1: Kuyog yun ni sa I Love Project.
0: Kuyog ni sa I Love Project.
1: Programa sa I Love Project. Mao, sige nga, mga farmers po ni.
0: Mga farmers ni, diya sa San Remigio.
1: San Remigio, pangata ng mga municipal nga na suod sa Port District or District. Yun na.
0: Kani nga grupo, unsa may ilahang giplanuhan nga itanom, nanabani area nga gihunaunaan or basakan ba ni, maisan ba or utanon ba?
1: Oh, nana, kay among isusi dito, giklaro yun naman ang tagiya sa yuta. Kay kini sila, sa isinta ni sila kabuo ka membro sa association sa mga farmers nga maoy mo tikad, maoy mo pahigayon.
0: Maoy mo bugwal, oh, maoy mo manguma.
1: Maoy mo manguma. O niya, 4 hectares ni. Ang
0: area.
1: Ang area.
0: Dako.
1: Dako. So, bahino ni siya sa upat-upat. Kada hektarya, ang among isabutan ka ng sweet corn.
0: Okay,
1: sweet
0: maisan.
1: Corn, maisan. Mm. O ang kuan, ang usa, kinipong maisan niya katong
0: para bugas.
1: Bugas.
0: Mm.
1: Bugas, o.
0: Oh. Dato pa, 2 ka hektarya na. Usa ka hektarya nga sweet corn. Usa ka hektarya po para sa bugas. Para bugas. Maisan.
1: Niya, ang usa ka hektarya, talong.
0: Mga
1: kalbasa, kalbasa.
0: Kalbasa, ang usa ka hektarya.
1: O, oh, oh.
0: O sa talong ikalbasa ginyatanan niya karipod itaong putitanan karing usa ka hektarya.
1: Oh, bali upat ka.
0: Mao nang mo total sa upat ka hektarya.
1: Oh, mao nang total upat ka hektarya.
0: Sa pagkakaron unsa na may asa naman eh dapita unsa na may mga status ani unsa naman ni nagdaro na ba or pegs na ba inyong kasabutan nga mao na gini inyong gusto?
1: No, pegs na kay na meeting naman na siya.
0: Ah.
1: Ang karon nga ang katong gitan-aw na namong area nga doon na musod o pito kaluwang at tagduha ka lang sa magbirme.
0: Magbirme composad kaning nga grupo, compost, kaning sa isinta ko.
1: Magbirme compost niya o kanang tag 4x8.
0: Ang gidakon sa iyahang luwang. Iyang luwang.
1: Bale, pito kaluwang.
0: Pero diha ragyapong area ha sa kaning 4 hectares. Or lahi na pod nga
1: lahi nga area. Dool, area. Kanang lahi dool sa dool sa barangay chief nato dito nga matiman dyan na kaya di mapwede nga layo na.
0: Na itubig. Kinahanglan eh. Landong, bugnaw.
1: Landong, bugnaw. Aron mabuhi yung wate.
0: O niya, maragay po kaning 60 kabuk nga membro ang matiman ni anang vermicompost.
1: Matiman kay mag-gamitingan nga maghatod kada usa kada adlaw maghatod yun o kanang laog kanang mga dahon-dahon. Aron ma-decompost ba na siya?
0: Unay mapalata.
1: Unay mapalata. Niya, abaga na to sa kaning produkto sa ato
0: atong insumo
1: hasil, insumo
0: para decomposer
1: decomposer o para makuadyon madali yun siya
0: madali pagkalata dako makatabang madali malata ang katong imuhang ipalata para mo ipakaon dito sa imuhang vermi worm katong mga wate nga naa dito
1: nya dadasi yun sila kahit nung ako marang gikwintahan kay ako naman nakuha ang iyagyong pilagyod kasako ang makuha sa usa ka luwang.
0: Luwang.
1: Sa kaluwang. Kuan man, makuha man o upat kasako.
0: Upat kasako?
1: Upat kasako nga
0: tag 50 kilos.
1: 50 kilos. Nga tag 650 ang sako. Nga times 4, amo na mga 2,600. Nga times 7, 18 mil ang kwarta nila niya, kugi lang. Kugi lang yun.
0: Hagdan na diha. Huwag puhunan.
1: Huwag puhunan.
0: Ang puhunan anak, kanang paghimor sa luwang.
1: Paghimor na pagsugod. Pagsugod lang yun.
0: Pagsugod. O niya, ang I Love Project, anak Sir George, ang sa tua po dire sa I Love, kay kana sa grupo mo na nimo, kay di lalim ning paghimo aning grupo, no? Di lalim ning pagsalig sa tao. Ang I Love Project po nga mahatag niya, anak Sir George, kung magkinahanglan sila mga additional nga worm kay lisod pangitaon no kanang wate nga moy mukaon si I Love anay ginagmay nga mahatag ni ana no butang tao kani kinahanglan ig usa ka kilo nga wate niya inyo na mo na inyong padaghanon diha sa inyong luwang o niya inig kahuman ni ana kung daghan na ginaka-harvest na ka mukuha na ka muuli ka usa ka kilo dito ni I Love. Total, dali raman pag-multiply ang wate.
1: Dali ra.
0: Dali pagpadaghan. Ato pa, mabtag pila kabuan, upat kabuan, lima kabuan, daghan ang wate, kuhaon na punto ni I Love ang imong usa ka kilo nga gikan niya, nga gipahuaman di animo, murag ipaalimahan, gipadaghan ba? Padaghan. Pero imong iuli, para ihatag punto na to sa uban nga sama ninyo nga mga grupo nga nagkinahanglan na punog wate.
1: Sakto yun.
0: Muna'y atong gikinahanglan, muna'y sa I Love Project God, ang I Love Project mo tudlo or mo seminar on saon pagbuhat sa vermicompost. Para mainsakto gyud siya Sir George, ya mao gini protocol mo nitong sundon. No, number 1 natong pagabuhaton, hantud nga makahimo ta og vermicompost. Kanya mo na ang gikinahanglan, wate ang imuhang pasungan, ang butanganan atop kung naa na na mga laog, pwede na ka makasugod. Nya, naka-seminar ka, unsa step 1, step 2. Ngon say, angay buhaton matag-adlaw. No, kay naa man gini di man ingon pagbutang biyaan ra.
1: Oo.
0: No, naa gini
1: lagi proseso.
0: Proseso nga kani magbugbo di ko, mag-spray di ko ron nga dili pugay uga. Di pugay basa.
1: Okay. Oh,
0: kinahanglan bugnaw pod ang
1: ayang
0: kumot nimo sa iyang gilaw, bugnaw siya nya humok na. Mas dali mo makakuha ana og vermicompost, no? Mo na ang usa ka rason nga no si I Love Project naghimo og kaning inani nga grupo para tudloan na to atong mga mag-uuma hindi na to mamalit og mga vermi lain nga mga pangabuno kay kita mismo kanang inyong upat ka hektarya ang sobra aning inyuhang pila ni pito ka
1: luwang
0: inyo man ang ipangabuno dito ang uban sa inyuhang tanom
1: sa mahal kayo ang abuno
0: gikan sa maisan nga yellow corn maisan nga bugas kalbasa o taong. Ang sobra na na, kintahay sobra yun yung berme, andam si Ayla Bradgick nga mopalit ni ana. No, pero unahang ugamit ang inyohang umahan. Ang inyohang mga tanom. Pero dili na mo mamalit dito sa fato pamog mga agricultural supply kay mamalit og abono, kamo na'y naghimo. Diba? Ang inyohan ng grupo mo'y naghimo. Pero daghan naman gani kayo, paliton. Baligya na dito ni I Love.
1: Muna'y nakaayo, Jun. Sir William, kay musapupog yun ang I Love Project si Ma'am J.J.
0: Sanchez. Yes, magiging ay gusto ni Ma'am J.J. Sanchez nga matabangan na ito.
1: Matabangan, Jun. No? Labi na gano'n. Maglibog asa ng market, i-market eh. Ay, nagsubra na rin ba ni atong abono?
0: Ang ato mga kaning PMPFI, mga I Love Project member naman eh. Naan naman ni mga card.
1: Na.
0: Katong wapay, mga card, libre ni. No? Libre ni na mo, amo ang card sa I Love Project. Amo fill up ra mo o form, pagpaila o kinsa mo. Huwag na mo yung mga tanong, mas mayo, mabutang dito. O nga contact number, nga picture, para malaminit na mo dire. Andam si Sir George, na muda. O asa mo dapita, ipakuha na ninyo inyong grupo nga naka-fill up na mo aning I Love form. Andam si George, andam Sir George nga mo. Action hatod po dire, action na yun eh, no? Uptake kayo eh, ito ang presidente sa PNPFI, no? Si Sir George Kayon. Sige, continue sa Sir George, no? Kabahin anang dito sa kaning saisinta kabuk nga mananom og mais og kalbasa og taong. Kani, ang I Love Project, no? Nagatudlo naman nila. Ang saan, maghimom sila berme.
1: Oh, berme, oh.
0: Pududloan pa gini sila, Sir George, kung unsa ang mga protocol sa produkto ni ASIL Laboratories Incorporated, no? Kay dili laman ta pagpatambok, dili raman ta pagingon pagpatubo sa mais or pagpadaghan sa bunga sa taong or sa kalbasa. Ang I Love Project na ni nag-support ang ASIL Laboratories Incorporated. Kaning kompanya, kaning ASIL mo ni nagbuhat sa lactoplant.
1: Oo. No?
0: Kaning lactoplant nato nga foliar biofertilizer,
1: mga organic.
0: Naapotay antika nga fungicide and bactericide para sa fungus or bacterial leaf blight or mga bakterya nga nasud diha sa imuhang mga tanom. Naasatay Icon nga organic insecticide, ano, kabantay bug mais. Ang maisan nahurot sa od, no, sa army worm. Natay suporta niya, natay mupatay ni ana sa mga army worm. Kaniya to ang Icon nga organic insecticide. Organic niha. Dini makadaot na to. Pero rehistrado ni sa tanan nga gusto na unsay gikinahanglan sa mao nga produkto. Natay 3C sticker pang padikit, pang papilit sa atong ipang spray nga mga liquids para dili mawas out kay mag-uwan-uwan ra ba, sayang ra ato ang gi-spray. Mas maayo kung naay 3C sticker kay mupilit ra dito sa dahon kung asa nakapilit ang asa na igo sa pag-spray nimo, dili mawas out ang atong ipang spray. Unya, naatay gasa, no, kaning gasa na to. Soil ameliorant, mas nindot ni isagol kung nagsidbid ka sa imuhang taong, nagsidbid ka sa imuhang kalbasa, or direct seeding ka, direct kagpugas sa imong kalbasa, Sir George. Nindot siya ni isabay ning gasa. Kay usara mga kapuyrot sa buho nga imong tamnan sa liso sa imong kalbasa, ipatungtong to ang imuhang liso sa kalbasa, tabunan ni Mosyuta, mas nindot ang epekto niya na. Nindot na ang tubo. Kay ang kaning atong soil ameliorant, o sani nga pa himsog o pagbalik ang atong yuta nga grabe na kasindi. Ikaduha, kaning pagpamuhi o kahayupan. Kisa may namuhi o kahayupan dira kay naatay para himsog. Dagko, dali mo dagko. Unya, unuron ang atong mga babuyan, unuron ang atong mga manukan, labi na yun o kaning mga ihawon bitaw, kaning tag 25 days or kaning tag 30 days nga manok. Nindot ni nga paimno na to aning ato ang lactobet.
1: May na nga gisgutan ni mo, Sir William. Kay naasa mi namitingan po na mo lagi nga naaman po ini-oper og lugar dito nga makuanan og manukan nga paitlog.
0: Paitlogan.
1: Niya ako lang ingnan nga atong ikonsulta sa ato ang kuan sa I Love Project na makatabang ani. Aron makuan makahimo gyuta kay o kawayan lang naman ko dagang kawayan pod kay walo ka punuan nga kawayan. Pwede na kung ipagamit na riya
0: jato pa nay mga materialis nga mahimo makahimo og tangkal.
1: Makahimo ang kuan na lang nga magihan ta deta pwede mabuhi wa tay kalibutan na. So matraining ta na sa I Love Project og matabangan tag unsa pay mga kinanglanon og
0: mga unsay pangandamon.
1: Pangandamon.
0: Oh, unsay oh. Andamon nun nga maghimo ka aning kwan. Pwede raman Sir George dili mo boylo og dako yun, diretso. Ang uban ana kay magsugod man sa 100 ka heads, 50 to 100 heads. Manam-anam ba?
1: Dako na kay
0: no. Anam-anam. Mo na nga as maayo kung inyo hang nasugdan karon pagpananom man.
1: Oh, pananom.
0: Oh. Sa ato pa, kanang inyong pagpananom, inig-harvest ni ana, na'y kwarta maabot ang association, ang grupo, nga sa isinta kabuok. Kay kaning pagpamuhi o manok, pagpaitlog sa manok, karaadlaw ka nagpagawas kwarta. Kay pakaon man.
1: Pakaon,
0: karaadlaw ka nagpagawas. Kung wala kay pundo daan na ang association, wala'y pundo daan, pas mo ang manok. Why mahimo? Kung mapas mong manok, why mahimong itlog matag-adlaw? Mana, ang ako ang tambag ninyo, ayaw la idungan, gawas kung idungan ni mo, gawas kung naipundo daan nga budget para sa manukan. Mag-create daan mo og budget para sa 60 days nga pagkaon sa manok.
1: Ang kanang sa iti gani sa manok, mao may nasuod yun sa pang-meeting nga, magamit siya sa ang itis manok sa pag-abono, ikadugang sa atong berme.
0: Pero dili na to idiritso ha, dili na to idiritso og ang gikan dito sa tangkal, idiritso na to og abono dito sa ato ang mga tagsa-tagsa kapunuan nga gipananom. Natay treatment ana ang ASI Laboratories Sir George no. Mohatagan pa nato nag-treatment kana nga mga bag-o nga mga iti. Kay kana ang gipangkaod ana nga mga pH good, mga sagol na chemicals.
1: Oo.
0: Magdapod na og sakit paingon dito sa imong mga tanom. Mausasad na amoy makapayilo dito sa imong mga tanom. Muna, ato ang nang i-treatment daan sa atong enzomo.
1: Enzomo,
0: Kaya atong enzomo, pag huma na itong spray niya na, katong mga bad bacteria or unsay mga bacteria nga makadaot dito, patyo na dito ni enzomo sa atong good bacteria. Kato pa, agikan ni ane, pagkuha na ito sa tangkal, natay butanganan dire, nga atong i-treatment sa enzomo, pila ka number of days ni ana daw sa pwede na ito gamiton. Natay protocol ni ana Sir George daw sa ito
1: gamit. Kayo, kay. Protected yung kayo ang ito ang mga tanom.
0: Usap-usad kung ditso na idiritso na nimo paingon dito sa imong daruhan. Kung timpong ting-uwan mabaho ang imong daruhan, mas muadto ang langaw. Kung dili nimo i-treatment daan, dili na ito tirahan daw yung zoomo. Mana nga kita no? Kamo nagsugod naman mo diha sa San Remigio. Ang ako alang gyud, unaha pagpadagko or maka-harvest na mugsugod sa inyong gipananom. Para mo expand na mo paingon dito sa livestock. Paingon mo paingon dito sa manukan. Kay mo na sa gigikaingon ko na. Lisod jud kayo kung ang ato ang magplano-plano tag manok nga watay baladaan. Kay karaadlaw gyud ta mo pagawas og kwartas manok. Kay mo pakaon gyud ta karaadlaw. Gawas pa sa mga bitamina na tay lactobet. Nga himsog o dagko kano na yung pangitlog sa manok, mga itlog unya ang pagkaon na matag-adlaw niya muna itong hunon na
1: dako yung siya investment
0: muna og naanamoy harvest sa taong naanamoy harvest sa inyuhang kalbasa magpadaplin mo direng budget for 2 months or pila ka months para pagsugsugod o pagpangitlog sa manok naanas po mo'y mabalik dito pagpakaon niya kay kani pagikan sa pagsugod di mo pagmanukan. Gawas kung ready to lay na inyohang napalit. Kay, pwede man na yung maka-harvest dahil kag-itlog. Okay. Sa ito pa, nakay support nga pagkaon niya daw sa siya makapabalik o pang-itlog diya sa maka-harvest mag-itlog.
1: So, piso pa na?
0: Na, sigon sa inyohang paliton, Sir George, no? Sigon sa inyohang gusto nga, ato na ba mo sa ready to lay, ka nang ready na yung itlog? Or sa piso pa lang mo daan? Sa piso mo, madakaan mo gasto. Kay mo padako pa man mo, hantod, pila ka number a month, anak niya. Daw sa makapangitlog siya.
1: Napay mga mortality, anak.
0: Napay damage niya na. Malkansi mo. Kung kuan, mamalit lang mo, ready to lay na. Kanang lumaga na. Paingo na mo itlog.
1: Naaday, anak.
0: Muna, ha? Kay ako, kanang sa kuwarasad ni.
1: Manageable kita.
0: Ma-advance mo. Sa inyong plano lang, inana. Gawas kung naipundo, tadaan sa ito ang association. Natay pundong kwarta. Kasi may mga dagkong asosisyon na, kay makapinance naman na. Kaya nag-budget nila, ana, apil sa building, apilan naman nila nagpagkaon sa manok. Okay? Kanya, kaning pagpananom na to, diha sa San Remigio, kinahanglan yun po ni Sir George nga monitoring ang iLab project na sa imo monitor. Muanha sa inyong daruhan.
1: Muna akong kwanjot, na nagayong mag-monitor.
0: Muna ang iLab project na i-monitoring, muadto yun sa inyong daruhan, mutanaw, sa inyong gipananom kay Basin nay mahatag nga, uy, kuwang maniog, kuwang ni abuno, nay, or nasudlan ni kuwan sir, nasudlan maniog, are we warm, imuhang maisan, isprehin ni ane, matag adlaw or matag simana. Nay instruction, nay mahatag nga, ginagmay nga, kasulbaran, ang I Love Project, na, libre na nga mo ang technician, nga mo atubang dito, open mo, ha? Open mo ang inyong association.
1: Dili ba, kanang maghumagdaro, sa di pa nato tisukan, ang liso o
0: pugas.
1: Diba doon at ay pugas, diba doon naman to i-spray ba auto na o isabot para pagpatay daan sa baka?
0: Yes, kinanglan, karon gadaro na tawa, pata mo pugas, naglan preparation ta daan, three days, daw sa kamo pugas, daw sa kamo tanom, naka-spray na daan ang ato ang fungicide o ang ato ang insecticide. Kaya nga naman, katong mga itlog nga naa dito, Sir George, sa
1: Utah,
0: mohimong oh, nakapangitlog ba?
1: Nakapangitlog.
0: Oh, dili na to mupusa. What nay sa to ba limpyo ang imong area nga magpugas kas mais. Nakuan mo? Limpyuhan na to tanan. Ug magpugas ka dito kung naa dito itlog, gapugas ka, pila ka adlaw gadungan to silag tubo. In tubo imong mais, hinggitib imong mais, nahimo sa diri siyang od. Napusa sa diri, nahimo siyang piste nga mukaon dito si mong gitanom nga mais.
1: Amo na mukuyog siya, adto siya sa ilawom sa lawa sa.
0: Oh, mo na nga sa ato ang protocol diri sa ASEL natay land preparation. Isprehan nato una daw sa tampugas. Atong ispray, antika nga fungicide and bactericide, icon nga 3C sticker. Sa backpack sprayer niya Sir George, 16 liter water, 80 ml. Sa usa ka 16 liter water. 80 ml or usa ka sardinas or tulo ka tabon sa moang product sa atoang botilya mo isagol nimo sa 16 litros nga tubig sa wa pa nay tanom ha nahuman na nagtudling nahuman pugasan na siya isprehan na tuona ang tanan nga yuta dira nga imong pugasan
1: so mo lay nindot yod Sir William no nga duna gitay
0: prevention
1: yo
0: kay wa man ta kabaw nga na dito day daan nangitlog na daan to dito gipamayaan na dito sa mga insekto nga mo'y mukot-kot si mong mga tanom, sumpon, limpiyuhan to na to daan.
1: Wala nga, dako dyan kayo o kay gayunan nga magmalampuson dyan siya o di lang dyan inunigo sa kalamidad. No?
0: Oh.
1: Pero sa natural lang nga kuhan, mga piste lang dyan, mga
0: makontrol na nato.
1: Makontrol.
0: Makontrol na nato. Nya, pagpatambok sa Sir George, sayon man, kaya naman tayo laktoplan.
1: Oh,
0: sayon ra. Nya, natay ato ang berme, ang ato ang kaya binuhat nga birme, o di ba, wapang mo kabuhat, ang I Love naapod mi anang gasa. Nga mo ay muhatag dito pagpatambok, dugang pagpatambok sa imong mga ipananong. Alas 12:33 naman sa kauntuhon, Sir George, maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
2: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
3: Da!
4: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
5: Narito na ang sagot.
4: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
5: Iwas langaw.
4: Iwas baho. Iwas pig. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
6: Nakasuway na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Ani ang solusyon? 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier. Butangi ang inyong pananom o 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako ug lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier.
7: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una makuyawan jud ko kung magsige nagulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom unya kini madaot hinuon. Sa una nakasulay jud ko nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo nako aning 3E, naabsorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan kay naaraman ang 3E panagang sa panahon para himsog akong kutanom.
6: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Base Sticker and Emulsifier.
3: Digid sayon ang pagpananom.
8: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasurayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
9: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong panganok panabo.
10: So, free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanawang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
9: Sa Lactovet, sure winner ka!
11: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
12: Bring health into your home.
8: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow. Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang mukita sa Coffee Grow. Ikaw, nasurayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement.
9: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
13: Makita nimo ang ilang 100 kanang kalahian, dili sila dali-dali mo saw. Ana, mo'y akong napatikdan, mas taas ilang endurance.
9: Sa Lactovet, sure winner ka!
12: Bring health into your home.
11: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangkot kinig mga balatian, mahimong masungko kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong ug musungko sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy. 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
12: Bring health into your home.
0: Alas 12:44 na sa kautuhon. Balik ta sa tuong programang Gabay sa Kalambuan. Ang shoutout sa ta diri sa tuang mga nagmensahe no? Sa I Love Project na tuong Facebook page na diri si Sir Vicente Diamante. Maing odto diha Sir William, Sir George, maing odto. Tagatuburan, no? Maing odto diha sa Tuburan.
1: Maing odto niyo diha.
0: Inya, napod diri sa ato ang I Love Project na diri ang lanug-lanug ta diri Sambuan from DYEG. Maing odto diha taga Sambuan ng uban na to nga mga I Love member diri sa 30 Distrito. O, silang Sir Nulan Tulod, silang Sir Vic, no? Ang ato ang equalizer. Sir Vic Suico, o mga kaubanan na to sa mga atupad kaning community garden diha sa membro nato diri sa mga 30 distrito Sugbo ikatulong distrito o Toledo, Balamban, Asturias, paingon ngadto sa Tuburan o diri sa pinamungahan og sa paingon ngadto sa barile, no? Luginsan barile. Daghan na kayo na, naka-harvest ng uban na to nga mga kaigsuunan nga nananom. And yeah, inaot nga hangtod-hangtod, maatiman na ninyo inyong mga tagsa-tagsa nga ipang tanom, Sir George. Sir George, basi na kayo ipang shout-out, sir.
1: Akong shout-out ni si Sis Anyap, no? Taga Magdugo. Magdugo.
0: Tulido.
1: Og kinipot si ang Bahadas PNPPI, ang mga membro ani, ang ilahang municipal chief, shout out na ko niya. O kinipod si Atty. Michael Sanchez Sabalero, o si Maria Teresa Kayon, nga mo itighimo sa atong ID, sa PNPPI. Ninya, ang Red Eagle Talisay, shout out po ninyo niya. Ang mga membro po sa I Love Project PNPPI Eagles Force, o, sa whole na nis sa
0: kinatibukan
1: kinatibukan. O kay Anapi Villanueva, shout out ninyo muliya, sis, no, naminaw ka karon, shout out ninyo muliya, mauni siya ang municipal chief sa Tibuok Talisay. Si Rowena Sagisabal, shout out po ninyo muliya. Sa Toledo, Cantabaco, si Judith Garcia sa Balamban Liki, o si Miraflor Basalo sa Toledo Mercado, o si Dinalyn Iway ang sekretary ni sa municipal chief sa Asturias, o niya si Juma Balansag, o si Gracia Gabison sa Lagtang, mao nila ang mga leader pod. Yes, og si iyang anak nga si John Gabison, sila yun yung mag-inahan, maikusog kayo mo nagtabang sa atong mga lugar niya, labit na bahaan pod. Ani, unya si Scarlett nito sa naasa kuani sa dapog yapon sa Talisay. No, Talisay po ni siya, si Carmelita Ripunte. Tuan ni sa ilaha dito sa Toledo, dito yung bukiran katong dunay dako kayong buwan ng sa tubig dito.
0: Dagan-dagan eh, Sir George, no? Dagan-dagan yung mga membro ni mo dihang dapita. Labi na yun sa Toledo, Balamban, usapan eh.
1: Mahaponan taani.
0: Mahaponan. Okay, no? Sunod na po, no? Ato ang sa mga wa ma-shoutout ni si George. Ato na, sunod na itong programa. Napatay dagang programa direct Banday Radio Cebu. Ato na ipang shoutout, Sir George. Kanya, continue ta, Sir George, no? Kana, asa mapalit, no, ang atong mga produkto sa ASI Laboratories Incorporated.
1: O, kana.
0: Pwede mo mapalit, diha, no? Natay Shopee, nay Lazada. Nya, pwede po sa TikTok. Oh, ang link na diri sa ato ang comment section, makita ninyo. Gikan sa 1 liter, 220 ml, 250 ml. Na dito, tanan produkto ni ASI Laboratories Incorporated. Gikan sa Lactoplant, Antika, Icon, 3C Sticker. Anya, para sa livestock, ato ang Lactobet, o ato ang mga, ato ang Inzumo. Na, pwede na po ta siguro makapalit o Lactopapi. No, ang Lactopapi na to, na ay link po diri, no? Kanang po supplement para adili lang kitay ang tanaw na to sa itong mga baboy o mga manok himsog o itong mga tanom tambok. Kita po mismo nga nanguma, kondisyon ta kanunay. Inom tag Lactopapi matag adlaw. Unsa ang pag-inom? No, unsa may dosage sa pag-inom sa Lactopapi? 30 ml katulo sa usa ka adlaw, labi na gyud katong nay mga maintenance. Pero kita mga trabahante nga wapay maintenance, pwede ra ta kaduha kay nagtrabaho ta. Inom ta buntag humag pamahaw. Dayon katog. Oh, dayon katog na to pagkagabi eh. Dayon katog, inom og 30 ml sa Lactopapi food supplement. Anya, mapalit sa na ninyo ang Lactopapi sa mga local nga mga pharmacy. Labi na gyud diha sa inyong mga lungsod na yung mga pharmacy diha. Makita ninyo sa inigdulhog ninyo na yung pharmacy. Pangutaan na lang mo sa mga gwapa na itong mga tindira. Nanay, Lactopapi food supplement. 1 liter, 500, ngadto sa 220 ml. Pero ganahan mo parcel, out. Tanawa dire sa ito ang comment section na ang link dire ni Shopee o ni Lazada, labi na yun sa TikTok. Huh? Sir George, niya, namos Buhol, ato mos Pass Pharmacy, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, nanay daghan nga stocks na Lactopapi diyang dapita. Okay, niya, balik ta dire sa ito ang I Love Project nga program na to, Sir George, no? Kaning ato ang unsagoy maayo nga nahimo ni I Love Project Pod sa uban nga mga nahatagan na nato, oh, katong atong mga membro. Kay kinahanglan mamembro juga para iterite ka na to o gonsay ato ang kayuhan gikan diri sa I Love Project.
1: Madumduman jud ka, wala sa kadapit kay membro.
0: Kaning I Love Project na to nag-focus ni sa kaning pagbuhat og Burmy production, no? Kaning kandak og training sa mga paghimo og Burmy compost. Ikaduha, naghatag sad ni mga nag-provide sad ni og financial support pa initial nga makahimo og paghimo og kaning Burmy compost. No, mo ni ang una gyud nga focus ni I Love Project. Ikaduha, kaning organic food production para naghimo sad mi og nag-training sad mi og unsaon paghimo og kanang mga organic nimo nga mga vegetables, nga inigawas organic na, kay ato ang mga fungicide nga gipanggamit, kinahanglan registered man nga organic siya. Ato pa natay icon. Atong icon registered ni BAPS nga or nya OCCP organic yun nga certification. Muna tudluan mo unsa ang paggamit sa mga products, kunya suportaan gikan sa iLab para makatesting yun nga epektibo gyud ay kayo ang organic nga to nga mga inputs. Kunya ikaduha kaning technique, no, kana unsa ang pag-increase sa atong production sa atong ipananom. Dili ilang kay sige gamintin lang taan ni tagpila ka kilo, tagpila ka kilo. Kinahanglan kung tudluan ka, musunod sad ka para mo increase gyud ang imong production, mudagan imong yield, mudagan imong harvest. Unya, nay man ang monitor, no? Libre ang monitoring gikan sa I Love Project nga mga technician. Ikaupat, kaning siyempre ang presyo mo provide ni og mohatag ni og kanang price protection. Intahay nagproblema mo kay inyohang mga taong tag-2 na lang kilo, tag-5 na lang kilo gumikan sa kadaghan inyong abot. Ang I Love Project ana mangita nagtaytayan nga makabara ma dili ka ingon nga barato ang imong pagbaligya, dili pod ingon nga mahal pod ang mipalit sa to pa pantay parihas nga nakaginansya ikaw pod farmer, nakaginansya dili lugi ang mipalit pod nimo, nakiginansya pod siya kontra sa uban kung ato siya mipalit.
1: Mo gyud nakaayo yon.
0: Mo nay taytayan, Sir George, no, ang I Love Project makahimo ni ana, makahatag ninyo og makaprovide, no,
1: do na gyud assurance ba
0: na kaning support to, support the kanang farm to market road. Moadto ta, moadto ta ani sa mga maka-request ta ngadto sa ato mga provincial agricultures or dere sa municipal agricultures. Kanya kaning sa animal feed production, no, kaning mo assess me og kaning corn. For example, daghan kay corn ring ato ang nahatagan og gigamitan og product ni Asel. Inya nagkinahanglan mo og mga corn, mo coordinate sa taana, Sir George, no, mohatag sa ta dito sa mga dagko nga mga naghimo og pigs. Mm. Nang manghimo og pigs nga adto na sila imo palit anang imong daghang kay mais.
1: Oy.
0: May lisod ba yana kung magbulto na kay nang mais nimo? Asa man ako ibaligya? Oh, sige, tagaan ka, no, gairan ka ni I Love Project ngadto. Adto ani ilailahan ni, istoryahan ni para sila imo palit kay manghimo ay nig pigs or manghimo ay nig mga pagkaon sa mga manok or baboy. Mag-coordinate mo.
1: Nabanay klase sa itanom nga mais nga pahimo o para himo mga pigs?
0: Yes, kanang yellow corn, Sir George, pwede na mo na himoon nga pigs gyud.
1: Oh,
0: pero corn. Kanang puti, bugas gyud na siya.
1: Ah, bugas.
0: Kanang para bugas nga variety. Napo tay variety anak kanang giingon nimo yellow corn, atong nahibaw-an sa yellow corn gyud kay dabong pa. Atong nagkuhaon kay atong dungagon. Ato ang himoon og usay nga ani kanang puso ba kanang pinuso kanang usay nga ani nga klase dili inanag, no, pwede na maanag, pwede pud na nato nga gidungag nga mais
1: pinuso
0: na. Pero imo nang pagguwangon mo nay galingon para sa page,
1: para sa page,
0: para sa page mo na ang I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez. Dako kini daghan na pud ning mga membro kunya libre sa seminar kung unsa inyong gusto nga ipa-seminar sa inyong mga association kunya.

0: sa mga beneficiary, Sir George, no?
1: Oo.
0: Taga Toledo man eh.
1: Toledo, Magdugo.
0: Magdugo, no? Si Sir Jed, Jed Nathan. Kung unsa po iyang masulte, kabahin sa I Love Project program ni Ma'am Gigi Sanchez, kung unsa po iyang kaayuhan nga nadawat nila, gikan sa I Love Project. Ito patawagan sa ito ang technician, eh, Boss Kino, no? Inya, kanih, no? Makita ninyo sa itong monitor, mao ni mga seminars, mao ni ato ang mga nakadawat sa ito ang mga hinatag gagmayng tabang gikan sa I Love Project. Sir, maingod to?
2: Maingod to, sir.
0: William ni sir sa I Love Project, inya, live ta karon, no? Sa Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Inya, madungog po ta sa Tuburan sa gumikan sa DYPSBT Radio. Madungog po ta dito sa Sambuan. Live ta karon, sir. Sir Jade Nathan? Sir Jade Nathan?
2: Oo.
0: Unsa may address ganin mo da, Sir Jade?
2: Magdugo, Toledo.
0: Barangay Magdugo, Toledo City.
2: Oo.
0: Kuyog na mo, kuyog ming Sir George dere no sa station. Naami live ta karon nga nakighinabi nimo. Kabahin good ani nga to ang I Love Project, Sir Jade. Kanya mga unsa may mga kaayuhan nga nadawat si mohang grupo or diha mismo sa inyohang area da sa Magdugo, gikan diri sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez.
2: Pasalamat ko ni inagi ko nadawat, sir, ni Ma'am Gigi Sanchez.
0: Anya, unsa man eh kanang nagamit ba ni sa kadaghanan or napahimuslan ba ni sa imuhang grupo?
2: Oo, sir, nagamit ko rin, sir, gitagaan ko diri pump gidaan ni Sir George diri.
0: Sir George, no? Sir George dere, no? Kugihan ko kayo ni Sir George kay kabisag asa ni tuk-tuk sa buntod, musaka mo ni.
2: Sa kalisod sa mong tubig de, sir, naggamit yun ako ang gihatag ni Ma'am JJ, sir.
0: Kanya kaning kaning imuhang grupo diha, mga pila man ni ka sakop ni mo or kaubanan diha, Sir George? Sir Jade?
2: Almost 176, sir.
0: 176 ka bubong o ka panimalay?
2: Sa member.
0: Ka membro. Unya unsa man ni mga mag-uuma ni sir or unsa man ni kanang mga namuhig baboy? Unsa ba? Unsa pa ilain ani nga mga gipambuhat?
2: Lain-lain sila mga kwa, sir. Ang uban ni mag-uuma, ang uban namuhig baboy. Pareha lang ko nga nananumpo ko dito sa muang
0: area.
2: Sa area.
0: Sige, unya may ikasulti ni mo. Sir George, basing nakailip pangutana pa ni Sir Jade.
3: Ako, wala ko ikapangutana kayo. Iya mong yun ang kitrabaho. Watay question,
0: sir,
3: ana.
0: Sir, Sir Jade, kanang, usamay mo ikasulti, yun, no? Sa imuhang mga grupo, agikan dia sa imuhang mga grupo, sa I Love Project, ilabi na yun po sa atong chairman, sa I Love Project ng si Ma'am Gigi Sanchez.
2: Ako, Sir William, dako yung pasalamat ni Ma'am Gigi Sanchez sa iyang kayo o kabutan nga gitagaan yung miniya yung taon o pump diri sa kalisod sa mong tubig diri nga magsigilag timba-timba. Nagamit yun ako nga kung pump nga mamubumis tanong. Kunya, magsagubog tubig, magamit yung kayo. Nga ipump na lang.
0: Sige, anya, hinaot nga makahatag pa, no? Atong iampo na to ang atoang chairman nga si Ma'am Gigi Sanchez nga dili lang kang kamo lang diha nga mga membro sa I Love Project das Magdugo. Ang uban pang kasilinganan na to nga mga barangays diha sa Magdugo nga makahatag pa si Ma'am Gigi og uban pa na tong mga makatabang sa grupo.
2: Kaluyan mo sa Ginoo si Ma'am Gigi Sanchez kay kugihan man kay siya mutabang sa mga kabus, Sir William.
0: Okay, sir, daghang kay salamat basi na kay pang shout out diha no sa imong mga kaubanan das grupo.
2: Magpasalamat po ko ni Sir George sa iyong kagugihan, Sir William.
0: Dahil kakatawa, no? Nagkatawa din sa itong program ka ron.
3: Salamat kayo.
0: Na-istorya ka na mo.
2: Salamat niyo kayo sa tanan. O sa mga kaumano na ito, mga mag-uuma.
3: Salamat sa kayo ni mo, bro. Jin, sa imong ka-aktibo po o suporta ni sa imo misis si Sis Ann nga sa pag-iyahang mga activities po niya, matag meeting matag bulan naagyo ka ga-assist po o sa mga uban pang mga silingan ni mo niya, nga na-membro na po na to imo gyud sa silang gi-assist po

0: sa ilang mga kinanglanon. O salamat sa kayo sa imong pag palambo sa atong organisasyon diha sa PNPPI o ang kuyog na to ang I Love Project kay maumoy nagsuportar na to sa ato ang mga panahon nga makaanita para sa atong pagkaon sa atong katilingban. O dagat salamat kayo na mo Bro Jade Nathan.
1: Bro,
2: thank you Sir Jade, ha? Thank you kayo Sir Jade Nathan.
1: Sige.
2: Okay. Thank you. Maingod to, sir.
1: Maingod to po. Sige.
2: Okay. Mauto no ang usa sa mga beneficiaries, Sir George, nga gikan ni Ma'am Gigi Sanchez. Nakong tabang nila ang katong pump kay makapamubo sila og tarong sa ilang mga tanom. Kanya nakapadagan ang tubig ngadto sa
0: mga
2: pilato ka membro.
0: Mga balay,
2: 100 balay. Pilato 186 ba to? Iyang isulti.
0: Oh, 70 plus.
2: Oh, 170 plus no ka mga membro diha sa Barangay Magdugo, no? Sa Maninga Sitio, pero diha sa Barangay Magdugo, Toledo City. Thank you kayo Sir Jid Nathan pod sa imong pagpakabana diha sa imong mga kaubanan, ka grupo diha sa imong barangay diha sa Magdugo. Anya, dili pud to nato mahimo, dili pud nato to makaila si Sir Jid Nathan kung wa si Sir George. No, kay si Sir George mao man ni nagtuyok-tuyok dihang dapita. Atong pasalamatan no si Sir George kaayon, atong presidente no sa PNPPI kaning Philippine National Peacekeeping Eagles Force Incorporated. Sir George kaayon. Tugihan kayo, daghan kayong natabangan labi na gyud dihang Asturias, Balamban.
0: Asturias, no? Dagan itang members Asturias.
2: Kay, ang kaning Asturias, diha jud ko sa meeting, ane? Karon, sige nagpamaligya si Ma'am Ipipanya. Karon, tuwa na po'y 12 kasako nga Grigogro, o nga Birme. 12 kasako nga Birme. Kuhaon to na to sa to ang kauban. Kuhaon to nila ron, o ugma baka ang schedule. Kay, kuwanto sa sakyanan. Para magamit to na to dito, no? Sa to ang area pod, no? Sa uban na tong mga area. Daghana ang abot ni Ma'am Ipipanya, dako na tong kalipay nga gika na to nga naghimo, nagpahimo, nagtudlo. Iyag yung sunod.
0: Sunod yun.
2: Nga kapila naman ni Kahigayon ron nga naka baligya siya.
0: Maugay nakuhaan ako og sample. Makakuha ko quotation ba? Kay mo ko quotation sa ma nga makapadasig sa mga maghimo og berme. Nga unsa di ay kay kung kugihan lang ni mo, dako na kay kagmaani. Nagalasig ang katong sa kinawahan lagi. Di magkapito na yun ka isugod. Kanyag mo na yung magsugod na. Makita na sa uban, musunod na. 18 mil na yun, igharvest dungan, kapito ko na magdungan.
2: Tinood, sakto gina, Sir George, no? Nya karon si Ma'am Ipipanya, niya na na po'y misunod, di ba? Kato sa Asturias, gyapon. Katong, sa itong nga barangay, na ako nagamay kung haunong dito, nga
0: sa may Santa Rita to.
2: O sa to Asturias kay punto no Santa Rita. Nga kuhaon apil hapito nila. Nga basi na madaginot og 5, 3, 5 kasako. Kumbati na mahalina na gyapon. No, na pagkwarta lang gyapon ang kahago mabayaran lang gyud siya.
0: Mabayaran
2: ang pagkugi.
0: So dako kay income oi og tin.
2: Mo na nga kaning mga tawhana dia sa Asturias sa to na ato anang seminar nakuha nila
0: ang seminar na.
2: Himo aning paghimo aning vermicompost kay nag-schedule mong ni si Sir George nga seminar ta aning barangaya kabahin sa I Love Project tungod gustong nga makat-on sila paghimog berme. Muna, naagyo'y nahimo. Ikaduhang barangay na sad, magya po itong gibuhat, naagyo po'y nahimo. Hinaot nga, tanang barangay. You know, tanang barangay dire sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo, naay berme. Naay berme nga naghimo. Nga, maglisod mo, di mo kamao, tawaga lang ni. No? Tawaga lang ni dire. Nga, pwede mo mutawag dire sa muang number yun naman sa company, no? 0926-655-0212. Intahay association mo, nga magpa-seminar, tawag lang mo, ane, no? Kaning numero. 0926, akong usbon, ha? 0926-655-0212. O niya, mensahe mo, dere sa I Love Project na to, o diba dere sa Bantay Radio nga Facebook page, para matubag mo na mo, matawagan mo na mo, nga gusto mo magpa-seminar, sa I Love Project diha sa inyong mga associations or mga barangay nga gusto gyud labi na itong mga kapitan nga gusto gyud nga i-seminar niya iyang mga constituent diha sa barangay Andam o Tagana ang I Love Project team labi na gyud ni Ma'am Gigi Sanchez nga moanha gyud personal diha sa maong kalihukan diha sa maong meeting no? O niya alas dos alauna Alauna 5 naman, Sir George. May lapas tag 5 minutos. Panamilit ni mo no, sa itong mga suking tigpaminaw, Sir George.
0: Oh, sige ka lang sa muabot niya mga panahon nga gikinanglan ko ninyong tawagan o bin kinanglan mong makaguide sa inyo sa panguma kay kining ato ang pilot project nung gihimo sa kinawahan ato gining ipaabot sa uban pa na itong mga membro o mga asosasyon nga nagkinanglan og agak na kinalagtabang sa I Love Project para mapustrog yun na ito ang sustainable livelihood program nga diin dili na ta magsalig sa uban pa nga makaproduce dag atong kaugalingong pagkaon aron matuman makabot yun na ito ang programa sa ato ang gobernador Pamela Bricuatro sa Kapitolyo uban ni Ma'am Gigi Sanchez nga mo'y consultant niya nga kining food security ato gining tinguhaon nga makabot na gyud ni nga mahimo na gyud nga dinis atong kaugalingon nga yuta sa probinsya sa Sugbo kita diha ta magkuha sa atong inadlaw nga pagkaon o daghan salamat sa inyong pagpaminaw nini programa sa I Love Project ni Sir William Rasmoyet. Imo na ako ipasan mo Sir William.
2: Yes, salamat kay Sir George no. Nya napupos na po daw ang atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Nya daghang kaayong salamat sa sunod igayon no atong mga suking tigpaminaw matag Biyernes ug Sabado alauna ngad alas 12 ngadto sa alauna sa hapon. Salamat sa atong station manager Ma'am Gigi Sanchez. Nya ang ato ang programming director si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director si Sir John Carillo ug si Sir Fred. Salamat sa atong technician dere Picas Lawak Buskinom Sinisa. Ato ang naka-hookup nga mga radio station ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmoyet. Daghang salamat. Maing udto, maing pagpaniudto. God bless.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya, kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, nauli, alang akong kapuyo niya, kayo na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ESP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan, nay goiter. Ko na to siya, ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya niya eh.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-hikap niya siya sa tunnel, wala naman. Kung hindi niya pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
7: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
6: Living Testimonies.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto og truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Nagko. Ang Marcia Auto Parts Trading na mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matanaw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
6: Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na muhatag o mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Buhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
6: TTX 500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. O ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happened to myself.
6: TTX 500.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Original Hagkuray Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagunoy Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagunoy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og original Hagunoy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
14: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi.
16: Lactopapi.
17: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: 98.1 BT Radio. Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Naginibay butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, Borima ko, Ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong gini-mintain kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 Borima na ko, oy. Ang produce pa sa film, sigurado gina. Kung saan si Mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 nga komedal. Son 12, bago nilang elegant civic.
3: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
5: Living Testimonies.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: bituin. Donay kaya kong igapo sihip ng hangin.
1: Amara kabitsukihon yung kayo.
0: Hatod sa pinaka-the-best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, Dave, bisag-ahar na naabot. Oh, naabot ng Australia, America, China, bisag-ahar na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Kisa ka din ni ma'am?
2: Sinida Tadli, Tagamukas, Kulamugan, Lanao del Norte. Napo kayo ang Wonder Herbal Oil. Gwapo'y panghaplas isa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Wonder Herbal Oil.
1: O saan ang klaseng sakit, ma'am?
2: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
1: Mm-hmm. Naunsa malay ka?
2: Kuan, ang nakong nakaon ato, pirmero, kung sige kong kaon atong lambay, kada ulto.
1: Ah, lambay.
2: Kaya dasag sa mo ang kanang ulang mga dagko lunhan.
1: Mm-hmm.
2: Ah, sige pong magtula dayon na ay birthday. Ikaw ang kumpanit sa Ritson. Dayon, manat po kukaon o bangus. Ala, kuya, sus, ginuli na mamarasag, no. Nagalinda sa imakuri. Sa inong kong tambal na ako sa high blood, lalipan, gapon, sakit iliso, ingon ako sa kong anak. O di mo magpangihi ko, manawag ko sa kong anak, magliso di ko pangihi. Sakit kayo. Rayon, ingon ko dahil palitin ko Wonder Herbal Oil. Pagpalit niyan, pang haplas na ko. Ah, nag-ananay, nawala ang sakit ng inanay.
1: Wonder Herbal Oil rin nakaayo sa imuhang high blood.
2: Oh, salamat, sir.
0: Inana, kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinanglan mo nag-vitamins na itong mga kahayupan. Ngayon po siya tuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins tana. Niya, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Mamino ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
3: Si Tinsin, sir. Biniga. Simungsod. Magsaysay. Misamit oriental.
1: Ikaw ang nag-text ani ma'am kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay ang inyong ipa-take og Animal Vita?
3: O, bitaw, sir. Tinuod yun.
1: Mm-hmm. Naon sa man?
3: Kanang kabayo na mo, sir, ba nang kanang gitigbas ang iyang tiil at pagluya siya niya. Dili siya mukaon, sir, niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba?
1: Mm-hmm.
3: Nya, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan na mo sa among silingan kay inaman siya kabarog.
1: Di na sa katindog?
3: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abigin ako tumamatay lagi, sir.
1: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
3: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
1: Animal Vita, oo. Dayon?
3: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pay akong iro bitaw sir.
1: Mhm.
3: Ang away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong ipainom sa Animal Vita sir, inuman og kaon niya sir, matulog siya sir.
1: Ang imuhang iro?
3: Akong iro.
1: Mhm.
3: Ya, ang akong kabayo sir maura gid na wa nang Animal Vita kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Magpasalamat sigo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di ati man sir, dili jud amo oo niya, among gi painom sa Animal Vita sir, niya naulian jud siya sir, pasalamat kay kung dako sa Animal Vita.
0: Ingon ana, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nindot po kayo. Pag magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lison kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Sige ma'am, ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
2: Ako, Tinid Verdusilio, pagabuntis ba kung, yeah. Edad kong 65, niya, na hinalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog ba ko sa inyo, kung bagi, kuyawan ako ba, kay basig na ako isis ba sa akong matres, nakadungog ba ko sa inyo, Banaba Plus, kay na yung makuan ng mga sis, kuan sa bukol sa tutoy, anak, sanay na ako mga buntag, o gabi ako inom, then wala, man, nakahurot kong duwa ka istab.
1: Nawala ang?
2: Ang akong dugo. Ito, nalipay ko de. Ito, magod, magsakit akong tiyan ba? Wala na po doon. Nakainom ko ang Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Huwander Banda Bablas. Garay ko akong tulo ka mga anak, silang kaykay, dirder, loyloy, kakong doha ka manghon. Lingling o Junjun o Istalani family, Gunato family o Lakandula family. Tanan nga, naminaw dos purok dos. Malakapit o akong uyab. Dangan salamat sa imong pagbasa na bagaray si I.I. Istalani dari sa purok dos. Malakapit. Pinamungahan kadingin. Garay ko ako mga apo, dias purok Batangan, Valencia, sila si Kintoy, si Maymay o Budzik, si Narilios. Ang nagpagaray ilang lulu boy, si Nargilio. Salamat Kuya Cardo. Mangayo ko sa klarong address kay Magpadako o Balak, Rufina, Gabutiro, Tumunoy, Mualbual, Cebu. Sa among mga ampong family, Oranza, nagpagaray si Jewel Ampong ng Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat Kuya Cardo pagbasa. Pagkot tanang naminaw, salamat Kuya ako de si Tatsuki Tagawao. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamin sa Vitron Drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Kinsay gamit sa Vitron Drops.
4: Ay, kung ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ane?
4: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Unya, mao lagi nga, pagkatawa atong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
4: Oo. Unya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
4: Oo, gayon, dako kayo, kwan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kwan ba? Dahil nai naghagwa niya. Dahil murag naanay siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
4: Di ginato masabkan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
4: Oh, dahil puro buyag po ng bata, himsog kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
4: Vitron Drops. Maurag, aduna na igamay yung kebalo gitang bata ba?
1: Okay. So, mora na yung igamit sa iya ha?
4: Oo, mo gina. Hasta karun, maulang iya po na magigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
4: Si Joseph Tumaroy, Ethel sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron Drops. Sana ng Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Nganak pili ang pagkaon, bugo-bugo us klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya ana. Yan may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
4: Kuan ko sir, Malanga, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ano sa ating gamit nga Vitron syrup?
4: Vitron syrup, sir.
1: Sa imong mga bata, oh, kumusta ang resulta?
4: Kuan ko sir, kanang pagana sa taon sir ba? Pagana sa taon to nga Vitron syrup, sir. Kanang sa Ginoo sir. Dako kay kausaban sir, karon og katong mga kagamit sir. Sa diyang gipot, gasolay bitamin sir, dili gyud binuang sir. Tama-tama gyud sir. Ginoo ko, mangita na magtaon ko sir, kada sir. Magkagol ko sir, kasi gamay lang dula-dula, mulig balay kay mga yung kaon ko halaka, inaani gilinin ko ani Kuya Cardo diya, efektibo yung kay diya.
1: Okay.
4: Bon, sir.
1: Nya, pila edad sa imuhang kuan, anak?
4: Bon, sir, 4 ayog 5 sir, kay 2 minutes sila sir, 4 og 5, puro babae sir, puro buyag.
1: Okay. Nya, kumusta naman sila karon?
4: Bon, sir, dako yung magpasalamat sa inyong mga kuan sir, kanay yung
1: Vitron.
4: Vitron sir, sus, nalang, saon na lang, wala mo sir. Dako, akong asawa, good, nalipay kong asawa sir. Salamat mo kayo sir ha, sa inyong mga product sir ha. Vitron sir.
1: Kinsa ganin itong pangalan sir?
4: Ruel sir, Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir Ruel.
0: Ingon na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
2: Ako, Dinibardo Senior, pagabuntis makong Vitron tablet. So ako po gigamit na.
5: Ngano nagamit man ka sa Vitron tablet?
2: Ika na pong usahay nga kapi kay akong lawas ba kay ako ragoy mo galiok giyok dinis balay namo. Ngano nagisugay na ko dahil makatulog na ko. Kanana kong mukhaon, ana, dahil 55 gabay akong edad niya. Muto, makakuan na ko anong usay ko, dahil sa limtanon manggod ko.
5: Limtanon ka? Nag-take din ka sa Vitron tablet?
2: Oo.
5: Niya, kumusta man ang resulta?
2: Okay lang. Medyo gani, na-blooming ko.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Si Aljun Dainis sa Mahawak, Medellin, Cebu. Git lang ko sa pinalanggang asawa nga si Regine de los Reyes. Kung mga anak si Clifford o Chloe. Salamat Kuya Cars and God bless your station. Baya ko ako mga anak sila si Mylene, Liufi, Vian, Ronilyn o si Lumen sa akong mga silingan Vic Victor. Liti Impasis, McQueen, Dio, Nanimbaya, si Fee Baculio sa Miranda, Manolo, Fortis. Karay ko pamilyang sa Lapi, nagpagaray Alberta Talma ng South Upi, Maguindanao. Salamat nga mibalik kasi muntulman ng tuling sa magaray. Pagaray ko kang Dundun Aliguay, Joel Biray, Iking Covilias, Paul Kunsat, Junjun Lobreyo. Pagaray Andrea Espinido sa Ampayon, Butuan City. Salamat kaayo, no? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo ang kun anang sakit agud kay mauaw ba pero kun naa ka na bitaw ka nang sakit ining magbawas ka nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Mo nay imong gamiton Who Wonder Hemo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit ng imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kagkumpiyansa, paggamit na yun og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo nang wonder cardio care kay imno ni mo. Normal mo nang circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Napuno na nag cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag ino mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral nang imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag patag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga naay income ang pamilya, makakaon pa mao paniudtog paniyaman. Ang bingi mo na imong kagalingon, no? Eh. Pag ino, mag-Who Wonder C+. Kana Who Wonder C+, ba? Mama na itong vitamin C nga, mutabang, na i-capsule, ana, para sa mga daggo, Who Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old, Who Wonder C+, nga syrup, na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old, na i-drops, ana, kanang Who Wonder C+, ha? So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka nang atong Who Wonder C+. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Who Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Who Wonder C+ nga capsule. Katong atong mga kaigsuunan bitaw gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Who Wonder Herbal Coffee, wala ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud lang to unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa laktor ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Who Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan ha nga. Kanigin atong gamito ning Who Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ning Who Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digbaminaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Daray lang ko akong mga pamilya sa Gidapawan, Marciliano Family, Tini Francia Family, Tablason Family. Nagpag-aray Mario Marciliano, Accredited Dealer ng Barangay Nanyo, Purok Upo, Panabo City. Shoutout sa akong kapatid, si Rowena Sindan Pamila, Sindan Rasia, Sindan Samida, Sindad Rihana, Sindad Norhan, Sindad Espesyal, ang ina ko si Ani Sindan. Balon kasalukuyan dyan sila sa Kabakan USM Plang Village 2. Greetings from Rasul Sindad ng Matilak. Mother Kabuntalan, request ako ng beautiful Sunday Sokran po. Thank you. Agaray po Danisil Garciano taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Umusta lang ko sa pamilyang Inkarnasyon diya sa Kiuntod, San Fernando, Bugidnon, Paternog, Inkarnasyon, Bibot, Tene, Sabaybay, Tigbao, San Carlos City, Negros Occidental. Katong atong mga kaigsuunan diya, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paan yun ko, kanang welcome yun kayo mo, pagpadamong mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri, 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni ang third prize o sa kalibo, no? Kaya hay na lang anam, suwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba, no? Nakang hunahunaon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Kadiha ka maghanday og mga storya. Sa gabiyag uyab, niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mo na i-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy ma tunong po rin.

0: Okay, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw kung alam mo lang, sana. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte mingo ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Ogden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon, City of Tuburan. This is Friday edition of Airwaves Bulletin on BT Radio from 2 o'clock in the afternoon until 2:30, 30 minutes ni siya nga palagisgot na to. Sa mga updates, ang mga hitabo, diri sa ato ang Tuburan Campus, Cebu Technological University, kung diin ka ron, perting mingawa na because of course, today is August 21, 2026 and we are celebrating the holiday, non-working, so wala tay klase o trabaho. This is national ni siya nga holiday in honor sa ato ang usa sa ato ang mga fallen heroes nga former senator nga Benigno Aquino Jr. no, so mo ni siya ang ato ang gi-celebrate karon ang Ninoy Aquino Day August 21, 2026. So mo na siya nga medyo taas-taas jud ang atong weekend, long weekend because karon walay trabaho Saturday and Sunday. Unya next week pod na napuntay lain. Well, technically not next week but well, part gihapon no kay mulabang man siya. Another long weekend because 29 Sabado, Domingo 30 and 30 August 31 is going to be National Heroes Day. So another national holiday na po na siya, non-working na po ang Lunes sa August 31 na siya. So, good afternoon sa ato mga suking tigpaminaw. Hinaot nga maayo ramo diha nga pagkabutang sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or asa man mo karon. Labi na sa ato mga students, faculty and staff diri sa City of Tuburan nga nag-enjoy karon sa ilang kahapunon, sa ilang adlaw. Kami diri live day karon ha, so dili na siya recorded. Live ta karon diri sa BT Radio of course, diri sa City of Tuburan nga ato makita atong palibot diri nga napay mga remnants no, mga nangahabilin nga mga props or mga unsa nila ang gibanga kagahapon ba kay dugay man siguro na uli atong mga students kagabi eh, because of the acquaintance party sa rediscovery nato nga event sa atong Welcome Fest 2026 in which medyo ko ano kanang bongga jud kayo ang hitabo kagahapon kay disco ang theme, so grabing sinayaway daghang kayo ang sounds and lights and of course ang music sa ato ang acquaintance party. So congratulations sa mga organizers sa ato ang Rediscovery Acquaintance Party 2026, headed by of course our administration and SSG nato nga organization. So congratulations sa tanan, especially pod sa mga koan pod mga students nga ni appeal jud ba who were actively participating sa ato ang acquaintance party. So mo na siya na sa lingaw kayo and then it culminated with a of course disco nga sinayaway party after party onya. Also ang kanang nakuha na kong tiyan ay makita tayo live data lang sa Facebook no? Yeah, kita kay tong tiyan diha ba. So we are also broadcasting FB live na to sa facebook.com/DYPS BT Radio 98.1 FM. Balik ka na facebook.com/DYPSBTRadio98.1FM. And then of course ako din nga of course atong i-greet ang ato ang akong pamilya diha na minaw diha sa balay, si of course si Nanay Giging and my kids na sila karon diha nga lipay ta kay weekend, long weekend man na uli sila gikan sa Dakbayan sa Sugbo. So it's a kung siya lazy afternoon no, kay init, although init baya sa dyan siya, so medyo sa kay taganahan magawas-gawas, but naigamay yung breeze, hopefully nga mo kuan no kanang Mulandong-landong siya with some clouds siguro para nindot yun ang atong atuang adlaw ng lazy afternoon kayo siya. So, dali sa Airwaves Bulletin, ato lang siyang balikan unsay mga importante nga announcements kay weekend man o last day na to for the third week na to sa pagbalik na to dali o broadcast sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Niya mo ito, no? Nahumana dyan ang atong clouds kanang changing, adding, withdrawing and dropping of subjects kagahapon adlaw na sa August 20. So, hopefully ha, wala na tayo problema sa mga enrollment na to diha, mga students nga irregular, shifties, transferees and returnees, no? Kay gahapon na dyan nasirado na atong CAUDS. Nunya, that means nga, mo na dyan to siya. Na-enroll na mo. Kung wala pa, murag lisod na dyan. Because naman sa tayo deadline nga gipaabot. So, shout out po nito sa Dean of College Education, College of Education, si Dr. Adeliosa Garzo Men Chavez. Naminaw na to si Ma'am karon nga diehard nga siya nga Laker fan. Adi, dahil ka na LeBron fan. Adi, ini siya. So, Dr. Men Chavez, maayong hapon. Nga regards sa imuhang mga co-ed students nga nakadaog di ay sa unsa to nga event. Atong basahon na siya. Later on, ang mga awardees, mga winners sa mga events kagahapon sa itong Airwaves noon sa itong Quintance Party. Okay. So, moto siya. Nahumana ang couch. Hopefully, wala tayong problema. Kay magbiling na siya, no? Kay ang Ched, mo mangayo man na sila kay being a kanang sa free tertiary nga ang say tawagan na kanang scholarship ba, no? Sa kanang free tuition nga law, tertiary free education nga tertiary law ba. Mo na siya nga ang dili man na siya nagpasabot, no, nga abi kay free tuition, wala na dyan bayaran. No, naitabuan na ang ato ang mga taxpayers ni bayi ni hatag og tax, no? Kunya kolektahon sa national government nga tanawon dayon pila yung nagpa-enroll og ibutang talang diri sa City of Tabuan campus and Tabuelan campus na ata sobra mga 5,000 ka mga students ang na-enroll this semester. Ibutang talang nga naa sa 5,000. So kanang 5,000 kwintahon gihapon na ang tanan nga subjects nga na-enroll o bang mga miscellaneous fees. O niya, idayon, isubmit na siya nga to sa CHED, yan, CHED nga to sa DBM. No? Tanan, isubmit na. So, meaning, ang kanang kada estudyante na to, diri nga na-enroll karon, bayara na siya sa taxes dito sa DBM. So, mo na siya nga, wala nagpasabot nga, free tuition, mura ra jog, libre tanan, no? Dili man siya pwede. Na agihapon, subsidized lang sa gobyerno ang tuition fee. Inana. So in effect, since gobyerno raman punta diri ang atong state university, so mo na siyang free tuition jud. So mo na nga students in town, ayaw ninyo usiki ang ato ang opportunity nga nakasulod mo diri sa ato ang state university. O, dili lang sa CTU, kundi sa uban pang mga state universities and local colleges sa tibuok nasod, no? Kaya dili man tanan, wala man ang tanan nakasulod yun diri. In fact, katong nag-agi dyan sa admissions, wala nagpasabot nga na-admit, apply mo, automatic mo nga ma-enroll. Dili man, di ba? So, muna nga to the students nga na-enroll na dyan officially, congratulations and make use of the opportunity nga gihatag sa inyuhan. Labani ang ato ang nasod, ang ato ang gobyerno sa pag-eskwela, ug tarong, paglampos, unya mahimot ang mga produktibo or productive nga mga citizens sa ato ang nasod, no? So mo man siya purpose na to niya, i-educate yung tatanan to para mas nindot ang atong kaugmaon. So make use of the opportunity of the time that is given to you. Unya, having said that, medyo ato ni siyang i-announce kaya manaman ta sa ato ang week fest, welcome fest. Magsugod na tag seryoso sa atong mga klase. So atong giauhag ang atong mga students gikan sa announcement ni siya gikan sa atong DOI and so sa ato ang SAS, Student Affairs and Services Office na to, SAS. So no nga mag-uniform ta, no? Follow lang ta og ato ang mga dress codes na to diri sa City of Tabuan. Remember nga 4 days ra jud ang atong face to face or on-site nga klase na to. That's Monday until Thursday. So you have 4 days to be at on-site diri sa to ang campus. So hangyo na to nga to follow ato ang mga dress code. Mondays, Tuesdays, and Thursdays, complete set of uniform lang na siya dapat, no? Monday, Tuesday, and Thursday. Ang Wednesday na to, wash day na siya para sa tanan. But of course, you still have to dress appropriately. Naatay mga ginadili. For example, kan mga tattered nga mga jeans, mga sleeveless, mga ingon-ana, o mga shoes nga murag, mga open, mga ingon-ana. So, dapat katong mga school shoes, rubber shoes, mga inana. And of course, ang atong mga first year students, since wala pa man siguro naka-secure tanan o official and prescribed uniforms, so muna siya ang inyohang isolob is ang white lang na top ninyo, blouses and shirts, and then long pants niya, school shoes lang gihapon sa ubos. So muna siya ang ato ang pasudlon ang ato ang dress code. Of course, din mo, you will be denied entry kung natin mga violations ana. So para wala lang god, you just have to be kan ba, formal man ang atong institution. So follow lang good ta, no? We also have kuandi ay sa mga wala pa, especially sa first year, wala pa man dyan mag-announce kung kanus a dapat mag-uniform na dyan mo. So naamatay gihatag na to nga pila ka semana nga para maka-procure or maka-secure mo sa mga uniforms. Naapo din nag-announcement na to gikan sa ato ang Student Affairs Services Office nga kanang naay baligya nga mapalit ninyo dito sa ilahang office uniform, no, pangitaan lang na siya sa second floor sa ato ang administration building sa SASO office or Student Affairs and Services office na to. Pangitaan lang si Ma'am Michelle Grace. Having said that, ato po din ining hisgutan later on, inigbalik na to ang ato ang bagong vision, mission, goals, outcomes and quality policy ug uban pa core values diri sa CTU kay nagbag-o man ta karong panahon na. But before that, napamantay oras, ato lang sa ni-announce nga naagi hapon tay hiring, no, kulang pa siguro gamay, wala pa man nag-update ang atong HRMO, but ato lang ning basahon pasing na pala ay makabasa o musubmit. No, ang ato ang HRMO nag-announce nga kinahanglan pa ta og duha ka buok non-resident, kining non-resident gitawag na to commonly as mga part-time students, duha ka teaching position for Bachelor in Elementary Education, another for Bachelor of Secondary Education major in Mathematics, BIT major in Automotive Technology, BIT major in Machine Shop Technology, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Kimuna ito ang mga gikinahanglan karon nga part-time or non-resident faculty for this semester. And also for non-teaching, naputay gipangita nga contract of service lang gihapon, Bachelor in Library and Information Sciences. So muna siya ang kinahanglan na to. If interested mo, please submit lang the following documents, ang yung application letter addressed to Dr. Janita Literatos ato ang OIC University President, through Dr. Maria Carla Bakita ang ato ang CTU Tuburan Campus Director. Apila pod ang inyong personal data sheet, ang inyong transcript of records, ang inyong certificate of eligibility and mga licenses ninyo sa PRC. If naa, number 5, kinahanglan po ta sa itong mga certificate of employment o katong inyohang mga service record ninyo sa iyong previous nga mga trabaho, and of course certificate sa mga trainings and seminars attended. So kung naamo ana, you can visit on-site diri sa ito ang CTU Tuburan Campus at ito lang mo sa HRMO na itong HRM office na anabutang sa second floor sa itong administration building. Unya, kung dili gani mo, like for example naamo sa layo nga dapit niya, kinahanglan mo submit, pwede na po mo email to hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Again, balik ko na ako, hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Muna siya ang ato ang mga ipang-announce. Another ang ato ang mga COR, di ayun, mga students, ayun kalimot, pag-print in town mo sa inyo mga CORs para official jud mo, especially na humana atong cloud, so maka-print out na jud mo, huwag katong klaro na jud nga mga sakto na nga COR, nga mga subjects na reflected na. So, regular ka man o irregular nga student, dapat mag-i-print ninyo ang inyong COR niya o niya pasignan, countersignan sa inyohang mga respective professors and instructors para sure jud nga mo ang inyong gisudlan, maojud ang oras, mao ang schedule, maojud ang professors, no? Kaya nga naman kana siya pag matuod nga nisulod na jud mo, admitted mo sa klase, i-check pod na sa inyong professors nga sakto jud, maojud ang schedule, ang subject, inyo hapod nga klase, inyong pangalan, para ma-check jud nga sure jud nga officially enrolled mo ana, labi na katong mga irregular nga tong students, no, basin di ay dili mao nga subject inyong nasudlan, lahi nga schedule, so mas maayo nga print out ninyo nya, countersign na ninyo. Of course apila na lang pod ang MIS ug ang Registrar kay kabalo na mo sa mga first year and even sa mga old students na to, naraba jud day time nga manghatag dayon ang ato ang mga congressmen for example lang og mga mga support, mga financial nga mga support. Sometime nya pangitaon ra ba dayon ang COR nga naka-sign jud ang MIS og ang registrar. So mao na siya nga as early as now, print out mo, pasign na ninyo tanan and then you keep it, no? Para magamit ra una niya ninyo pohon. Okay, time check din sa BT Radio Philippine Standard Time. It's 16 minutes past the hour of 2 o'clock. Unya, mapause lang ta for a short break. Mabalik ta para atong isgutan ang mga VMGO katong mga nanghitabo kagahapon sa atong acquaintance party para natay updates dire. So, ayaw lang sa mugba panamilit diha ha. Padayon lang yung pamaminaw dire sa ato ang station. Mabalik kami after these few words from our friends.
8: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy.
9: Sa
8: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
13: Basin og
12: may diabetes ka?
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: adunay powerful extracts
12: nga phytochemicals
13: ug antioxidants
12: nga gikan sa palaya
13: ug the sugared sugar cane
12: mga organic compounds
13: nga effective
12: batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
11: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
12: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
12: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Lamian na, barato pa.
12: Lamian na, barato pa.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
12: Siguradong magpangita ka.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
12: Tara na!
14: Seth Living Testimonies.
15: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
16: Kunti ang mani sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya. Iingnang ko gupirahan.
15: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
16: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon, wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
14: Living Testimonies.
15: Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
14: Vitron! Subok na!
17: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud na dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali era po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, kamalit na mood kay kapitibo jud siya kayo sa bata.
14: Vitron! Subok na!
18: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Welcome back sa ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Nanatakaroon sa ikaduhang bahin sa ato ang 30-minute na program diri sa Airwaves Bulletin. Onya, gikan di ay ni sa way, nag-scour man ta diri during the break, banangita taog mga news sa mga nakadaog gahapon. Kaya syempre, tiguang-tiguang naman tagamay din naman takalahutay. Gahapon sa iyo, bitaw ko ni uli. Paghuman og ingon sila, no? Paghuman og lamoy, lahoy, mana diha. So si Bat dayon. with us. So, Monisha, gikan sa ato ang Polytechnic Bulletin ng atong official nga journalism nga page dere sa City YouTuber student paper na to. So i-follow din siya ninyo ano ato ang Polytechnic Bulletin, sila ni ato ang mga mouthpiece sa ato ang university or sa tong campus students publication ni siya nato facebook.com/thepolytechnicbulletin. So pangitala na ninyo and follow it facebook.com/thepolytechnicbulletin. So dere atong basahon ang mga resulta kagahapon. Ako lang ni basahon ilahang ko ano. So 2 hours ago, ay dili day. 15 hours ago. So ingon sila diri, CAS Co-ed BSHM Emerge Champions in CTUTC Acquaintance Competitions. This is written by Dieter Gagliardi sa ato ang PB. So mga nakadaog day kagahapon, ang College of Arts and Sciences, ang College of Education and BSHM. Congratulations ninyo. So itong mga events ilahang nadagaan kay tuluman ang gimension diri. So ay mga tulo ka mga dagko ni sila nga mga katodyuning mga dagko nga competitions ang nadaogan. So unsa man nahitabo ang CAS nakadaog sa Yale competition, biggest delegation and booth competition. So tulo ka buok events ang nadaogan as champions ang College of Arts and Sciences. Niya dayon ang College of Education second place ni sila winner sa Yale competition. Anya ang Tabuelan extension maoy third. Kung naglibog ko ani jud giun sa nila laing ang grand line ang first. Unsa man kada nakalahi aning first? Ang first di ay napaday mas dili first, mas mablabaw pa sa first. Bitaw. So what anyway, basta mo ni ha ko laning ko anon. Ang BSHM secure the championship kuno sa vlog competition. Oh, congratulations BSHM. Oh, murag ila sa jud ning linya no ang kanang mga hospitality god. So unya ni followed by CAS, unya na third ang College of Education. Congratulations sa tanang winners. Unya sa biggest delegation, nadaog man to ang CAS, sundan sa BSIT and the College of Education. And then finally ang booth competition, CAS gihapon ang nakadaog. Unya gisundan sa College of Education o BSIT. Unya sa dance parade, congratulations mo si Ma'am Adel jud ning comment jud nato kay of course daog man sila maayon. Asa na to? Dance parade nakadaog ang College of Education followed by CAS and the College of Engineering. So congratulations sa tanan nga ni participate og ni daog. Unya, rediscovery. Yeah, congratulations sa ato ang mga students and organizers sa successful nga rediscovery welcome fest activity acquaintance party kagahapon adlaw. Unya, since next week murag balik naman ta sa regular programming nato no magklase na jud ta og tinuod. Ari na to, usually magod kini mga first week sa ato ang klase ato maning mga vision, mission, statement. Of course, dapat magod kini tawag na total quality management nga kung diin all aspects sa organization makabalo jud ug unsa ang na quality ba. No, so man siya kita total quality management nga in each and every level diri sa atong organization nakabalo unsa ang ato ang mga padulngan like the vision statement. By the way, this time around nagbag-o ta kay kinang from time to time ato man siyang i-review ang ato mga strategic plans no. Sa atong vision statement para sa mga students nato diha nga mga bag-o pa, pwede ninyo ma-visit ang ato ang unsa tawag ani ang mga Facebook page sa Ikpatuburan nato. That's facebook.com/ikpatuburan ICPA Tuburan. Gi-post na po na diha ang bag-o and updated strategic plans nato, vision, mission, goals, objectives, outcomes, quality policy o core values. So kuha na ninyo, you have to internalize it, not necessarily memorize it, but you need to internalize it. Muna importante diha makasabuta sa atong mga padulngan unsay atong mga gipambuhat para kung makabalo mo og unsa, then you will be contributing para ma-achieve na nya kita na puntanan mabulahan diri not just CTU but of course ang Cebu ang atong nasod. So muna siya for CTU bag-o nga vision statement. CTU vision, a premier science and technology university in Southeast Asia. So muna siya na karoon, timely po na siya because we are celebrating kani ato ang ASEAN month no kundiin kita nakig unite with the cause na to, diri common na to nga goals nga cause diri sa ASEAN, mga neighboring countries na to, diri sa Southeast Asian nations na to, no, kaning Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ang Agosto mo na siya ang buwan sa pag-celebrate sa ASEAN nations, no, niya, oh, ASEAN nation, dubli naman, ASEAN. So muna si Ma'am Adel, na ba balik sa to, si Ma'am Adel gikan ni siya og Vietnam, no, nagadto siya ngadto para sa ASEAN nga mga integration na to nga events. So mo na siya Agosto, we are celebrating the ASEAN month. In fact, last week, a few days ago, atong gi-invite ang ato ang focal person sa ASEAN internationalization, si Ma'am Cheryl Dorog, unya mo ni siya. So atong gi-align ang atong vision statement, ang bag-o na to, a premier science and technology university in Southeast Asia. So mo na siya, no, so makita na to nga in the near future dapat usata sa pinaka top nga mga science and technology universities dire, dili lang sa Cebu, dili lang sa Pilipinas, kundi dili sa Southeast Asia. Ato ang mission, ato po na siyang gibago, atong basahon, the university is committed to providing inclusive, innovative, and internationally recognized degree programs that proactively respond to community and industry needs through the sustainable integration of its core functions, empowering multi-stakeholders to address regional and national development within the dynamic context of the global knowledge economy and the industry 5.0. Taas ay without, but anyway, ato ni siyang summarize og suway, inclusive, innovative nya, internationally recognized nga mga programa. So inclusive, nakasabot na ta, wala tayo gipili, maunsa ka man diha, maging sino ka man, no, wala ta mo discriminate, no, and innovative, so dili mga traditional na we need to keep with the changing nga mga landscape na to dere sa technology. Oh nya, kana siya unya proactively, dili ta maghuwat kanang proactive meaning mag-ato yung bantayan, dili ta ingon nga magpaabot lang ta, reactive man na siya, no, nga na, huwag dili ka, dili ko mga away, kung dili ko away yun, hinaan na ba, but proactively, dili sa away-away, malagsayop man to, bitaw, we respond to community and industry needs, labi na karon, no, so, in the age of artificial intelligence, so proactive ta, so dili ta maghuwat sa nga, maapsan ta sa uban, kinanglan, ato na yung pangunahan, no, uy, na may umabot nga change nga kaning AI, so dapat updated ta diri, di ta magpaulahi. Community needs, labi na karon mga climate change, mga ngayon ana, El Nino ta karon. So ato ang consistently, ato ang i-update ang atong mga ipanghatag diri nga mga serbisyo para proactive ang ato ang pag-responder sa mga kinahanglan sa atong community o sa industry. Pinas to core functions, unsa man atong core functions, instruction, research, extension, and of course ang production mo man si for core function sa ato ang university. So ato ana siyang proactively mo respond ta sa mga gikinahanglan ana and updated ta para ma-address na to regional og national development. Again, mao na siya, no, nga ang ato ang dili ra sa local na to but appeal ang tibuok region and national para maka-create ta og wealth ato ang mahimo ta nga productive citizen sa ato ang nasod within the dynamic context of global knowledge economy and industry. Kung may say industry 5.0, knowledge economy na to, sumuha naman siya karon, no, mabitaw nga information age na to dapit sa una karon, AI na jud, so we have to be adaptive na ana diha dapita. So muna ato ang bag-o nga mission statement, ato goals medyo taas-taas man jud ni ato goals, no, ato laning dalion, i-articulate the sustained quality higher education system, o kana siya. So no, develop innovative industry responsive programs. Ikatlo, vitalize internal resource generation, no, and technopreneurship. So magnegosyo na lang ito mga students. Unya ako nindot nga announcement niya later ato istoryahan katong dili karon ha, kay wantay oras na atay bag-o nga programa unya for entrepreneurship sa CTU. So no, achieve and sustain high national and international university rankings. Mo ganito atong vision ganahan ta ma best in Southeast Asia, nurture comprehensive information technology, so mga IT, physical infrastructure, human resource development programs, no, mo na siya ato ang gipang nurture ko, no, cultivate a culture of disaster resilient, no, kung ingon mga climate change, mga unsa pa na diha, bagyo, linog ug uban pa. So nindot ang ato ang guided by innovation gihapon. And then lastly, engage actively in sustainable practices. We have to take care of our environment, labi na karon. So sustainability gihapon ang ato adere. So muna siya ang bag-o na to nga goals. Outcomes, okay, by 2030 dapat nindot na ang taas, sabi tawani. So dila ko ako lang siya. Kung ano, kinahanglan ng taas-taas nga discussion na to. Maybe next week ato na siyang istoryahan. Transform visionary leadership in innovation, accelerate regional and national development. Sunod, increased access by economically challenged but deserving students. No, kana siya nga. Monte siya yung mutubag sa inclusivity na to. No, labi na katong mga students nga mga deserving jud nga masulod dire. Sunod, foster a globally competitive, research-intensive university. Kana siya, encourage tag-collaboration. Sunod, instituted innovative systems resulting to effective, efficient, sustainable, equitable resource generation. Heightened sustainable community and stakeholder engagement. So mga extension na to, no, nga dili ra dire bounded by the four corners of our university, but apilon din na to ang community. And finally, forged strategic and local partners, international linkages. So mo to nga partnership gyapon, extension og internationalization, mao ni siya atong giigo jud. Quality na to nga policy, CTU in compliance with statutory and regulatory requirements is committed to provide quality instruction, research extension and production toward customer satisfaction. So ang ato ang heart jud nato diri ang atong customers nga mga students nga mga stakeholders. So dapat masatisfied sila sa itong services, especially sa instruction, research, extension, and production. So muna ito ang kuan nga policy na to. And finally, ato ang core values. We are guided sa itong mga values na to. Dere una, gikon siya premier, no? Acrostic niya siya. Progressive, continuously advancing through innovation and forward-thinking approaches. Sunod, responsive, technology-driven, and adaptive to evolving demands of society, industry. Unya, excellence, committed to achieving the highest standards. M, morally grounded. So, integrity o accountability ni siya. Sunod, sa I, inclusive. So, providing opportunities nga equal para sa tanan. Letter E, empowered. Strengthening communities and individuals through knowledge, skills, and innovation. Sustainable development. And last, para sa premier, R is relevant. Ensuring university program initiatives that address real-world needs. Meaningfully contributing to national, regional, and global progress. So, medyo taas-taas to siya. Again, visit lang mo sa atong ICPA page, facebook.com/ICPA Tuburan, naana nga to. And students, please memorize it by heart ang ato ang bag-ong nga mga strategic plans, no, kay para as early as now you contribute, mangita mo paagi, and you also assess kung unsaon ato nga makabot ni atong mga gitinguha, atong mga mission, vision, goals, outcomes, quality policy, and ang ato ang core values. So time check na to, it's 34 minutes past the hour of 2 o'clock in the afternoon. Mubabay na lang ta, wala na tayo oras dali sa Airways Bulletin ng BT Radio. At kung nibasahon gamay ang atong mga greetings dire kay kani Boards Parillas, nalaminaw siya. Thank you, Boards, for listening. Another from Lyndon, good afternoon. Minaw sila Barangay Lusong, mayong pagpaminaw diyan sa mga taga Lusong. Konsehal Alejandro Montecalvo ug nitay Alan Montecalvo and family gikan ni Lyndon Gutual. And finally, maayong hapon sir, naminaw diri sa Barangay 2 from Ma'am Evangeline Parilla, ang tapad sa tindahan nga gamay. So di lang tamo mention, basta na ay tindahan diha nga food house. Kay basig niya makatilaw tanogs o lami. Salamat kayo sa pagpamina ninyo. Wala tayong igong oras diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Mubalik tayo ni Kalunes sa mogyapon nga oras 2 to 2:30 in the afternoon para sa mga updates diri sa City Tuburan Campus. So karong nga po na atong pasalamatan and sa ngalan na lang sa tibok puwesa sa City Tuburan Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director Dr. Maria Lenny G. Torralba, ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena P. Abakita, Deans and the Chairman of the respective colleges na to, faculty of course, ang administration, staff, uban pang employees dili sa City Tuburan. Kaobar gyapon ako dili si DJ Ranz, nagyapon garay BT musikahan DJ Ranz. Musulod siya mga alas 3 na mga. And of course, ang ato ang sangalan po sa ato ang Station Manager Engineer Fernando Mangubat Jr. at ang Program Chief Engineer Naomi A. Baha. This is Sir Yogi Mendoza. Manimilit, mubalik na Monday dili gyapon sa Airways Bulletin on BT Radio. Dagang salamat, good afternoon and God bless. Stay safe, everyone.
9: 98.1 BT Radio.
19: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
20: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
19: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
20: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
19: Malunggay palig-on sa imong immune system,
20: Tubo natural energy booster,
19: Ginger pangontra sa inflammation,
20: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
19: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
20: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
19: Lives for life.
21: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. O sa katulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Diri sa itong pinakapaboritong Sibyaan na niyapod kining atong tulumanon karon, nga magahatag kaninyo og dugang kahibalo og kaalam aron ikaw mahilikay sa mga bisan unsang matang sa mga balatian sa kalawasan. Ilabi na gayud kining gikahadlukan karon sa Department of Health og usab sa ito ang World Health Organization. Ang ginatawag nato mga kaisunan nga COVID-19. Ang COVID-19 mga igala kapanyawan, posibleng musulod sa imong lawas, pinagi sa imong mata, ilong og baba. Og usab kaning imong kamot nga pataka lang hikap-hikap bisag asa mga igala kapanyawan, gikan sa railings, padulong ngadtos mga doorknobs mga kaigsoonan. Kung dili sanitize ang usa ka lugar, delikado mga igala kapanyawan nga basig adunay usa ka tawo nga biktima sa COVID nga dili lang nato mahibaluan. Gumikan kay asymptomatic siya, meaning wala siya nagpakita og mga simptomas ug nihikap siya sa mga maong matang sa mga dapit, ug usab ikaw nga nagsunod mga igala kapanyawan, nahikapan usab duni mo og pagahuman, mihikap ka sa imong mata, sa imong ilong og sa imong baba, delikado nga mataptan ka. Mao ka nang gina-advise kanunay sa atong government nga magsunod kita sa mga protocol nga gi-mando sa atong lokal nga pangagamahanan, pati na usab sa ato ang nasyonal. Mao ka nang ginaingon mga kaigsoonan ang paglikay sa ato ang mga kaugalingon, no, sa mga tao nga posibleng nanagtapok. Kanang ginatawag natong importante gayud i-follow nato kining atong social distancing or physical distancing mga kaigsoonan. Mao ka nang pagpabiling layo at least a meter or maybe like a meter or two, no, sa ato ang mga kaigsoonan. Kay delikado gid kayo mga kaigsoonan nga kining adunay mga tawo nga mukalit lang ubo, nga wa kita kay mao mangigala kapanyawan nga carrier na dito sila. Basig man lang hapana to kanang iyahang gibuga nga virus na kita pud sa mga kaigsoonan, mataptan na hinuon. Kung panang literal ikaw dili malikayan nga moatse, dili malikayan mangigala kapanyawan nga muubo, ayaw gamit sa imong kamot, gamita ka ng sleeve or kanang bakahang sulod sa imong siko, no, dali nga part sa imong braso diha ka mo ubo aron dili nimo mabutang sa imong baba, aw dili mabutang nimo sa imong kamot ang imuhang mga virus. Ug usab mga igala kapanyawan, posible nga maghikap-hikap usab ikaw ug laing tawo na sa binuon ang makaangkon sa imuhang virus. Delikado kayo mga igala kapanyawan. Mao ka nang ginalikayan nato mga kaigsoonan, no, ug aron usab maprotektahan nimo kanang imong kaugalingon nga dili ka dali kataptan og mga viruses. Kay karong mga panahon mga igala kapanyawan, bisan pag dili COVID, adunay mga viruses nga nagpabilin sa atong mga palibot nga posible na itong makuha. Matingala na lang ka, bisag wa kag iubo lang kag galit. Bisag pag wa kag isipon, sipunon lang kag galit. Delikado kayo mga igala kapanyawan kay makaangkon ka sa virus nga magpabili, no, mga kaisunan. Mo nang kinahanglan nga doon na kita'y dugang panglaban ni ana. Mao kaning atong immune system. Kaning atong immune system mga igala kapanyawan, mao kaning permerong dipinsa nato sa lawas. O kabalo ba ka mga igala isuon nga pinaagi sa SED Panyawan, mapakusgan ni mo kana. Ang pagpakusog sa atong immune system mga igala kapanyawan, simple lang kaayo. Pagmintinarong insaktong pagkaon, pagmintinarong insaktong katulog, aduna ka insaktong tubig si mong lawas o gusab stress-free ka ning mong kaugalingon. Pabilyon usab nga himsog pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule, gumikan kay kaning SED Panyawan mga kaisunan, usa kini sa mas makatabang kanimo sa pag-push sa imuhang ginhawaan nga mamahimo kini siyang mas malig-unon, no. Muna ginaingon mga igala kapanyawan, kung naka-SED Panyawan ka, kusog o maayo ang performance sa imuhang immune system. Makalikay ka sa mga bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Bakit to ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giun sa ba niyo pag-ulok-ulok ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So di hati kadaan, wak ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw dahil kong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naden kung makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: O ka rin na, mama. Huwag ka pag ito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang inapuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na ang unta.
1: Ikay lang ang umimik, nagdadadaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubakon man tong isa ka anak nga. Karun no, di na ba siya si hubak kay ingkot na. Uy, mag panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan. Kaysa magsitag inom o para sa hubak, madaot ka. Kuan ganit sa kanang kapuyon ko. Minom lang ko panyawan, mawala kong kapuy.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing. At ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No, approved therapeutic claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdakanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Sige, gulit. Sakay na yun.
1: Sakay. Nga lang kong kira, gagulat mo.
0: Sakay na yun. Unsa man kami.
1: Ikan red ako.
0: Abu ang ag ako. Ibu man sakyanan.
2: Hey!
1: Bahala na ni.
2: Hey, tarungag yun ang inyong papilugda. Aron dili mo hisakpan.
1: Unsa?
3: Muna lang ko, Sandro. Sarod lang muna ko.
0: Oo, sir.
2: Laon sa man mo dili man mo maayong artista. Maayo lagwa makamatikol si Sir Mike ninyo. Og ikaw pur Goliat, ayaw pagpailang pobre ka. Kaklaro ba sad-an ang imong mga lihok? Oy, mupay pobre ng daan ang naong mo?
1: Bitag nga no. Kitsa magyo di siya no, ha? Nga kumura ba siya, di ba? Ustandan?
4: Magkabasa na siya sa unang tao.
1: Bida no, bibi ko no. Tag-ana ko no. Kung saan inaas ko kung nauna. Samtang nag-ice to ice ng tigua nga ka.
2: Sama ka diya, Goliat. Mudaginot ka gudeg tigua.
1: Ay, di ba mo mo? Ahusa!
2: Tanaw pa lang ni mudaan. Kajirjiron ka
1: na. Abangas ka! Tuhe!

0: ang lawas. Kay basin chimba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Dili igo kung face mask o alcohol lamang. Kikinhanglan nato ang usa ka lig-on nga immune system aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw ug mangosteen aron kusgan kining atong resistensya. Mag-take kita og set Panyawan Capsule 3 times a day ug inom og daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa atong lawas. Batasana usab ang pagpahi sa set Panyawan Liniment Oil aron 24 oras aduna kay proteksyon sa SED Panyawan. Protektado ka! Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Maayong adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, si Mr. Panyawan, alang sa atong tulumanon karon. Sa maayong panglawas sa tudkanato, sa maayong kabubuton, sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyaga kahihuan sa itong mga kalawasan. Ang panuhot mga igalag ka Panyawan, posibleng nga masulod sa mong lawas kung kini adunay open nga mga pores. Posible mga igalag ka Panyawan, nga kung palalitan ikaw ni agi ka o pagpalingot o usap mga igalag ka Panyawan, o usap mga igalag ka Panyawan, nahanginan ka. Posible nga ikaw angkon sa ginatawag nato nga hangin-hangin sa lawas. Karon mga igalag ka Panyawan, aron katabangan kita nga kawadaan kita sa mga hangin-hangin sa kalawasan mga kaigsoonan, maayo nga maghaplas kita sa SED Panyawan Liniment Oil. Usa ka matang sa haplas nga milagroso nga napamatud-an na sa daghan kay nga mga tao nga matud ba nga bisan pagaling ang panuhot wag tanggilayon sa higayon nga ikaw makahaplas nini. Maayo kini nga klase nga haplas mga igalag ka Panyawan gumikan kay kini nipis puro og usab napamatud-an nga makaayo gayud nga bisan pagaling ang panuhot higayon. Mga Panyawan, huwag tang pinagi sa itong milagroso nga haplas nga ginama sa Seed Pharma. O gusto mga igalag Panyawan, gidistribute kini sa SED Marketing. Busa mga igalag Panyawan, kung pananglitan, gusto ka nga makaangkon og mas hinanaling kayuhan sa mong mga balatian. Ilabi na kung kini panuhot, haplas si kinagilayon igalag Panyawan sa napamatudan. Mao kini ang SED Panyawan Liniment Oil. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Kini si Max Urban.

0: Yaya Osaba, madunggan ka sa akong bisita.
1: Oh, sorry. Sorry, sir. But really true. Wag yun siya angay madato.
0: Una ang gabi. Yato na muna rin.
1: Ah, yes, sir. Pailad man sa mister ng tawano eh. I have a feeling that he is not really a rich man.
2: Nanadhiyay mo sasakyan ang imo mga gamit na akong napalit daw. Masinina, brave toothbrush, yod, karton, ni Spidjas. O gumpan pa nagisood na ko sa bagay ng 14 na kusyaptin sa imo kwarta. O ang parang mga sa mga kandidato, ganun mga dinato, mga sinina, tukas sa imo kundo unit.
3: O sa kundo unit?
2: Ay, bilabong nga bahay, apartment nga abangan doon ay. Doon na ako nakita ang kundo unit. Nag-google-google man ko. Kakita ko dito kondo unit. Total, kita naman pong duha. May dito nung na swimming pool at bangyo kayo sa atong giabangang unit.
3: Ang ano, ganahan ka maligog swimming pool?
2: Adili po, tanaw ra.
3: O saan, paglingaw ni mo na, o tanaw lang?
2: Lingaw kay ka dito nung kay swimming pool, punos mga

0: Bay ka na mo bikini. Mangnait lagi kay Bio dito no, gikan sa kundo unit nga ako nga abangan para na tong duha. Halos mo bay ito mga nigpiske ka ng hapit na mong lubo. Hapit, labi na naman Koreana. Sus, kipamaak lang good. Nipis taon kayo mga tibak. Pasti lang kami Miss Cuties dong. Murong plastic balloon. Lami kay taklaan dong.
1: Sampa niya ay. Ikaribara akong ay agi na.
0: Oh. Bido sa di mo sakita sa di mo magmunulti ha. Kadaghan ako nag ang babae dong. Ha? Natuwa ko ang mga silingan nga dahil mga baboy dito. Nag-iang ko itong mga babaeng baboy na dito. Huwag ko ka-breaks kung in-record.
1: Gusto na. Oh, Tod, pwede kong baratuhon nga cellphone, Bi.
0: Hmm?
1: Kay, may trabaho na ba ako?
0: Nga?
1: Aron anytime nga magiging lang Sir Mike na kuna ako.
0: Oh, ya. Yeah. Katong lang imong cellphone. Katong ang imong cellphone ba? Katong imong cellphone.
1: Ay, imo na to. Imo na to kung gusto ka.
0: O kung mauna, bailita. Bailita. Ha? Imo na to ako ah. Tuplok-tuplok man to. Gahit magkipa na to. Ngayon, lubong na taos ka daan.
1: Okay na ko ini. Kinilang. O karon kay, day off pa na ko. Mato di ko nang gabangan ni mong condo unit.
0: Oh, yeah, sure. Your condo to my welcome unit.
2: Wow! I will like you na. Cause you're speaking English, sir.
0: What?
2: You know how to speak English?
0: Yes. Rich am I because.
2: The word is tumbling down. You're the one I am looking for. By the way, here is your coffee na. Strike the mug while the coffee is hot.
3: Yaya, sa baba. Pasensya na mo sa Yaya sa kong anak, ha? Ingon lang yun siya, anak.
0: Okay, sir, it's...
3: So, what did you want Sandro, sir? Ano nga wani mo na siya gihire as your driver? Ikaw mo ginangunay pag-drive sa imong sakyanan.
0: You know, I love driving because it's my work driving.
3: What?
0: Kuan ka nang...
1: Sir, kuan mo ko, sir. Kining, ang yung tabaos una sa wapas siya madunahan, usan ni siya ka-driver. Apan, nasultihan na ng reality, sir ba? Morning na datos, ya? Kay pila na kabay ang nabaligyan niya, sir? Mga kudo units o gyuta?
3: Oh, it's not so. Murag, suod yung kaya mo, no? Suod kayo mo.
1: Magkasabot kami niya, sir. Kay, parehas mamigi, kas kapubri. Muni, bilib ba na ko yung tawa na? Kinamaygo na ko, sir. Kay, bisag dato na siya, huwag na siya malimot ako.
3: Oh.
1: Pangitaong yung kuinin niya?
3: Muni, may higala. Probi mo, mas angayan kawaya kung di kayo madato, Sandro.
1: Ha? Unsa, sir? Layo kinas tinuod, sir, kay wa ko diskarte sa basa diskarte ng amigo na ko. Wa ko'y gas sa mainin niya kung muna'y manulti.
3: Mawa, mainin niya siyang manabi.
1: Oo, sir. Kada bang manabi ka, bro? Makabuhig patay ba?
3: Pero managin siya tingog-tingog.
1: Ha? Tingog yan ay. Sir.
0: No. Ay lang ko patingog at taon. Palihog lang. Kay masayop niya taon ko. Ay na nila lang, sir. I'll go ahead na lang, ha? Nagdali taon ko. Kay manira taon ko sa akong supermarket. Mag-ihap-ihap para makusdaghang mga sinsiyo. Tagbedyo Gustavos na ba taon to? Thanks so much, Kip, sir, ha? Kip. Salamat kayo. Kape ba? I need to go now, ha? Dok Sandro, you can visit to my anytime supermarket, ha?
1: Thank you ko, ha? Thank you kayo, Sir Gulyat, ha?
2: Sir, Gulyat.
0: Sili, yes.
2: I will visit also your supermarket, ha? Where is it located? I will have my grocery there.
0: Isura ni madato tayo, tre!

0: Unsa man day sayop ko sa akong pagpadako sa akong anak. Nganong kiingon man ko niini ni Sandro. Nganong nakaako man siya sa pagpiya na ako. Mao ba day kini ang maani ko sa sobra kong pagmahal sa akong bugtong anak? Iyan akong supak-supakon. Saligkay dako na siya. Asa na magkasiya karon? Nitawag ang akong anak. Hello, Sandro! Hain ka naman, anak!
1: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila. SED Panyawan with Garlic. SED Panyawan Garlic para sa mga tawo nag-antos sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabawin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ay jud so. Sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
7: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
7: Correct.
8: DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto Doc.
4: DTX 500.
9: Si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, nga akong mga TL og mga pasakit dili ta pagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag sa gabi. Wala pay bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tubo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud ga inom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number 1 na cancer, so siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: No, mataya ang imong utok.
7: Brain,
8: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
7: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
8: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
7: dili abusuhan.
4: DTX 500!
5: Ako si Alex, may kayute ay judso. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang na wala dyan ang sakit. kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Set Living Testimonies.
12: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakuitmato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
13: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas lagi itong bakto.
12: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
11: Living Testimonies.
14: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntaga binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
15: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Sa DTX 500

0: 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
2: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontakt sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
3: Marcia Auto Parts Trading.
2: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
3: Marcia Auto Parts Trading.
2: Marcia Auto Parts Trading.
4: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mangga.
6: Ah.
5: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
5: Kasi una kapuyon dai ka.
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
6: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Yes, sa Philippine Standard Time, 25 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And today is a Friday, Friday, August 21, 2026. Marabag nagduha-duha. Pero ay kasama mga nag-birthday karoon, happy, happy birthday. And also sa mga nag-masaridi, happy, happy masaray. Likewise sa mga nag-anniversary, happy, happy anniversary na rin. Kumusta mo na, no, sa itong mga suki, hindi po minaluson, Visayas and Mindanao. Kutob sa mabuti itong pagsibya karon sa kahanginan sa live streaming sa Rinchudat Garden. Kumusta? No, thanks God, it's Friday. And sa ito ang Tuburan Public Market, may hapon, niya karon sa itong mga suki, hindi po minaw, no, niya karon sa ground floor. Grabe, pagbalanog, no, niya agita, niya kanina, salamat kayo na marami. Oh, labi na gindi hakaroon sa ito mga driver, sweet lover. Sa ito ang kuano sa mga naisampit na ko kanina. Salamat ka, ayo. Sunod, ito nagwao yung mga names. Ay, por vida. O, magdahom si Liz Rans nga. Na ito ni Aino. Oh, kailanin mo na ako. Hello, Insta. Welcome sa itong program. Karong BT Musika, Musika Chikahan. Naka-live daron sa DYPS BT Radio 98.1 FM. And also sa akong official account, Daniel Santiago. Oh, kung ganahan mo na, pagpiling mo niya. Oh, mas nindot arita mo, minaw sa ato ang Facebook page kay Dunay Background, no? Ako na ningi live, dire ko ang account kay Aron Sad nga makuha, no? Ma-identify ni Mita nga. Ako, Danny. Pero naka-suspend pa man niya ato ang account kay Ryan. So, mo na nga. Ako lang, ang katong wala pa naka-follow sa tuwang Facebook page, DYPS Beta Radio, palala sa follow, ha? Okay, arita dili, usually mag-live everyday, no? Wa kinay putol. Way po, salamat kayo ninyong tanan diha, no? Christina Dumagan, DJ Ranza. Okay, DJ Ranza, oy, okay. Yeah, ang tuwang topic karon, ha? Mukalimot na abit ay topic palag tagtubag niya, Christina. Oo, naadya, palihog tagbasa din, napalihog na po tagtubag. I-comment lang sa comment section aron mas, dali ang pagbasa na to. Kaya ari mo, message mo sa ako karon sa messenger, wagin mo yung dawat diha nga greetings or tubag, no? Or inyuhang pangalan, ma-mention kay. Wa ko'y cellphone karon ako gamit sa live, ha? Okay? Christina Dumagan, may hapon, DJ Rans, and Dindin Subang, may hapon, DJ, shoutout from Consolacion, Kansaga, Cebu. Then, diri si Aina Moral, mayong hapon, DJ Rans, guwapo. Yes, may hapon, eh, madam. Oh, diri, adin yung mga song request, BK. Bintra sa'yo pa. Then, please, in town, natubag mo, participate mo sa itong sa itong topic karong hapon na kay aros sa maningaw si DJ Rans. Shoutout sa ito ang 10 plus 7 live active viewers. 17 live active viewers. Thank you so much. Daghang salamat sa pag-usap no niya. Moto, ang ito ang program mo daw at ang mga song request, greetings, dedication, public service announcement. Send lang din no kung mahimo karon og naamoy update ha. I-comment lang din sa itong comment section. Kaya itong basahon diri on air sa itong program karong BT Musikahan, okay? Nga, yeah, dayon may hapon niya ni Amelita Pautan Jimenez and also ni Magbabalaod Mercy Lou. Have mercy. Have mercy, Lou. May hapon, Madam Mercy Lou. Nga, yeah, karang diya karang sa Apalan, Tuburan, si Butag. Apalan, di ka, Madam? Sana oil. Nga, ay kong English-English siya. Nabi kaya siya man English, oil. Pero ay, may hapon naman, Madam. Then, ato ning ganayron ang yung mga song request ha, mentras sa inyo pa, ato ning ganayron, no? Shoutout diyan ni Ana Alcoma, maayong pag-tend-out diyan karas barangay science. Yahay kaya kay Walay Juti, Walay Trabaho. Hi, DJ Rans. Watching here. Oo, sa mga kabanan diha, ipaila-ila ta diha. Okay, musuri, kuras barangay science. Mayroon sila kailang DJ Rans. Niya magsig paminaw. May ganit, kinaan si Ma'am Ana. Thank you so much, ma'am. Daghan na kayong magpakaon di sila. Ano man, magpa-snacks na. Duta! Time check guys, alas 3 imedia, 3:30 in the afternoon. Let's take a short break. Para sa mga sponsor, please stand by. This is DJ Raz on 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies. Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
2: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Sige, nag-haplasantod na ka, hantahantod na uga na lang dito siya, sir.
3: Eriko, kabasarang gani, poblasyon, 43.
1: Sed Liniment Oil, napamatudan. Living Testimonies.
4: Tatay Lois, lechon of lechon, baling oga liyampo. Nagkini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyam siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kwan niya plas o salamat niyo kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay si Tibo ngayon.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pag-haplas og Sed Liniment Oil.
10: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
13: DTX 500.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
15: Namiao.

0: Yeah, so welcome back at 35 minutes past the hour of 3 o'clock and you're still tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. Shalot niya ka rin ni Rosanne Pable. Maayong hapon na itong tanayin o ilabinagyod sa tanayin taga Barangay Bungon. Again, Barangay Bungon, Tabuelan, niya request ko song Big Bomb. Paborito na sa kuwang apo, Inday Avi Pable. Yes, shalot ito rin niya, ma'am. Oo, natay bagong listener diha ka rin sa Bungon, no? Salamat kayo ng marami. Bungon, Tabuelan niya, maganaan mo ko sa una. Layo-layo, rama po ito. Ay, karoon, wala ina. Good afternoon, sana shout ko sa tanan taga Sitio Abad. Na sa Sitio Abad o sa akong ingsoon, Lia Horitumang Residia sa Quezon Province. Nya marakas kong song Dilaw by Makyunta. Thank you sa gwasa ni Saransa. Standby niya, Ma'am Arlene Dalurigas. And also, shout-out ni Jane Ligaspe. Shout-out to the Israelans watching from Naga Cebu. Request kong song Bintana by Republican. Why ayaw ning uyab-uyab DJ? Oy, murag wala naman siya gana guru na ako. Nausa naman ni Jane Ligaspe. Atong Lunis man siguro to. Ana siya, puti niya ni Paya kay okay na kuno sila. Nagbalik sila. Karun, wa na po. Pastila ng gugma. May na lang ng putlon. Pinaoy ka ng istoryain yung taron, Jake. Yeah, okay, anak man ang gani. Said, no, magbalik-balik. Magbalik, maurig hapon. Say, kuhaan ka ng... Labi na kinang selos. Guwarte po ni. Oh. Ugmaon man galit na. Kuhaan na. Tarungan yung sabon. Tambag sa Disneyland. Uy, tambag-tambag. Rini Bersi, good afternoon. Thank you for watching. And Juna Balgur PMD Trans, wish ko sa kapalastangan. Sa? Ah, parik wish daw. Parik wish. Juna Bel. Eh, ako, okay. Parik niya, da yun wish. Kuya Wal, masa tayo. Mu-wish ko ka kalapastangan. Parik wish di ay. Shout out to my mom, Juna Bel. Oh, may hapon. Then, kinsa maning ko Andre nagkatawa. Sir Andro Parilla, may hapon mo na sir. And si Juan, no? Si Bernaline Kapalak, may hapon po. Thank you for watching. Then, kisawin na Andri, si Juan, no? Comment mo niya, magka-uwaw, ha? Okay, otro po ko mauwaw. I-comment lang na sa comment section kay ato na basahin, no? Ganit mang ginito, ha? Walay... Why pugsanay ba? Why pili ay, no? Basahon din at tanayin. Kutob sa atong makaya, no? Anyways, no, atong oras, guys. Alas 3:38 na. Atong pasalamatan ang nagpaluin sa atong program karong adlaw, no? Always gini, naagini nag-monitor po kanunay. Og atong pasalamatan ang Mana Health Beauty and Wellness, no? Diin ang inyong kahimsog, katahom, og kaayuhan mo ay ilahang prioridad. Kung nangita mo quality nga health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya or gusto ba din mo Muslim, muputi or muhamis ang imuang kutis, no? Ato na ta sa Mana Health Beauty and Wellness Buran. Kaysa Mana, available lang ato ang products sama sa collagen coffee, diabetic insulin coffee, reverse slim and 60 juice, no secret underarm whitening cream, sun white protect, niacinamide soap with arbutin, sulfur soap, and also Mana toothpaste, reverse collagen soap, immaculate BTF serum, and glutasop whitening with vitamin C, glutasarum vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E for dark spots and melasma treatment. Also, ito ang kojic serum vitamin E with kojic acid, gluten lotion, kojic lotion, Mana powder detergent para sa itong pagpanglaba. Then also, ito ang glutathione, apple cider vinegar, and melatonin para sa dili katulog o dili katarong o tulog. Then also, ito ang Maxiderm, age-defying virusol, ang ito ang disinfectant spray. Vitamins for kids na upward, no? Nga ito sa itong Mana Health Beauty and Wellness, ang height cue, physical growth, and brain development. Vitamin C and multivites, muna, no? Para sa itong mga kiddos. Then also, ito ang mga humot nga sense, diara, no? Ang uban ninyo matag adlaw. Dugay kay ni mawala. Ang ato ang humot nga sense na para pahumot sa tuang mga gamit, siyempre sa tuang sinina or mga short o sapana, no? Ang ato ang Vina Valor Rujo Fuego Chola Princess and Chola Bubbly, available na kaayo diha karon sa tuang tindahan sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. And by the way, no, mo na ato ang giapas ang ato ang promo, siyempre kita mga sa tuang kada adlaw nga kuan expenses, so apil lagi ni ang ato ang nag-apas ta sa mga promo. So mao na nag-promo ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness sa ilang 11 year anniversary promo. Mao ni ang buy 5 magnific white kojic duo and get 5 kojic or gluta lotion for only 149 each. And also buy 1 inguinal whitening cream or 1 new secret underarm whitening cream and get 2 niacinamide soap for only 149 pesos. Yeah, dahil yun na buy 5 reversa collagen duo and get 5 reversa slim and 60 for only 169 each. Then also ito ang health and wellness deals. Buy any 2 Mana health and wellness drinks and get diabetic insulin coffee for only 129 each. Muna ang ito ang kung ano ang side dog ani promo sa ito ang anniversary sale sa Mana Health Beauty. And also ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness, open sila for reseller. Kung sa to'y ganahan diha magsugod o gamayng negosyo or magdugang o gamayng income para sa inang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Oo, pwede ra kayo mumuduol nga sa to ang Mana Health Beauty and Wellness, no? Duula lang si Ma'am Gina Saltikag or di ba ka si Ma'am Berili Montesilo Gachaliana or di ba ka si Ma'am Junafor Montesilo Diamante and Sir Ignacio Ondalog Diamante. Ano sa may hapon, malagandang hapon sa ating lahat siya ay na. No, sa to ang mga staff niya karoon, no? At ang mga gwapang modelo. Yeah, ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan na amoy mutang sa second floor area Segado Arcade, Barangay Utso, Tuburan, Cebu. O naara diha karon sa babaw nga bahin sa area Segado Arcade. No, Arcade 1, no? Kay naamo to'y Arcade 2. So, naan diha sa Arcade 1, no? Second floor, Barangay Utso, Tuburan. Paluglag duol, bisitahan nga to ang tuang kuan. Aroin na makakuan mo sa Abel mo or maka... tabang mo, no, sa ato ang kuan na makaigsuunan diha isip o sa ka-reseller nga mugwapa or mugwapo ana, no? O, parehan di insurance anam-anam na eh pastilan. Pero ay panayin nas doang nga mga song, greetings. Shoutout ko ni Board sa parilya gwapo Rizrans. Yeah, shoutout ya, pariente gwapo parilya lagi ka ni kuan ni Evangelist April Cabasi. And mayong hapon ni Rizrans, gwapo akong tubag sa imuha pangutan na mas maayo nga mag-inosara uban ang pagtahon sa kaugalingon kaysa mag-uban na pero gibati nimo ang walay bili. No, ang tao nga tinuod nga nahigugma kanimo dili ka niya gamiton aron malipayon siya. Ikaw ang iyang kalipay, dili lang sa iyang pampawala sa kasakit. That's all. Thank you. Mo to salamat ka ay nabuhi ako ay Evangelist Everett Cabasi, shout out ni Binji. Thank you for watching. But also shout out na may hapon ni Israel ni General Jonevel. Uy, good afternoon ni Budiha. May hapon, no, diri liwag diri sila ang greetings. Sharon diri Shin Barrientos Diguma, diri sila ang greet ko ni Jimmy diri sa Lamak Hagbuay. Yes, nagaraghan tadi ang napita sa namat kina marami. Liya hori tumar sa gadag hapon ni Israel. Siya ako sa lahat ng gibig sa program nyo. Lalo na sa mama and papa ko si Nalina and din siya tumar siya at kay Arlindo Lurigas na palaging nakikinig sa program nyo. Thank you! Then also, kuyog na ta rin siya yung mangita taog tumboy. Usama ko ng tumboy. Jen, yung mga pamangkong tumayon din. Ang tumboy, usama ko ng tumboy, be. Ano ang mangita? Mangitaan din ang tumboy, yung saman. Nakakwidag ang tumboy ni Kaila, no? Kasagalan sa tumboy, kanang ako na ilhan kay kuan, mga gwapa sila. Asawa niya pa. Di, kay, nagpa-tumboy-tumboy sila. I mean, kanang gusto sila mahibong tumboy, no? Mo-transform into tumboy kay lagi. nasakitan na sila. Gipasakitan, kapila na daw, gibalik-balik ang kasakit mo na magtumboy na lang. O sa ka na ilang una-una, no, kanang mubaw siguro sila sa mga babae o sa mga laki o sa mga... Uy, usay na ang, naabit ay, tulo, nakakailan ako nga, ganahan sila magtumboy. Masaman! Pero ang ilang rason mo na, no, kay sakit na ko, no, kaayo, sana, ayaw na nilang masaktan. That's why nga, magtumboy nila. Mawa, sakto ba ng rason na? Usa ba? Tamo niya. Pag sulti mo niya kung sa'y ang... Tambagi ko na sila, B. Pero sa mo tambag, paano po ni, no? Ang ato ang topic ka ron na... Priority po na ka mo ron. Pagkasabaan ta mo ron niya. 46 minutes past the hour of 3 o'clock. Another break para sa mga sponsor. Please stand by, ha? Ay magbiya kayo mo. Balik pa ang BT Musikahan. Kauban, Gapon. Andi siya ka naligwapo pero macho. My name is Nisa Lanz.
1: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Ang akong pangitan na sa dagat yung kanuna, yung itong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule. Living testimonies.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na,
1: Vitron. Subok na.
4: Ang madami sa Vitron ko, ako yung gagaw si Juno, tungkol sa iyang anak nga, may kansiro sa sitaw sa subo. And may tayo palitan namin yung Vitron, okay, dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang po yan, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog, di na siya magmatamata.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
13: and now the home of real music.
14: 98.1 BT Radio.
0: Yes, sa balita atong oras. Alas 3, segwinda na sa kahapon earn. 10 minutes before 4 o'clock. Shoutout niya ni Divine Masconiana Montiborn. Maayong hapon ni Zeranz. Great cook. Happy birthday ni Karin Galliarde. Kaya sa Purok Dita, August 21. Happy birthday, Karin. Salamat sa pagbasa ni Zeranz. Happy birthday! Yes, happy birthday sa mga nag-birthday ka rin. Then, Agnes Rosiana Shaldiri sa Taga Sitio, Paniagan, din sa Tanan nga naminaw sa mga program DJ. Request kong song, Everyday I Love You by Nunoy Pina. Salamat sa pagbasa rin sa Rans. And Jess Albaran, ding lasan, shoutout ko sa kontapad, diri doyle nga nag-wifi si Dinas Egonia Guarin. Shoutout mo na, Dinas. Oh, ginibak ka ni Jessal. Libak-libak ramai dari Dines ay kumpiyansa. Gawas nang. Uy, asaran si Jin Jin be, Jin Jin! Ang ito ay report niya, kumusta? Maano yung reporter na to karon, no? Sa to program, sa kuwain, BT Musikahan. Reporter sa Baga Martes. Asya, hello ni Zeranz! Ternon, shoutout na lang ko sa akong family nga nakaroon sa Sitio, Paniagan, Barangay Bugunbon, nila Mama Nining o Papa Amay din sa akong mga isoon Rinner, Lizal, Rimar din pa, paka-play na lang sa akong request DJ Rans o Let Her Go by Passenger. Salamat DJ Rans, watching from San Carlos City. Thank you! Then, Gisil Barain ding nasa, shoutout na sa akong mananing, salamat kayo. Greet Shane Barrientos di Goma, DJ Rans, greet ko ni Jimmy, diri salamat kag buaya, salamat. And sa question mo DJ Rans, if gigamit ako sa temporaryong happiness sa tapatan, oh, na, tatapatan ko na siya, at tapatan ko na siya, maggagamitan kami. Oh, yarn. Ayan. May kuha na kayo ha, si Togani, kanang nanamay idea diha kung sa tapati na po. ginamitay mo diha. Shout out also ni Idol Renz Maano. Shout out Brother Idol. Diyan ka lang sa Antipolo Tuburan. Shout out DJ sa ako ang asani. Shout out day ko sa akong gwapong idol. Gwapong si DJ Renz watching from Antipolo Idol. Yes, salamat kayo mo na idol, no? Mining isulod diha sa imuhang pag vlog kay... Ayam artista sa ta. Si Kuan, si Bang Bang yang artista. Pwede na si artista. Chao sa idol, no? Grabe idol lagi. Bisa kung saan na rin Kuan na. Bisa kung saan ibuhatun. Maagyan. Kuan, kayo ka ng professional mode, kayo. Daghan ginig-talent, sir, idol na. Shoutout niya karon ni Ana Moral. Mayong hapon ni Israels. Guwapo. Oo, then, paray mo ha sa inyo ha nga mga tubag niya. About sa topic ni Jay, oy, pag kasakit po na anak, murag maka-feel, gig kagkalagot ka ulaw, pero anda mong dawaton kasi hindi siya nalilipay. Kasi hindi siya nalilipay sa iyo. Pero simba ko, wako ka-experience ana. Agyong paghuwat ka maka-experience ka na. Dapat imuhan ang pangandaman. You shall not confiance. Shoutout ni Cancer and Dalma. Shoutout mo naman maing hapon. Then DJ Rans, shoutout. Ang problema lang sa akong uyab, mang dinay siya sa ihang katsyada. Mauna yung nakabati. Dili na siya ingon nga kung ay, no?

Salamat idol sa pagbasa. Welcome boss idol Renz Maano. Naaran sa Antipolo Tubulan. Sige ato ni Sugdan kay murag panglaay na ning uban ba, no? Sa gilaay mo diha. Pagsulti kay atong i-mention niya mga nerd. Tiba konta mo maayo. Para sa mga mo sorry ko shout out Imam Arlinda Lorigas. Here's a song, Dilaw by Maki. Good up.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Right, double up standard time, 4:08 in the afternoon. Alas 4:08 na. Shoutout niya ako rin sa mga viewers, no? Sa Gapon, kinis DJ Ran sa... Naminaw ka mo sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Manod ng share niya mga langga sa itong Facebook Live. Karoon naka-live to sa DYPS Beta Radio and also sa itong official account, Ranilo Santiago. Thanks sa inyo mga song request. Sa itong mga nag-request na standby, sa itong wala pa, pwede na kayo mong request para ito yung play in the sunod semana, no? Niglunis. Karon na edisyon, hindi na madawi. Wala tayo ulasan. Oy, managandang hapon sa inyong lahat. Siyaan, late na naman. Late na ka, madam. Madam Jadasal, no? Man at the brand, hey, this runs, managandang hapon. Na late na saan ang first son. Request kong sorry siya sa aking puso by Ding Dong Avanzado and Avanzo and Jesus Zaragoza. Thank you, this runs. You're welcome. Yeah, also, shout out din ni Rosalito Kapunyan. Yes, akong idol. Yeah, akong sa akong ano. Arias Rigado Building. May hapon na siya nga. Nawa man. Aray ko po. Hapakon ko siya o sadness. What the? Kaya pang millennials, mampunihan nga mga wordings dari o. Sabay po niya sa millennials. No, and millennials man sa kayo dagway. No, bata ba kayo dagway? Yan ang mga gwapuhon. Anagin ang mga gwapuhon. Yan, syempre, shoutout niya ni Kuan, yan, no? Kem Lozaro. Idol. May pagtanaw. Then also, shoutout din ni Kuan, no? Ni, sa pamina Adri, si Paida Rose Orozco. May hapon na madam. Ninyo Lin, pataling hong laborte. Shoutout sa kong papa rin siya nga mag-birthday ugma. Yes, advance happy birthday. Sa tanang nag-birthday ka rin, happy, happy birthday. And sa ugma po, hon, advance na lang. Ninyo Lin, in town, ang kuan na, invitation. Naon tayo. Sige lang mag-birthday na, why kuan eh. What I can count. This year, problema lang sa akong uyab. Ah, okay, mga taning, salamat kayo. Diya, dayon, gilaay na kong pinabot sa akong request ni Israns. Jinjain, mapagay pag-request mo. Maudahan yun. Gilaay, dayon. Mapagay kakabuhat o kuan ay kanang sa tawagan eh. Report, kailangan akay mahatag na ko report rung adlaw, ha? Okay, weekend na ugma. Awa na tay duty ugma, no? Wala tay on air. Shoutout ni Cam Lozaro. Shoutout diha di Israns. Hahaha. Okay, shoutout ba. Cam Lozaro. Oh, shoutout. Then also, shoutout ni Michelle Ortiga Rico. Syagitan yun eh. Shoutout also ni Sir Arman Mahosa. Diha may hapon ni Sir Armin. Diha to risog dala doon ka mga song request, no? Shoutout diha ni Ma'am Jenasal. Diha rin song request, ma'am. Sa aking puso. Shoutout diha ko sa man.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat din ni sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalag ni diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
6: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
7: Eh okay ma'am, oy nagulak kay ko na naglamigot-gut nga may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha gay tong nagadagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino. Dili sa o dili akbos.
8: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
11: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami inauhaw.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now the home of real music. 98.1
3: BT Radio.

Oras na time 27 minutes past the hour 4 o'clock. Welcome back sa itong program Muna Beatty Musika Musika Chikahan. Ano siya up ni Michelle Ortiga Rico. Oo, oh, may hapon na madabadam. Asa maupay pag maupay pag comment niya, no? Maupay pag humaniag usa to yung ibuhat paninihig masigur na. Na-end na po na kuno sa itong program. Oo, oh, naka kuhaan mo ko naka-feel man ko nga na, ni-comment na siya. Karaming hapon naman na madam, no? Ana siya diri nga sa to? Pleasant, no? Timing nga pagsyagit. Uy, manakog panilhig. Oo, oh, okay. Panilhig din siya, Gika. Ya, risko na ba kain ni? Asa ka na siya magkuhan? Asa ka na siya mag-deep date siya banana? Ay, nako, no? Nakita na, pag tanaan ako balik, wala naman na ka nag-live, oh. Nag-end ako eh. Nalubat ko. Again, shout out, Michelle Ortiga Rico! Nanaan na siya. Eh, naon lang ako mag-shout out. Uy, shout out ni Frank Flores, diha. Happy, happy birthday, these runs. Salamat kayo, diha, Frank. It's a prank. Ubot buod niya, Frank. Yes, di salat sa ila ayon yun tag pinabot sa request sa oin man ragid sa ni maoragid na akong happiness di siya. Oh, pa-praise ako request next time marako mo report di salat. Next time mo siya mo report mo na di ha. Dapat may report aron na ay request no? No? Sa ako man aron na to. O magka-report wa sa request. Pero okay, standby di ma'am no. Hello sa ating pasalamatan line na paloy sa itong program karen, no? Ang March Shout Awards Trading. Ang March Shout Awards Trading na mahimutan sa Alice Large Arcade Baraga 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, track, o heavy equipments. And also namaligya po sila battery, klase-klase nga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, track, o heavy equipment. And also klase-klase nga brand, klase-klase nga breakfast, break show para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, truck. Naaangat to sa toong March Auto Parts Reading, no? Mga nakariyang piyasa sa sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Muhatag silang presyo nga pangmasang atong March Auto Parts Reading. Nilauso ang atong March Auto Parts Reading. Muhatag upa premyo, no? Kung isa to'y mupalit sila, ha? Mga worth o 1,500 pesos. Again, 1,500 pesos worth sa inyong ipalit. Na amoy madawat, no? Nga pa-premyo gikan sa ilahang tindahan na March Auto Parts Reading. Ayan sa nga March Auto Parts Reading, mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Yung mga message na po kini ninyo no, sa pinagi sa lang Facebook page March Auto Parts. And sa lang cellphone number 0927. Sa Globe niya 0927-275104. And sa talk and text 0946. Again 0946-1635-495. March Auto Parts 3D. Shout out niya karoon ni ano, ni Mimi. And yan as grato ni Saran sa kasakit po anak di siya, ay mura po noon ta o giduaan anak kung mahuman na o gamit biyaan lang niya. Shout out ng Kostaran taga sityo Hagom Dijran, salamat sa kubasa. You're welcome. Salamat kayo Jane, happy birthday ni mo Dijran, salamat kayo. Pero it's a prank. November 1 in taon akong birthday o iman ini. Pada yun, Tadiri, next time, okay, salamat kayo. Then, sige, punaan at ninyong kuwan. Gibasa lagi. Humalakay! Ilam na rin, Michelle. May pagmuta, masaya ta, Michelle. Arta, sige, pangayo ni Rosana Pavli, diha karon sa Tabuelan, Bungon, Tabuelan, barangay Bungon, Tabuelan, Cebu. Napaabot din si ma'am kay Masaya o yung silingan. Big Bomb! Mausa ni request ni Ma'am Aina Moral niya karon sa Maghan ay Tuburan, Cebu. Oo, kay dugay-dugay na po. Hapit na po, no, ni 2 weeks, no? 2 weeks na po, no? Ang ato ang Big Bomb nga wala ma-play. So, ato na ning pagtagad. Ang ato ang Sonata karon. Labi Sonata. Sayang mo ha, bantay bito.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sa sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, gapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik
7: sa pinakadulong ng butik sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now, the home of real music. 98.1
2: ET Radio. Radio.
3: BT Radio 98.1 FM 34 minutes past the hour 4 o'clock. Shout out to Annie Rosaine and Pablo Salamas who played these runs. You welcome niya. Shout out to ni Frank Flores. No birthday na ko ron. Kantahi ko. Yoys. Birthday din yung ron, Frank. Happy, happy birthday. Ato ning kantahan si Frank. Tabangi ko ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Inani ni siya ka kuan importante nato no. Ato gina siyang kantahan bahalag ginagmay. Ginagmay ka kanta kay gamay mo pud siya. Again, happy happy birthday Frank Flores. Yes, oto gamay lang sa nga kanta. Tapos si Mandayana diriwa na ma tagbo kita ato gyud. Yeah, shout out dia ni Kwain. Oh, gibasa gini mo na. Ay! Sige, paray na sa toon nga mga song request, no? Standby na sa ato ang ay, naade ko ano? Dalurunan ko man yung mga Jane Legaspe. Standby na, Jane Legaspe. Arta sa kuan mo. Layata diri ni Jen Jen Rosiana. Siyang song request. Let her go. The passenger. Good afternoon.

ni Busing, ni Bibo, and also ni Jessa and Dudong Ian. May hapon. Shoutout po nilang Manorini at Ate Sali. May hapon yung tanan niya, no? Na yun, makahilak man sa dasa mo ang tingog mo kanta di siya. Ayaw, Frank. Ikaw rin. Paminaw, paminawa, kanang sorry-sorya niya kung sa kuan Frank, kanang sa kanang mga bidyukihan sa Alonso, ano, sorry-sorya ko niya, mukanta mo ko. Paminawa lang akong tingog, pero diri-digi ko mukanta. May kanta na ko gamay garina kay tungod birthday ni mo karon, no? Sunod, kanta na ko taas. Naam ko ni bayad akong tingog. Ay, naka 41 minutes pa si hour 4 o nga karta si pangayon ni Jane Legaspe Vintana, mayroon pa akong likay.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kuwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kuwan niya plas o salamat niya kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
4: Ha? Unsa di na anak, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganito't ganang nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
5: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s,
6: and now. The home of real music. 98.1
7: DT Radio.

Tang sehat sehat time sugar selas kuatro singkui darah sang apunin. Shout out yang ini Mom Merlin Daniel. Good evening di Seran sa pwede para request og song Huli Na by Skills Tech Lee. If pwede pa, thank you. Shout out yang kay DJ Cebu GB James Limboy. Thank you sa pagbasa di Seran sa sorry kay Mano. Pero nanay naka kuhain ko na nanay naka standby nga song, okay? Salamat guys sa pagtanaw niya ma'am. Pero ato na yung itong mahimo tanaw sa Lunes sa akin, ato na i-play. Okay? Huli na. Huli na po ni si madam. Ay, huli ka na madam. Pero salamat guys sa pagtanaw ma'am. And also thank you so much ladies runs. You're welcome Jane Legaspe. May bag tanaw ay gihapon ni mo diha ng katanggin sa ihang song request. Sige, para itas to ang song request. Shoutout diha ni Juano, ni Agnes Rosiana. Yara ini mong request ay na si Bagulbol diha. Si Bagulbol. Agnes Rosiana, this song is for you. Every day I love you. By not my opinion. Good afternoon.

Yes, alright, that was Kalapas Tangan by Peter Carmes. Shout out sa nag-request si Ma'am Jonavel. Ngayon sa mga wala ma-pray diha nga song request ha, pasensya ka ayo. Okay, naabtan kita sa itong oras na. So, ito na i-play sa Juan, Lunes pohon. Same time, 3 to 5 p.m. no. Parhenti guwapo invite ka ni Ma'am Diana sa iyang birthday. Huwag na mag-birthday si Diana. Parhenti guwapo ka cute ng smile ni mo, garbo. Sana'y gabo ng si Gabo. Yo, thank you parhenti. Birthday, magsiging birthday ni Diana di. Charat ko ni Eros family, Farilia family, thank you pariente. And good afternoon, guwapo namin ako ng permi karon sa balay, nagnanog-nanog among radio, thank you sa basa pariente. Tamang kay pariente. Then, live ni siya, live na live Evangeline, pero muin na ta. Kay nalit ka. Ito ba natin oras guys, naman kayo at ang musunod ka program, no? Ang The Friday Dance Max karon 6 to 9 p.m. Kao ba si DJ Buddy and DJ James Lim Buhia? O, ato mo nga to request, no? Ato mo pagsamok-samok nga to. Mangot-kot kini si DJ Buddy, pangita siya mga request. Requestin ninyo ka ng mga labso. Ay, playing last name eh. Oh, namay last name eh. Sir, may bahala na. Pero ay, atang iha, sad-sad na rin alas 9, sandod alas 9 sa gabi eh. The Friday Dance Mix, no? Ang ato ang mga remix. Ato na ito, bati ang mga bago o mga karaan, no? 90s. And now, ato mabatian, masaksihan niya.

0: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
1: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon paghisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning atake sa ato ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mami Puchi, nung magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dai symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na tog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Good afternoon, it's now 5:15 PM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana at ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
6: Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
7: What you know last night, yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga tinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Ang Pinoy kultura, because our culture is

0: 5:30 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortes.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga nga. Mamunsing, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
5: Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman na tulad ng sinigang, tinola at nilagang baka ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
4: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

ni Angel Nunez Archaga. Good evening, DJ. Shout out ko sa akong Mama Belin, sa akong Papa Rudy, sa akong Kuya Jopel, Akinian, taga-Kan City DJ, sa mga Archaga family. Ano yan ni owner Raman. Shout out sa 3LG print. Nindot kayo yung pulos shirt. Moni, ato ni shout out ko sa lang kay Moni Prince. Ato nindot kayo ng uniform. May nga po ni Muda, sir. Amang gabi ni Muda, sir. Yan ni Madam Merlin ni Danio. Tanong sa'yo, Sir James. May happy to rabahin mong birthday. Itaw, advance happy birthday di ay ni DJ James. Tarong 26 mo siguro, guwa ko mo sa'yo. 26, gani. Ayan ni Ronald Jamanti Golain. Good evs DJ, shout out sa Golain na sa may barangay Dus nga naminaw karon ron, labi na si Jan Jan supporting sayaw. Angel Ruyan, good evening DJ Bani, DJ James, happy Friday. Shout out sa Sandayaw Gihul nga Negros Oriental. Sa kong mama Tarsila og duhan ako ka magwang Manoy Luning. Rodong Joseph og sa kong anak si Inday Tintin og sa kong Paris nga naminaw karon Ricky Rabanes. From Naga, Cebu. Anya ni Canceran Thelma, good evening DJ. Always watching from your program colorful inyong gipang suot ron. Salamat tayo sa mong sponsor ay Madam Merlin Iranio. Thank you ka sa kanunayon, Madam. Sa mong pa-sponsor sa mong mga uniform dress video radio. And shout out to Christian Agabon Iranio. Good evening, DJ Buddy. DJ James, shout out. All Iranio family, Agabon family, Mama Lija, Papa Alfredo, Merami, Virginia, Virgie, Kabatana. Bonnie Bones, Goho, Ansiko, Oging, pag-classmate ako sa BSHM 3E sa Cebu Roosevelt Memorial College in Bugus City, Cebu. I-apply ko ga-play sa Budos nga USB. Satisfaction. Hindi gini malimta ni ang Budos nga USB. Aras, alas 6:30 na. Friday Dance Breaks here on 98.1 BD Radio. Better with DJ Buddy and DJ James.

Alright, oras is now 6:44 sa toang programa. Programa on Friday Dance Mix, every Friday from 6 to 9 in the evening. We have DJ host in the house, yo. DJ Buddy live on the mix right now. And of course, yours truly, James Lim, ang DJ ng unsa man. Never been touched. Never been kissed, but totally damaged. Tulo ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyohang gabi yung Bernes diha. Pero bahala sa inyohang mga paboritong tukar. You could try to send your greetings via Facebook Live. Kaya pwede sad kong mong maka-request sa inyohang paboritong tukar. Alam mo, pag-request ato mga love song, ha? Bawal man atong love song karon. Ang ato karon kay kanang pang pa-ugnat sa kusog. Pang pakiti o sa inyo hangkiting.

Hello idol. Oh, wak mau. Shout out Demi Dris Pantukan Davao di Oro sa gua pohon akong kauban. Kauban na sa dilik. Oh, gua pohon ko no. Nga sila si Joy Joy. Koyos Nur Jane pasailoon. Neil Yagonia kanalang idol. Thank you kayo Michael. Eh niya, hello langga Jean. Galangga naman siya. Karon pa ko na inform man niya ang paglangga-langga sa kuha. Tapos si Jim di ay mayo gabi idol. Oy, hi hello dai sa ko ang crush nga si Kuan Flora May. And sa kuang uyab na si Ma'am Wins. Hello Ma'am Wins, how are you tonight? I hope you're feeling well. And of course to my crush di ay nga si Blackheart nga Flora May. Kuan maguni sila kanang die hard yun sila nagkanang naga nakigugma sa kuha ba? And then hello sa kuang igsoon sa Tuburan Idol, sariling tibo-tibo. And yeah, Alisa D.A. Labrador, hello, good evening DJ, buddy, shout out lang ko sa kuang family Bindoy Labrador da Lanurias og sa kuang mga anak og mga igsoon nga usa mo ni naminaw diha sa inyo hang alintakuban og pa-request diay kog asa ni Big Boom katong Big Boom in the room kaboom kaboom. Salamat nimo DJ Buddy and James Lim from Talisay City. Please play the music. Unsa nga music? Horror ko na og price tag. Ah, grabe request to. Price tag. Katong ni kang GCJ. Ayun niya, Alunisa Hokiton ni ay mayo gabi idol. Shout out ko sa kong bana nga si Ronnie Boy. Oh, nga puwerteng paningkamot og kagis sa panit sa baka para balbakuahon. Uy, kalami. Nagpanilap ko sa kalami sa balbakuwa. Murag ka ng kuan. Murag dun sa man. Murag tahong ni Carla. Murag dun sa man. Talaba or bingka nga pinaliki. Ganahan na ba kuan ng kuan? Suwaki nga kuan. Tambok o unod. Alright, oras is now 6:48 sa atong programa. Oh, first hunat ang mga pangbatan-on nga tukar. First segment nato. Onyang alas 7 sa gabi kay ang mga pangkuanon to pang bisa ta makaingon mga tiguang. Katong mga kuan ba sa unang panahon. Dito ang mga tukars 90s. Oo. Ito mga nanakit ng tuhod ba? Pero karong orasa kay para rin is mga batanon exclusive. Kato bang kusog ba mulay at layat ba? Oh, abog-abog ang dance floor. Once again, we have DJ Buddy live in the mix and yours truly James Lim on the MIC. The Friday Dance Mix only here on 98.5.

Alright, shout out sa mga Facebook Live viewers and also sa tawang mga Facebook Live viewers dari sa TikTok ni James Lim Buhiya. Hi ninyo mga tiya, mga uncle. A shout out ni Jing Jing Alice na Lingganay, a good evening DJ, shout out sa kong family Lingganay, o family Alice na from Jing Jing Lingganay, salamat sa pagbasa DJ. Rekas ko ang Is Meringhoy song. Naunsa na good mo. Papa mo mamayo eh. Wanagi mo mamao eh. Let us out, Ripoli, good evening DJ, shout out sa kong family nga. Aras sa Tigbon, family Rosaut, ako nga mama o papa na minaw ninyo karon, shout out. Anyan, Isen, Divin, Aliego, Del Dol, good evening. Shout out ako sa taga Marbul, shout out ako sa kong mga classmates siguro ni. Kogon Idol, labi na sa kong asawa si Julina Villamor. Ni Roniel Himeda may gabi idol, shout out mini dito sa kong mga kauban sa may sitio Talabi San Carlos City Negros Occidental. Oy, may gabi idol sa may San Carlos at mga sukitig paminaw na may gabi ni Erwin Makoy Bibi o sa tanan na lang dito kauban na to. Question na gabon ni Daniel at kung mani may ang pagpaminaw nyo diya. Gretchen Brientos Diguma. Thanks DJ, shout out ko please greet sa tanang nag-work there is my Lamak Hagboya sa big shop sila si Velfi Arlene. Why bagbahog niya? Widi ang nag kinakusgan Jimmy Fortuna, greetings from DJ Kulapo. David Skidong, shout out ko sa kong apuhan nga ni Ty Phyllis Labangon and ni Milia Labangon and John Dib Balibad Pugi na sa tukong nga nagpuyo. Ronel Ogdamin Planyas, good evening DJ, buddy and DJ James. Ako ang shoutout, ako amigo nga nagpalanog Orlando Burlando. Gary Mojin Impas. Oga sa tarang silingan nga nagpaminaw, thank you sa bukasa DJ. Watching live in City Umanga, Barangay Dulis, Caltrava Negros, Occidental. Michelle Avanit, shout out DJ Nishano og ni Virgie Diri. Ani ako mga silinganan diya sa may Timakul Erma yung pagpaminaw. Mga Talagon family diya. Ani nang istila ni Noy Dadoy. Dai Prising. Ni Noy Mac Arnosa ni Kuya Sani Noro diya may pagpaminaw. Oras sa La City 15 na. Ang time check is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

diri nga nag sini nang eskwela og tisda diri sa Daan Banta lungsod. Salamat sa pagbasa, DJ. Request ko ga unsa man ni tukar ko ng Justin Bieber. Grabe ga request ko Justin Bieber man. Shoutout sa belated happy birthday ni Boss Kilio Brigoli ni Sitio Turil. Sa Sitio Turil ni Barangay Monte Alegre. Sa tanang Brigoli family. Og sa tanang Brigoli family DJ Arnado and Monte Calvo. Hello and clear kayo ang inyong program from Purok, Kamangahan, Barangay Dos. Oy, thank you so much for listening. Pastilan.

Regards ko imong kauban DJ na si Angelica Baya. Then ay nagkuan ni moderate DJ Buddy si Angelica. Regards ko na siya sa imuha. Shout out Idol, request og usanay palagot sa kontra.

0: sa makakitagtupi nga kuan. Shout out sir from Iligan City. I've been watching you. Kanang hello my loves. My loves Flora me. Nagihaw mi og manok DJ. Kauban ako si Jake John. Shout out dol from San Carlos City. Gikan ni John Maki. Anya, good evening dol. Request kog high above the moon. Kana. Karong alas City Media high above the moon. Shout out DJ sa wang asawa nga si Grace Buffalo nga nagaluto og barbecue og nagsayo-sayo uling nga kayo DJ. Shout out doll from Legazpi Alegria Cebu. Hello Lorna. Hello good evening idol Flodos. Shout out my loves of Lorami. Shout out ko sir from Kuan. Nag-in live anong tako niya. Pag-link ko dire ba kawana-wana na sa kog live. Mag-live na sa kog dire. Request kog brother Luwe-Luwe kana sige. Ulitaw pa ni o ulitaw pa Scorpio. Dili ko mag-live-live aning TikTok kog minyo na ta. Shout out ko sir Christian Canillo. Oy! Hello good evening. Good evening idol. Naasaag lagi ka dire. Hi kids, hello. Oras. It is now 7:30. Let's take a short break and ay magpamahawa ha kay mo padayon rag hapon ang The Friday Dance Mix Retro Special. Retro Hits. All right, The Friday Dance Mix only here on 98.1 BT Radio.
1: 98.1 BT Radio.
2: Kainom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: Thank God it's Friday! Friday's 80s and now
6: the home of real music.
5: 98.1
1: BT Radio.

DYPS 98.1 BD Radio, The Friday Dance Mix sa Retro Special Retro Heads. Shout out sa mga pasok live viewers ngayong gabi. Shout out ni Lucas Saman. Hello, good evening DJ James at DJ Buddy. Watching here in Tibawan, Tabuylan, Cebu. Ayan, yin, Lumakang. Good evening DJ James and DJ Buddy. Shout out sa kong Papa Jimmy Lumakang. This is my barangay Himama City, Uwangan Dus. Na nag-inom og usa ka pa ng kauban na si Viking Lumakang. Ano, murag nindot, ano? Well, naminaw na yung itagay-tagay ba para dili laay? Anyan, Ivan Marie Kataliulaan. Shout out to DJ sa barbecuehan sa kong mama. Yes, may barangay Bagasawi nga lamingan og barato watching from barangay Bagasawi. Anyan, ni Mimi Eneres. Good evening, DJ Vanny, DJ James. Shout out sa kong makaliwat. Yes, may barangay Dulis sa Dagyawan family and especially sa kong pagumangkun. Kasi Kapitan Janry Dagyawan. Dresad sa City Hangkong sa mga Inyeres family. Joseph Navarro Idol, nice kayong mga tukar from Asturias.

0: Martini Bosquilio Brigoli.
1: Happy birthday!
0: Sa sitio, Turil, Barangay Monte Alegre, sa tanang Brigoli family, Arnado o Gamonti Calvo family, Loud and Clear, kayo inyong Rama Rama Puruk, Kamanggahan, Barangay Luz. Yan, Emerson, Brigoli, good evening, DJ, shout out, watching from Campo, Tuburan, Cebu. And also, shout out na sa ko ang mga kauban na sa mga ang eskoy lang, Octis, na rin sa mga daan lungsod. Salamat sa magbasa, DJ. Yan, request big music, DJ, Justin Bieber. Sala City, 45 na. Retro, special retro heads, programa The Friday Dance Rex. Together with DJ Buddy and DJ James.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaon.

it is now 8:15 sa atong programang The Friday Dance Mix. Ikatulong hunat sa atong programa. Ikid-ikid cha-cha. Mga tukar sa unang panahon. Itong hilig pas mga masakiton og tuhod. Magkakaon laganig munggos awa na. Ning sool ang arthritis ni Florami. Oya nagtopic man isla diri kanang bahin lagi kuno anang share your blessings. Ya tapos kung ako kunin nababay, kung unsa kunoy akong buhaton. Syempre akong i-share ang ako ang kalami. Para walay laki nga magmahay. Bitaw, padayon sa ata Michelle Rico, good evening DJ. Shout out ko sa mahusay family labi na sa kong partner Arman og sa anak nga si Argil. Onya, nindot ka ekstipping si DJ Buddy dari o. Oh, ga atras abante. Mark Tamasura, hi DJ. Shout out sa ko ang mga amigo sila Gismara, Ninyo o Clifford nga goods na kuno kaayos pamati na. Ayun ya, Bonski Singote. Shout out DJs Balamban kan Sumuroy. Shout out Gerwin og siya Porting Sayawa kuno ni Aileen. Ayun ya, hi idol, shout out ko sa kong Papa Irwin lumakang naminaw sa inyo ang gindot na tukar. Bonski DIB idol. Bernadette Malupay, shout out

Bigda ko na. And yeah, kisa may dire. Hi, taga-Aklan dol. Dili ko taga-Aklan. Actually, I'm from Cebu, Philippines. From Visayas. Proud Bisaya. Shoutout DJ GB from Dubai. Dili magmahay dol kay mahay na mandaan. kung ako'y nababayi, kini akong tapad daw usan ni sa makabenepisyo sa akong kalami. Bitaw, gatoo man ko nga ang lalaki ni mga uwi karon. Hasta pa ang babae. Shoutout from Butuan City. And shoutout ni Rins. Shoutout ko sa kong tanang kalbo diha nga nag sani manudlay bisag walibo. Lord, sa asawa mo yan, hindi. Wala akong asawa. Itong si Blackheart. Ano lang, crush ko siya ngayon. Pag kinabukasan, pag meron namang mag-up sa aking video, may next na akong crush. Itong si Florami ay ma-expire na din. Akin na lang yun. Akin na lang yan, Lord. So, iwag. Wag na muna. Kasi andito pa kaming dalawa na nag usaman. Nag-ismiring hoy. Good evening DJ. Shout out Kodiri. Asan Kodira family from Bulwang. Padayon sa ta guys. Oras it is now 8:18 sa atong chacha portion. Once again DJ buddy is in in the house. DJ de Caster o oh. Asan maka Florami mobile na ka Florami. And yours truly James Lim on the MIC.

DYPS 98.1 Beating Radio, Party Dance Max. Shout out to the Mavis Live View, shout out to Carlo. Every DJ, shout out to sa Kudera family from Bulwang. Janward, shout out DJ Lods. Sa kapitilang kang magulang Nadia sa my ginsay danaw. Salamat Lods watching from Kanlun Sing, Tuburan. Nato mga sundin pa may naroon nga nagpaminaw mga gasoline station. May gabi idea. And also dia sa my Negros. Negros Occidental, Negros Oriental. Ato mga sundin pa may naroon mayong gabi. Michelle Ortiga Rico sa Taboylan. Raso nilang lang arinda hindi sa may kampot bungong Taboylan. Adam Ana Mural sa may maghanay Tuburan at sa kinig pamilang.

TYPS 9.1 BD Radio Farid Dasmex. Wala tayong igong oras ng programa ng Farid Dasmex. Kasunod, Bernes na Podbuhon from 6 to 9 in the evening. Kawas DJ Buddy and DJ James. Nga, kasi napagkain yung mga radyo, kaya napamantay yung masunod ng programa ito ang Big Time Drive. Ito balas dusi sa Kabuntagon. Lalo karasan yung mga paborito, mga pang-chill nga music. Ano yan, singalan na lang sa itong station manager, General Fernando Maguba Jr. sa itong program producer. And General Ma'am na Miss Janti Bahaw, DJ Buddy and DJ James. Bye for now. Nga, magdungutag usabi ka Domingo na po sa hapon sa programang Disco Backtracks. Salamat Facebook Live viewers. Thank you sa mga nag-share sa Facebook Live. Salamat kayo. Nasa nagpaminaw na to sa RadioGuardian.com. Mayong gabi inyo daw. Mayong adlaw. Kasama mga rundapit sa gawas sa nasod. Alright. Ito na si James.

news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. President

0: complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to 4 guests with 4 single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9155.

0: 30 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

Let's get loud, no? May buntag sa nang nag-loud. Nagpatukarong sa iyo ba? Let's get loud. Saturday, boss, iking lumakang sali, lumakang. Good morning. Jerry Mercado, Ma'am Perla Mercado. Yeah, sa wangan daw, sa kapihan yung kusugig muntong daw. Boss, ikaw lagnas. Good morning. Ako si Ma'am Nina Lagnas. May nga pagpaminaw. Isa pa to ni Cap Nelson Coligado. Gakon siya la Sandro Lumakang. Batoy gagaw ni Boss Jimmy Lumakang. May buntag. Doon di paro ni Ma'am Hinya. Paro ni good morning. Nanay Diding, idanyo niya San Remio Sibo. Good morning. Og si mga anak, si Miljo Badabalos, idanyo Himino, og ni Evelyn Cabonse, Camino Himino, og Analina, idanyo ba to? Og ni Ma'am Merlin, idanyo niya sa Australia. Good morning. Gerard Casas, yung asawa si Ma'am Lysel Casas, Pepe Parami, Ma'am Analisa Casas, Parami, may nga pagpaminaw, hurot. Aga ni Mary Joy Botaslaco, Mary Jane Hermosa, good morning. Tio Serio Bahog, Tio Jubilito, Uyo Abotoy. Aga Windel, Aga Sita, Botoy de Sabundo Ono. Ano niya sa Kapuyan, Kaprolan, Kapuyan, Bin Jamante, Nanay Billy Jamante. Itong oras sa alas sa 4.50 City na sa Kabuntagon. Na mo sunod na sa itong Bisaya Classic, karong alas 5 to alas 6 sa karong Buntaga. Good morning.

sa main buntas na nagsibang siya. Ang siya talikol na ni Sma Cuevas family na ati Kang, Kuya Ople, ati Kalay, ati Insik, Michael Coco, Mijin, Simon Andrew, Bibi Mikay. Ang nang ibyang kumahigda, main buntag, Kuya Linlin, Joshua Jibjib, o Bibi Jojo. Ang sinati Haya, good morning, Miat Kasi, o Sophia. Ang nila ni Kuan dia, nila ni Sota, o siya mga anak dia, may Michelle. Og Ning Ning, Mikey, good morning yun dia. Ati BTD, good morning. Og siya mga anak, si Mijin D, Hi BD, Jipri D, Jisa D, og Arya Luna D, good morning. Og ni Cute ang tag-iya. Ang tag-iya kay si Sikan Lieutenant Romeo, Boy Galliarde. Og siyempre siyang mama dia sa Mama Minda sa barangay Size. Mga kaigsoon sa mga Galliarde family, mga kaliwata niya, good morning yun talang dia, Hurot. Gikan ni Sikan Lieutenant Romeo, Boy Galliarde.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Diway Pes, Nene Pintuan na BTR Radio. Lahi ang kagahapon, lahi sa ang karon. Oh, tinood na eh. Ay, siya tanong kayo, boss. Kwanda. Ni Sir Kent Sunggahil. May buntan mo, Sir Kent. O siyempre si mong missis niya. O si mong anak na si Flor. O si mong anak na si Max. Good morning.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na bikita diya nga akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka ngulgol. Kasagaran mapasok ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
2: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon at Lichon, Bali Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal na tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibong nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: X500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
10: sa mga butika. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
12: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa Monchita?
13: Monching.
12: Oh, Monching imo angga. Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
13: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
12: Kasi una kapuyon dai ka.
13: Oh, kapuyon to.
12: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
13: Okay na.
12: Ah, sige, salamat sa tingala mo sa ma'am, ma'am Monching.
13: Monching.
14: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umano ko pang hapla, sir, kasi nahihayak, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Yawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
8: ug katul-katul,
9: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
11: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naatas sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as close affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dihatod sa DYPS 90. 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay paligun sa imong immune system,
6: Tubo natural energy booster,
2: Ginger panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: List for life.
12: Start your day on a fantastic note.

BYP Snyder Pintuan Abiti Raja Shatati ko ni Boss Bib Ablanya dia sa dan lungsod no og ni Boss Ardol Sabandal dia sa Barangay Mangga may babawin na Boss Ardol Sabandal og simpre sa imong mga anak dia ni Brail og sa imong duha ka anak ko kaila may buntang niya dia sa mga Sabandal family. Good morning sa manok ka ni Brail. Good morning.

0: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsi Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron, subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Prab. Din nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baspog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon, pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access, pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

og mubabay na sad siya. Salamat sa pagkuyugsod sa duha ka oras ng programa mga pamuka. Dili lang sa nag-inusarang radio station diri sa lungsod sa Tuburan ang DYPS 98.1 BT Radio. Kinsa siya manggigay. Bye bye, love you. Mwah mwah chup chup. Bye.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw kaninyong tanan, nag-welcome sa ato ang pagpanag-uban na nilapot kining atong 5 minutos nga tunumanoon hatog na ito sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga 100% gayon nga napamatud-an og nakahatag og dugang mga impormasyon alang sa mga kaayuhan nato. Munang kung ikaw iso na gusto nimong matabangan ka sa imuhang mga panglawas kung karon nagasinati ka og mga dinagko nga mga problema, no, doon na kay mga, you know, ginatawag natong health conditions, health problems, and gusto nimong matabangan ka, ayaw kalimot igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing gituyo gid kaayo ka nga makatabang sa ato ang kalawasan. Gumikan kay gusto namo nga maalibyuhan ka sa mga problema nimo, no, nga dili na ka magsinati pa og mga problema sa kalawasan. Ang ato ang mga produktong herbal, mga igsuon ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen and Luyang Dilaw, ang ato ang SED Panyawan with Garlic, and of course ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Nindot kayo yung kining mga klase sa mga kapsula iksuon. Kubikan kay napamatundaan nga maayo kini nga mutabang sa mga bisan unsang matang nato nga mga problema sa kalawasan. And of course, din po nato kalimtan iksuon kaning atong ginatawag nga SED Liniment Oil, ang usa ka klase sa haplas iksuon nga maayo kaayo nga mutabang alang sa pagtangtang sa mga pagparakita to sa kalawasan. Ang mga iksuon nato nga dunay rayuma, mga arthritis, kani sila dili ni sila magpanuko o gamit gumikan kay napamatundaan gayon nila nga maayo kayo kini sa ato ang kalawasan. O kusabi, so nili po na ito kalimtan, no, naabot ay SED Panyawan Coffee Mix. Kapalo ba kay galagi suon ang nakanindot nining atong SED Panyawan Coffee Mix kay dili kini makahatod ka na to o ginatawag nga hyperacidity. Kini nga tong lawas igsuon, no, delikado kaayo usahay nga kung panalikita naman kita yung mga acid sa tong lawas kay mumali siya ang mutabang alang sa pag-digest na to sa tong mga pagkaon. Apa na yung mga panahon igsuon nga ilabi na kung ikaw mahiligon ka sa kape, makapangapi na gani ka 3 times every day, murag mabati na dahil kang pangaslom sa imong tiyan. Lakay mabati nga pagpangaslom. Nga muresulta sa ginatawag na to nga GERD, con gastrointestinal esophageal reflux disease. Sa kamatang sa balatian nga diin taas ang asido sa ato ang kalawasan. And posible ka nang agikan sa kape, no, sining kining ginatawag natong mga coffee. Unang kung ikaw igsuon gusto nimo nga magkape ka nga normally nga dili ka makasinati og problema sa kining pagtaas sa imong ginatawag nga asid sa lawas, kining pag-atong pag-inom sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix, nindot kini siya nga mutabang sa ato ang mga kalawasan. Unang kung ikaw igsuon ha mahiligon kag kape, and then gusto nimo nga nakay pagtabang sa imong kaugalingon, no, nga makapangapig yapon ka, and then aside from that healthy pa kaayo, no, kay makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas, ang coffee nga tinuod gayud nga dunay maayo nga resulta ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kana siya ay mangosteen o panyawan, and of course dili po nato kalimtan, aduna pud kana siya ay cinnamon o usab kining ginatawag natong purple corn or kaning mais tapol. O sa kamatang sa healthy nga klase nga mais, kani nag-angkon kini siya sa mga vitamina, minerales, mga uban pang mga nutrients nga napamatud-an nga daghag ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Kung makuha na ito ka na, isuon sa ito ang kape nga gikan sa SED Marketing. Ang itong SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaalam ka na sa mga butika, isuon ha. Ang klase sa kape nga dili tamis apan makatabang gyud sa itong kalawasan gumikan kay kini purong herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyog tumong maulamang ang paghatag sa mas maayong alibyo sa mga balatian. Pangitaalam sa ito ang mga butika karon, ang kape nga ginapalit sa kadaghanan gumikan sa kaayo nga ginatanyag niini ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix.

0: Hugset Celebrity Kajik Soap, Hugset Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang gihapon gili sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto malipas ang alas 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 88 syudad at munisipalidad is nailalim na sa state of calamity.
4: Headlines.
3: Pinsala sa agrikultura dahil sa magkakasunod na bagyo at matinding habagat, pumalo na sa higit 1.7 billion pesos.
4: Headlines.
3: DPWH minamadali na ang pagsasaayos sa mga nasirang daan sa Cordillera dahil sa masamang panahon.
4: Headlines.
3: Quick response team ng DSWD naka-full alert pa rin.
4: Headlines.
3: DILG igriit na ligtas ang Zamboanga.
4: Headlines.
3: DepEd magkakasan ng nationwide simultaneous active attack drills sa iba't ibang paaralan sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinumpirma ang pagdaragdag pa ng pumping stations. Pagpapalakas sa pumping stations, tiniyak ng MMDA.
4: Headlines.
3: Antas ng kagutungan sa bansa, sinusolusyonan na ng pamahalaan. Walang gutom program, pinalalakas pa.
4: Headlines.
3: United National Agenda for Health inilatag na ng PhilHealth.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatututukan na ang paggulong ng Waste to Energy Program. Price ceiling itinakda na ng ERC.
4: Headlines.
3: At Department of Finance, pinangunahan ang pulong ng Economic Development Committee.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 22 araw ng Agosto, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos.

0: S. Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, 23 bayan sa lalawigan ng Cavite. At Nasugbu sa lalawigan ng Batangas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagsasailalim ng lalawigan ng Benguet sa state of calamity, inaasahang maidedeklara sa susunod na linggo. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahang maidedeklara na sa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Benguet sa susunod na linggo. Makaramay sangguni ang pangkalatang ulat ng danyos mula sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dulot ng epekto ng bagyong Luis Maymaya at epekto ng habagat. Ituan kay Benguet Governor Melchor Diklas ay makaraan ang rekomendasyon ng PDRIMC dahil sa malaking danyos na natamo na lalawigan kung saan mangangailangan ng agaran at malaking pondo upang maisaayos sa mga nasirang lansangan at iba pang pasilidad dulot ng mga landslides. Umaasa si Governor Diklas na agarang kakatiga naman ito na sanggunan panlalawigan ng Benguet ang naging rekomendasyon ng konseyo para sa deklarasyon ng state of calamity upang magamit ang 13 milyong pisong quick response fund. Kamakailan lamang ay idineklara na ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang state of calamity dahil sa mga natamong danyos ng bayan dulot ng walang habas na ulan, pagbaha, landslide sa nina mga nagdang bagyong at habagat. Kakibat na rin ang issue sa African swine fever. Ang deklarasyon ay inaproba ng sanggunang bayan sa pamagitan ng Resolution Number 374-2026 angos sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan umaabot na sa 55.7 na milyong piso ang danyos sa infrastruktura na kinabilangan ng mga pampubliko at pribadong kalsada, slope protection, drainage systems at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, John Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng habagat at ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakuling datos ng Department of Agriculture na itala ang nasabing halaga sa 7 rehiyon. Kabilang dito ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Ayon sa DA, umabot na sa 50,277 ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mangisda, habang nasa 40,954 na hektarya naman ng agricultural area o areas ang natamaan. Nasa 43,220 metriko tonelada rin ang mga produkto ang napinsala. Kabilang dito ang palay, mais, kasaba, high value crops, pangislaan at mga alagang hayop, gayon din ang mga agri-fisheries infrastructure, makinarya at iba pang kagamitan. Tiniyak naman ng DA na makakaasa ng tulong at ayuda ang mga apektadong magsasaka at mangingisda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos ng mga nasirang daanan at kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dison, isang Cordillera Administrative Region sa mga labis na naapektuhan ng mga naganap na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang pagsasaayos ng nasirang Benguet-Vizcaya Road dahil sa isang malaking landslide. Ani Dison, gagamit ng double crib wall na may mechanical stability para isaayos ang daanan upang matiyak na magiging matibay ito at hindi basta-basta masisira. Ipinangako na rin ng district engineer na may sakop sa nasabing lugar na tatapusin ang pagsasaayos ng Benguet-Vizcaya Road sa loob ng 10 hanggang 11 buwan.
3: Very important ang dito, kung makikita nyo dati, yung slope protection ito, talagang tubaturan. Ayaw ko kung anong taong pa yan. Matagal na ito. Matagal ng kaya ito. So ngayon, talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection. No? Crib wall, dalawang crib wall.
4: Double crib wall.
3: With MSC. So ano na talaga ito?
4: Stability.
3: O, talagang matibay na to. Kasi kung di natin titibayan, uugit ka ng uugit to. No?
0: Yan ang payag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa mga pangunahing balita, na nanatiling naka-full alert ang mga quick response team ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito ay ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility

0: Trinity sa Linggo, August 23, tatawaging Bagyong Obet. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang mga quick response team sa central office at sa mga field office, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 milyong family food packs ang nakapreposition na sa buong bansa at mayroon pang 715 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, gayon din ng Habagat. Ito ay kung saan umabot na sa mahigit 1 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng mahigit sa 2 milyong pamilya sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng Kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Idiling na rin ni Remulla na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes, kasabay ng grief counseling upang unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng Kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faiths sa nasabing lugar, kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat pagtuunan ng pansin at matutukan. Sa ngayon, sinabi niya na patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente sa Ateneo de Zamboanga.
2: Let me assure you, Zamboanga is safe, and we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but this is a clash between technology and accountability.
0: Samantala, sinabi ni Interior Secretary Remulla na lumalabas sa pagsusuri ng mga otoridad na na-impluensyahan sa video games ang batang sangkot sa insidente na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang inihiyag ng Kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. Matapos anyang suriin ng mga otoridad ng social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversations sa mga chat groups nito.
2: Check namin ang social media apps niya, wala siyang conversation out of the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya, wala talaga. It's all in his head, and that's why we believe that it's influenced by the games that he played. In fact, kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video games. Nung una ko nakita ka, akala ko video games. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pakita, pinakita niya yung first person.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ay kinukonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng terrorist act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang naging dahilan ng nasabing pamamaril ay nagdulot ng takot sa publiko. Sa kabila nito, tiniyak ni Vida na lalabanan ito ng kagawaran at hindi ito hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano ay mentoring sa suspect ng pamamaril kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sinabi ni Vida na sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
3: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahaman.
0: Yan ang payag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinag-utos na ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas ng memorandum ng DepEd, inaatasan ito ang mga paaralan na magkasan ng nationwide simultaneous safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pagsasanay. sa Agosto 25, Martes, nagganap na alas 9 ng umaga sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Layo nito na panatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangunahan ito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan. Gate ng DepEd, kailangang palakasin ang ugnayan sa iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinunto ni Education Secretary Sonny Anggara na ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kamakailan. Ani Anggara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa Kalim, kabilang ang mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas maging ligtas ang mga estudyante, ang paglalagay ng mga metal detectors at CCTVs sa mga paaralan, pagtatalaga ng mga security guard at pagpapatupad ng mas mahigpit na pagpapapasok sa school premises.
4: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards, and we're lucky because here in Baye City meron tayong mga partner LGUs like si Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman pinopondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
0: Sa Education Secretary Sonny Anggara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala ay kinakabahala naman ngayon ng Department of Education ng tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isang nagawang pagdirig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, problema rin nila ngayon ang mga online threats. Anya oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang pasok saan mang paaralan ito nangyari. Bunso nito, sinabi ni Garma na hindi lang mismo mga klase ang napaparalisa kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahin na ng DepEd at taasan na ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act kundi sa pagbibiro o pagubantare ng paggawa ng karahasan. Pinapurihan din ng DepEd ang naging pagtugon dito ng Philippine National Police at yung pang otoridad dahil nasa kote naman ang mga gumagawa ng mga pagubanta. Sa ngayon, sinabi ni Garma na tuloy ang pagtutok ng DepEd sa pagtataas ng antas ng seguridad sa lahat ng paaralan sa bansa.
5: Once may threat po, masasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin, and that already paralyzes learning, no? In so far as learning is concerned. So, number one is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
0: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minungkahi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagrepaso ng Kongreso sa mga cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gate ni Paraiso, masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws. Anya, hindi na nasasabay ng Pilipinas ang mga kasalukuyang technological setup at trends. Isa nga sa mga inihalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng mga streaming platforms na kinokonsumo ng mga kabataan na karamihan ay mga video contents na may elemento ng karahasan. Nagpapasalamat din ng CICC Executive Director sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga isinasagawa nilang threat monitoring.
6: We're faced with absurd situation na ang higpit-higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin ang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung teams niya violent na rin, ano, so appealing ho talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures.
0: Yan ang payag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Aboy para ISO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa rin balita, hinimok naman ni Senadora Risa Hontiveros ang kumpanyang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pang social media platforms. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugot sa mga mapanganib o nakapagpinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng senadora, dapat manguna ang Meta para pigilan ang mga content na may malinaw na mga element o elemento ng karahasan at mga aspektong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aliya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nito itong bakuran.
7: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapa-viral sa ganyang klaseng content or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence para pa o para pa sa NVE in other cases ay magamit ito. So wala man dito physically ang Meta nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better. No, yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
0: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:22 ng umaga, nakababahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na tetestigo at mababanggit ang mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng recantation o pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide ni Saldico na si Orly Gutesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay sa pag-delivery nila niya ng mali-maletang pera sa kongresista. Kumatandaan sinabi ni Gutesa na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng pekeng kwento upang mapanira o makapanira ng kapwa. Anya, marahil ang rason dito ay nais niyang pawagsakin ang pamahalaan.
10: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
0: Yan ang payag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni House Prosecutor Terry Ridon na sapat na ang testimonya ni Gina Acosta upang ipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang online press conference, sinabi ni Ridon na kabilang sa mahalagang bahagi ng testimonya ni Acosta ay ang pagtukoy nito kay Vice President Sara Duterte na nag-atas sa kanya na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica na hindi umano organic personnel ng OVP. Nakatakda rin iharap ng prosekusyon ang mga kinatawan ng Philippine Statistics Authority at mga forensic expert ng National Bureau of Investigation bilang karagdagang ebidensya sa kaso. Sinabi ni Ridon na ipinapakita umano ng PSA records na walang record sa kanilang database ang ilang pangalang lumitaw bilang recipients sa acknowledgement receipts, kabilang sina Mary Grace Piatos at Milke Sequia. Ayon sa mambabatas, makatutulong ang mga karagdagang ebidensya upang higit na maipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at ang naging daloy ng pera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, may pag-ugnayan ng House Prosecution Panel sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito yung pang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng Peking Code Card tukos sa umano'y debate ni na House Prosecutor Terry Ridon at Defense Counsel Attorney Michael Poa. Ayon kay Ridon, itinanggi mismo ni Poa na sinabi niya ang naturang quote. Nagpasalamat ang mababatas kay Poa sa pag-disown sa peking pahayag. Ngunit sinabi niyang nais pa rin nilang matukoy kung sino ang nagmula at nagpaliganap nito. Ayon kay Ridon, hindi lamang siya kundi maging ang iba pang miyembro ng House Prosecution Panel ang nagiging target ng umano'y peking quote. Cards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisiguruhin ng Marcos Administration na ang pondo para sa konstruksyon ng evacuation center sa ilalim ng 2027 national budget ay epektibo at epesyenteng magagamit para lamang sa mga proyektong pinaglaanan nito. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng pangamba ng ilan na posibleng maabusong budget allocation na ito para sa interes ng iilan. Sinabi ng opisyal na maraming paraan ang inilatag na pamahalaan upang mabantayan ng publiko ang proyektong pinopondohan ng gobyerno. Anya, hindi na naisin ni Pangulong Marcos na ang pag-usbong muli ng ghost projects na nangyari noong mga nakalipas na taon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, katawang ang LGUs, ang naatasan na tumukoy ng mga priority sites para pagtayuan ng evacuation centers sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sinabi ng Pangulo na 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Aniya, nakapwesto na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito, binigyang diin ng Puno Ecotibo na kahit na maganda ang pumping stations at malakas ang pambomba ay mababaliwala pa rin ang kung mababarahan lang ito ng basura.
9: They are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagbabaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping stations sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na ipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng mga pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay upang mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Ana, nagpagtulungan din ng DPWH sa pagpapataas ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling tapat ang Administrasyong Marcos sa tuluyang pagresolba ng problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
11: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 1.855 billion pesos na pondo para sa Philippine General Hospital o PGH. Kabilang dito ang 800 million pesos para sa zero balance billing ng ospital. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang hakbang nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare services na ipinaabot sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal, 1.04 billion pesos sa karagdagang pondo ay gagamitin para sa pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa PGH. Bukod sa zero balance billing at upang serbisyo, 15 million pesos ang ilalaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Kung matandaan, una lang sinabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon na direktang ilalaan ang karagdagang pondo sa isa sa mga pinakamalalaking problema ng mga pamilyang Pilipino. Ito ang gastusin kapag nagkakasakit. Sinisiguro ng pamahalaan ng pagpapalabas ng pondong ito ay alinsunod sa mga umiiral na budget execution rules and requirements.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aalamin ng Malacañang kung saan mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Octa Research para sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa nasabing survey, tumaas sa 39% ang self-rated poverty noong Hulyo mula sa 35% noong Marso. Tumaas din ang self-rated hunger sa 21% noong Hulyo mula sa 17% noong Marso. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS na nagkaroon ng improvement ang walang gutom program sa administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 na pamilyang Pilipino ang maituturing na food secure. Bukod dito, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
10: Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman. So, maiiba talaga ang numero.
0: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang bawasan pa ang bilang ng involuntary hunger sa mga Pilipino. Ito ay sa tulong ng Walang Gutom Program at ang Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na bukod sa family food packs, handog din ng kagawaran ang mainit at masustansya pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens ng ahensya upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagitiyak na Dumlao, may sinusundang standard at protocols ang kanilang walang gutom at mobile kitchens sa paghahain ng pagkain upang siguruhing ligtas, malinis at masustansya ang lahat ng iahaing pagkain. Sinasugan din ni Assistant Secretary ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa. Anya, ito'y isang malino testamento gumagana ang walang gutom program at iyo pang inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
12: Nag-aganap, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vest, na mas pag-ibayungin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028, ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
0: Yan ang payag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong pamunuan ng PhilHealth ang tuloy-tuloy na ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibong mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. O una, kabilang nga sa mga tinututukang strategic focus sa ilalim ng una ang magpapalakas pa sa yaman ng kalusugan program o YAKA, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa una ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at DOH, ang pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, ang pagpapaunlad sa data analytics at pagpapabuti pa sa performance management ng PhilHealth. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga naunang inisyatiba sa inilunsad na inilunsad ng dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayon Health Secretary na si Dr. Edwin Mercado.
13: Una sa pagtutulungan, para tuloy-tuloy ang alagang damay ng bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKA in schools and workplaces to widen primary care access. While DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
0: Yan ang payag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang paunahing balita, Department of Migrant Workers nagkaloob ng higit 2 milyong pisong tulong pinansyal para sa 52 distressed overseas Filipino workers. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Umabot sa 2.6 na milyong piso ang financial assistance na ipinamahagi ng Department of Migrant Workers National Capital Region sa 52 distressed overseas Filipino workers kahapon. Ayon kay DMWNCR Regional Director Ace Falcone Milliar, ang ipinamahagi ayuda ay mula sa Action Fund sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program. Inimok ni Milliar ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang financial assistance para sa kanilang kinabukasan at kapakanan ng kanilang pamilya. Inanunsyo rin ng DMWNCR ang isa sa gawang job fair sa Agosto 26 sa San Andres, Maynila. Bukas ito sa mga OFW at kanilang pamilya na naghahanap ng trabaho at mga oportunidad sa kabuhayan. Patuloy na nagbibigay ang DMW ng tulong sa mga OFW na nasa crisis, emergency at distress situations sa pamamagitan ng Action Fund at iba pang programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pag pili namin ng bigas, ay, bigay na lang namin sa pag-asa. Bata po pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
19: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
20: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
19: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:42 na umaga, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na maikakasa ang Waste to Energy Program ng Department of Energy upang mabawasan na ang volume ng basura sa bansa. Ito ang naging payag ng Pangulo matapos kumpirmahin na nagsisimula na sa auction process ng DOE para sa Waste to Energy Program. Ayon sa Pangulo, hindi lang problema sa basura ang masasagot na nasabing programa dahil maging ang pangangailangan ng bansa sa dagdag na supply ng kuryente ay masasagot din. Pakitiyak pa na po ng Ekutibo sa ipinapakitang facing na nasabing proyekto ay posible na itong maisakatuparan sa lalong madaling panahon.
20: With our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila upang itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod na auction ng Department of Energy. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Watt na mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction. Anya, dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ayon kay Watt, ang magiging pamantayan ng DOE ay kung ano-ano anong planta ang kanilang aaprubahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC Chairperson, isang malaking tulong ito upang madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Anya, sa halip na coal ang gagamitin, basura na ang gagamitin panggatok upang makalikha ng enerhiya.
2: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
0: Samantala, binigyan din ng Energy Regulatory Commission o ERC na target ng matapos susunod na taungan ng electromechanical components ng waste-to-energy program ng pamahalaan pagsapit ng taong 2028. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na pinamamadali na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ma-decongest na ang mga landfills sa bansa at mabawasan na rin ang problema sa basura. Dagdag pa ni Juan, inaasahang sa taong 2029 ay maging operational at gumagana na ang lahat ng aaprubahang planta para sa waste to energy program upang makapag-generate ng enerhiya para sa bansa. Una nang sinabi ng Department of Energy na target nitong makapag-produce ng 400 megawatts ng kuryente gamit ang waste to energy program. Ngunit ayon sa ERC, posibleng mahigitan pa ito ng DOE dahil isa pa lamang naman itong pagtaya. Ibinahagi din ng komisyon na bagamat plano na gawing panggatong ang mga basura kasama pa rin sa mga inisyatiba ng pamahalaan ang recycling, lalo na sa mga bagay na maaari pang magamit.
2: Sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste to energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay may sakatuparan.
0: Yan ang payag ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinawi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mga pangamba ng publiko sa pagsusulong ng Pacsilica Project. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Wing Kang, ang tanging layunin lang nito ay itulang ang modernisasyon at mabigyan ng dagdag at trabaho ang mga Pilipino. Iginit din niya na hindi basta pababayaan ng mga komunidad na direktang maapektuhan ng proyekto sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Oras kasi na umarangkada na ang Pacsilica Project, sinabi ni Bing Kang na makalilikha ito ng nasa 200,000 direct jobs sa loob mismo ng AI Industrial Hub. Dagdag ng BCDA President, target din ang nasabing proyekto na magbigay ng high-skill jobs. Ito upang hikayatin ang mga skilled Filipino workers na huwag nang lumabas ng bansa at manatili na lang sa Pilipinas upang gamitin ang kanilang talento sa lokal na industriya. Gayet ni Bing Kang, nangangahulugan ito ng brain gain at hindi brain drain sa bansa.
21: Gusto natin ngayon magkaroon ng isang napakagandang opportunity na dito naman sila magamit. No po, yung tinatawag naman namin ito ay brain gain. Na po, kabaligtaran ng brain drain. Kasi gusto natin na dito sila magamit yung talento nila.
0: Yan ang payag ni Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingka.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa kote ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Taiwanese na nagpanggap at nagpakilalang taga Federal Bureau of Investigation o FBI sa multinational village sa Parañaque City. Target umano na nasabing suspect ang mga dayuhan sa bansa na may atraso o kaso sa Estados Unidos na kalaunay pinangangakuan ang mga target na maaareglo ang kanilang mga kaso. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpakilala pa ng suspect na may connection siya sa US Department of Justice at nagdi-display pa ng badge para makumbinse ang target. Anya, nakikipag-ugnay na sila ngayon sa kanilang mga counterparts sa US Embassy para ma-turn over ang biktimang dayuhan. Dagdag pa ni Matibag, nagkasan na rin sila ng follow-up operation laban sa mga posibleng kasabwa sa modus, kabilang ang isang Malaysian na intermediary at may tatlong Pilipino na tauhan. Kinasuhan na ang suspect ng computer-related fraud at usurpation of authority.
3: Papakilala ng FBI, may badge, may gamit na parang document to represent the FBI, may mga handler siyang kasama. Kilala ng FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso nga harapin ito, computer-related fraud sa usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities.
0: Sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon silang natanggap na mga ulat kaugnay sa lumalawak na kalakala ng ilegal na droga sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, batay sa report na kanilang natanggap, mayroon umanong maliliit na drug din ang Shabu Lab sa lungsod. Sa katunayan, ani Matibag, may nahuli na silang drug peddler sa nasabing lugar, bagay na mas nagpatibay pa sa kanilang nakuhang impormasyon. Makaasa umano ang publiko na agad itong ma-actionan ng NBI at may pagtulungan din sila sa iba pang miyembro ng otoridad, particular na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, upang balansag ang mga kinasabing Shabu Lab at drug den sa lungsod ng Taguig.
3: There's a lot of reports, that's why meron kaming nahuli na doon. We apprehended yung mga nagpepedal ng illegal drugs, and there are reports, intelligence report na merong mga drug den at Shabu Laboral, Shabu Lab na maliliit doon. So we're monitoring ang Taguig City.
0: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, iminungkahi ni Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora na ikonsidera na ng pamahalaan ang paggamit ng tunneling method sa paggawa ng mga daan, partikular na sa mga bulubunduking rehiyon. Ito ang naging suggestion ni Tabora sa isinagawang pulong ng Regional Development Council ng Cordillera Administrative Region kasama si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison. Anya, ginagamit na ng ibang bansa tulad na lang ng Japan at South Korea ang tunneling method. Sa ngayon, may sapat na kakayahan at teknolohiya ang bansa para isagawa ito. Dagdag ni Tabora, oras na matapos ang proyekto, magiging malaking ginawa ito sa lugar na prone sa rain-induced damage dahil mas kakaunting maintenance na ang kakailanganin dito.
4: Pagdating sa mga maintenance, hindi na kayo masyadong mag-maintenance sa project na yan. So, siguro, not only here, Secretary, sa mga mountainous region, consider na yung tunneling. Meron na tayong mga bagong mga equipment sa Manila, di ba? So most of us here, post-graduate engineers have been to Korea at Japan. At tunneling mo, hindi na ito.
0: Si Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iwang paunahing balita, pinangunahan ni Finance Secretary at Economic Development Committee o EDCOM Chair Frederick Go ang pagpupulong ng EDCOM upang isulong ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ang coordinated action ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapatatag ng ekonomiya at pagpamanatili ng pag-unlad ng bansa. Kasama sa pulong ang mga economic manager at mga pinuno ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Kabilang sa agenda ang mabilis na pagtaas ng inflation at ng presyo, salary increase at business sentiments at industry growth. Ayon sa DOM, nagkatutok ang naging talakayan sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon sa patakaran at mga hakbangin na magpapalakas sa ekonomiya, magpapaganda sa kapaligiran ng negosyo sa bansa, at magbibigay ng mas magandang oportunidad para sa mamamayang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines o GDAP na palakasin pa ng pamahalaan ng kampanya nito pagdating sa pagpapaalam sa publiko na may nakalagay ng parental control mechanism sa mga existing games at applications para sa mga kabataan. Ito ang naging payag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang pagdinig ay kaugnay ng sinusunod na insidente ng karahasan sa paaralan at tila pagtuturo ng ilan sa online games tulad ng Roblox na sanhi umano sa mararas na aktividad ng mga kabataan. Ayon kay Lu, mahalagang mabigyan ng kamalayan ng mga magulang o guardian na dapat magsimula muna sa tahanan ang screening ng aktividad ng mga kabataan at gamit ng mabuti ang parental controls. Anya, madalas kasing nangyayari ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho. Ito ay dahilan para mawalan ng totoong control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyan din na nasabing grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin. Dahil ang totoong salarin sa mga mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party players sa Roblox na siyang gumagawa ng mga larong kinauhumalingan ng mga kabataan.
5: I think the first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh. And then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like, yung nga, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do these. It's third party inside Roblox.
0: Sa Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahahabol at malalampasan pa ng pamahalaan ang public spending nito noong huling quarter ng 2025. Anya, ang pinalakas na paggastos ng gobyerno ay nagpapalakas din sa economic activity at sumusuporta sa paglago ng bansa. Ayon sa Pangulo, batid ng administrasyon na nagkaroon ng delay sa paggastos ng pamahalaan lalo sa mga ginawang review sa national budget. Sinabi ng punong ekutibo na upang matugunan ang mga delay na ito, nagpapasupad na ng mga gobyerno para mapabilis ang paggastos nito. Anya, sa pagkatapos pa lamang ng second quarter ng taong 2026, na 7% na lamang ang kailangang habulin ng pamahalaan sa usapin ng public spending. Dagdag ng Pangulo, makakamtan ito ng administrasyon sa pagtatapos ng taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Health isinusulong ang breastfeeding friendly workplaces. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang pangunahing ahensya sa kalusugan, sinusuportahan ng Department of Health o DOH ang National Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto at isinusulong ang mas inclusive na workplaces para sa mga nagpapasusong ina. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior Health Program Officer Miss Eunice Taba ng DOH na isa sa mga hamon ng mga working mom ang pagpapatuloy ng breastfeeding habang nagtatrabaho.
22: So dito po mapasok ang kahalagahan ng isang mother baby friendly workplace. Ito ay isang lugar kung saan may sapat na pulisiya at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed sa malinis, privado at angkop na lactation stages.
6: Bukod sa benepisyo kay baby, nakatutulong din ang breastfeeding sa mas mabilis na recovery ng ina matapos manganak, pagbawas ng stress at natural family planning. Binigyan din ng DOH na hindi lang ina ang may responsibilidad sa breastfeeding, kundi ang buong komunidad. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nais muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nais ni US President Donald Trump na muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un bago matapos ang taon, ngunit malamig ang naging tugon ng Pyongyang sa panukalang pagbuhay sa kanilang diplomasya. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng North Korea na kailangan munang magkaroon ng pagbabago sa pulisiya ng Estados Unidos bago ito muling sumabak sa seryosong negosasyon. Kabilang sa mga hinihingi nito ang pagtanggap sa kasalukuyang nuclear status ng North Korea at pag-alis sa mga kahilingang isuko nito ang nuclear weapon. Weapons Program. Ayon pa sa Pyongyang, hindi sapat ang mga hakbang ng Washington upang agad maibalik ang negosasyon. Ito ay sa kabila ng ipinag-utos ni Trump na pagbawas sa lawak ng military exercises ng Amerika at South Korea. Bagamat sinabi ng North Korea na nananatiling maganda ang personal na relasyon ng dalawang leader, malinaw na inuuna nito ang sariling seguridad at estratehikong interes. Samantala, ayon naman sa mga analyst, bukas pa rin sa diplomasya ang Pyongyang, ngunit nais nitong makuha muna ang mas paborableng kondisyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: At sa ating balitang sports, Strong Group Pilipinas nagtapos sa 5th pwesto sa 45th William Jones Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio.
7: Tinapos ng Strong Group Pilipinas ang kanilang kampanya sa 45th William Jones Cup sa 5th pwesto sa pamamagitan ng isang 96-91 na panalo kontra Jordan Biyernes sa Xinjiang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bagamat mayroon silang 6-1 win-loss record, dito nagtapos ang layunin ng SGA para sa isang 3-peat matapos makuha ng Chinese Taipei Blue na may 1-5 na kartada ang automatic semifinals berth pagsunod sa tournament format. Nanguna ang former NBA player na si Boban Marjanovic para sa Strong Group Athletics na may 21 points, 8 rebounds at 3 assists. Mula Sports Radio, ako Steve Tawas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Bukiron at Engineers Arnel Villamor. Gayon din sa ating technical side sa News Division na si Julia at sa ating News Editor na si Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanama mag nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
9: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
8: Living Testimonies.
11: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
12: Fiber Connect IT Solutions.
11: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: 0943-248-2389.
14: Original Hagkuroy Capsule.
15: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
14: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive. BT9.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Nistames Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liempo. Tara na!
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga alikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
5: Dili hapdos.
6: Dili man, Ma'am. Okay ra kay good, Ma'am.
5: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
5: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naay mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-1635-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Bring healthy to your home.
9: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
10: Lacto Papi
9: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Papi is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
12: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
13: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
11: Aw, kanara di ay! Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
12: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
11: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
14: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
15: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ang AHOS adunay talaga sa ungahom aron magpakigdatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingong samang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o gang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan nag mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
5: V-tron, subok na!
6: Ay ako dahil si Saidi, ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya V-tron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron, grabe.
5: V-tron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: malunggay paligun sa imong immune system,
10: tubo natural energy booster,
9: ginger pang kontra sa inflammation,
10: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto kang ligon nga immune system ug energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy capsule.
9: Lives for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain.
12: bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
15: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
17: This is the Morning Drive.
18: Morning Drive. The Morning Drive.
19: BT 98.1.
20: Every day. Every day.

0: 88.1 BZ Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
4: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
3: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
4: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
1: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inog, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
3: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
4: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
3: bitaw.
4: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya lisod pud tagtulon og maginawa. Kasi siyempre dako na gunaan kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 og Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 og Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga moinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
3: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung mulat pa man jud ka.
4: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
3: Hangtod sa sunod na podcast edisyon sa DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kininasab si Doc Ramil Oy.
3: Maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intuburan, Cebu. 98.1 FM.
10: 98.1 FM.